bu ko jange yal nañ ko dencal fu yaq yegut buñ ko denc def yaq yegut yal nañ boye la tuyaba de ñun ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yal na yalla fajj suñu aajo te fajj seeni aajo yal na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo yal na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layyi asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaahi señ modou dila sante dila gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lol lepp yalla liñ ko gënal lol lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaahi non la koy waxe ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudetti fi ci salum mo top ci kafrin rek walal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamne bimu ñewé bonay xana do ngay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañuy tombe am ñeex ñi sant ci sé nañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw do ma adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamne kum fay nga yëg ni fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te alquran bam nekké ci lu ci gëm te la sahabatul kiram andon fekk ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiha tufliya jaan ja du wacci bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi di waxtanam waye dañu ko mësa waxtane ci sun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce téré bi ci yoon ci Allah Muhammad alayhi salatu wa salam daf no wax ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa salam waxal ma gaangi ni len إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خاني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ بغ سين هيمه دو دارالودول تيرب يالله بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بوقتو جولي جوتي ñu jox yalla limu mom lu len yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñoo ñu ni len seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ñi koy xeyel diko gontul ñi ngi yegg ci mustawa wu ci xéetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni liks la boy jakarlo ni waye tirangay xol la jo xamni fo leen fekk ñi ngi ak ñom ndax liks bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko bokut ak liks bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñooñu nga xamne ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj bude auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bula alquran indil liks bobu meunato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna liks bulay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jiblu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta bora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak al-akhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh saliou mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral al-akhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيت كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيت كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي
moy ñi nga xamni mom salimun li nafsi ñom alquran musiba dong la ci ñom musiba rek la ci ñom wal iyaatu billah lutax salimun li nafsihi moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñu alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñing leen di xex guddé ak beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako nan yal nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafsi waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolou mom wax deug yalla jarul len ko nañ am luñu jullé rek gis way tur bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gëmu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli ji te baski mba korité mu déy ko ni ko wax dëgg rusna la jël ci ndax ba mala joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man di waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am tuti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddi alquran becc ak lum leen mëna kuté amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen genné bo leen genné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen genné suba tisbar ñu jangale ji su mborom ni ñooñu moy ñi nga xamne man yalla ma leen defal nga ne lu reere wo fadlul kabir lolu yombutu yegg amna ño xamne dañ na man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako na jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na amna ño xamni loolu lañu bëgg nga bako nga baña jangale alquran ak nim tollu yalla ni nim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokko ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo liks bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jàngale kat alquran yi liks da nga gis ko xam ni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muqtasid waaye yàlla may na ko wërsëg mu am njaboot bëggul njabootam dem daara ndax neenaay bu démé daara dañuy tumuranke te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jàngalé kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubbina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi
jangale kat yegni borom internat yi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am viken dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale katu alquran ñu dem fofa legi buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afawi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téy lu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way neew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way neew doole yi nonu jox alquran ñu dem nak bani legi ku sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ni inna hadha alquran yahdi lillati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا مانا فوسوني دوم ادمه كي غنا مانا تسكيه دوم ادمه موي تيرب يالا بي تيرب يالا بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادمه تيرب يالا بي موكو غنا مان لو ني فوسوني دوم ادمه تيرب يالا بي موتي غنا مان موني واي نا نغ ما بيغالل نيغا خامني ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax nga ngay jëf ju baax al amalus salihah mi ngi tambalé ci jangal alquran ndax al musli'una fil ardi moy ahlul quran yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñu nekkul ci alquran gis seen kër yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yonante bi di len gende ko xelam ni yar rek lix bi nga xamni mom la kër abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen kër yooyu nga xam ne am nañ ko mu nekk kër yu lix moom mi yor li gën a rëy gën a seer te mënta am welo bu mu war suñ borom jajj ko suñ borom ni ko fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika waaye wa sawfa tusaluun yow muhammad yaay gendiku naan kër gu lix gi ak auto bu lix bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yow la ko jox yaw sax yak saw xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di jullit bu yowmal xiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jàngale dula ci génne mokkalu moon alquran dula ci génne boo mënta jàngalit sa wërsëg na ko alquran di gis jàkka ji ci koñ bi ni muy gise sa wërsëg guddi laylatul qadr ni muy gise sa wërsëg bisu màggal ni muy gise sa wërsëg gàmmu ni muy gise sa wërsëg daara ji noonu la war a di gise sa wërsëg ndax ginnaaw yàlla bu gàmmu existé màggal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yàlla wàcce ci kaw suuf moo te wàccoon kon alquran di gis sa wërsëg boo bëggee bokk ñi nga xam ne yowmal xiyam buñ la laajee sa mas'ulé ci alquran nga mën a joxe lay wu bir na alquran di gis sa wërsëg ak lum tuuti ndax wolof njaay nee na domp sax ci sot la bokk
suñu borom nako bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamne yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ ba day daara nga fa dong ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi di diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhar li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fi jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amone liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran liks la do len japp ah kay liks la waye ni mako waxe du liks materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bu ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Musa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaar rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti metti ay at né ben bis mu jaar fa déggul dara yëngut mu julli ñaar raka suñu borom lu xew suñu borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tranga ye gëna mag mu ne ah ki mo fa masana jaar mang koy rombu ci fitna musiba ak bala suñu borom niko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dembugal sa bu dom ji né ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bi hasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiko ci tere bi yekati ascham mi diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati ascham ba darajam toll fofu non lay toroxale ascham ban diko deggate ngeen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndeké sa bu xeyé tibbu jox leen ñu ci ndeké koké mo dem ba yag buy jang alquran day melni serignam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujji bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meuna tula julli bam deme wax ko serignam ba dal di koy wayafalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci jiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air go nga xamne atananuko atanatuko mingi koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atal
sayna amar ne ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit balawul mahfuz bu xalima ngay bind nga dégg ki kija waye danañ ci toroxal ascham bañ koy deggaté ci moy ñi xex alquran na'udhu billahi minha motax ci ahmad bamba ne kitabu rabbil kitab bin nas salikal kitab kitabu rabbil kitab bin nas salikal kitab señ touba ne boy set ab téré deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakhba alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil muttaqin muni mang ca yakhba motax muni kitab rabbil kitab bin nas salikal kitab bihi usimtu min itab wa jalibati saqami tireb yalla bi ci la sukkandiku man yalla man señ touba bu mujji ma laq ci sama borom sama borom defal ma karange dugal ma ci saatu samat usimtu ci saatu samat lama yalla dugal dara meuna lutu ko dara ken meuna tuko selbu ken meuna tuko raddu ken meuna tuko lutax yalla dugal nako ci bir saatu samat señ touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujji nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dutuma tawat far jangora da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu muni innani ustu bil ilahi al mu'in min jammi al asar wa kullin sarifan immati li rabbi tahala radiyan sakhsayu muni radiyan sakhyahu bima in ma'in muni man señ touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jog jëm ci doom adama man señ touba sama borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp lu xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti nan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni masikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara muy ma lol luddul moy guma moy ci alquran masikan bil kitabi maska dariri man na wax lam waxon ci jawartu rek buni man akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadil jinan yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle du tax nga wati ko bakkan borot du tax nga wati ko dara du tax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ndiaccar ci diko womat yuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskad darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma tay xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sedd nako dama dan tok ba yag momi ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma dan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak ben xalel mu yor genn xasida daw dogale ma nima kay ma jay la xasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël xasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bi ma jangale ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tont ma yotu sama keuyit bind sama lettre de démission
kérok la tambalé samp dar di jangalé alquran fi sabilillahi ta'ala seigne touba néna bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na masjid yi gisna bayti yi gisna waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal seigne touba daara gu melni palé te cheikh amadou bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji seigne ndam abdourahmane lu amna ko wax fi legi alquran seigne touba keureum gi gëno na rafet ci jamono bobu keureum gogu la gën jox seigne ndam manam keur gi mu dox seigne ndam ni ko demal tok fa jangalel alquran moy keureum gi gëno na rafet ci jamono bobu motax mani luxe materiel bi taxut ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar gi ma waxon ay tax ngeen balati ma de cheikh abdul ahad ngeen ma bal te yeen ñi ci man dara yi waye legi sax seigne muntaha melni ni mi ngi ci tank yoy moy keuri seigne touba yi tabax am luxe ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom se ndax wa duñ fa yobbu serigne daara yak dongé ñu jang fa alquran yi sun borom bi ci jëmmi serigne touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax di ko dekké musse ci ndax ak madame si ndax ñoko dekké yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekké peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla taggal yeen nga xamne lu bax ñom la ko jox hosratu mbacke non lañ mel ci rew mi di senegal buñ fexé won ba mbolam keuri seigne touba yi keuruk seigne touba guñé ku seigne touba défar mba ku doomi seigne touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy défaraté té dara am baña manki la su ko défé jikko ji néwon ci seigne touba tañ def ko ci cheikh abdullah jikko ji newon cheikh abdullah tañ def ko ci cheikh shoyibu def ko ci ñi nga xamni ñom la cheikh shoyibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la makharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul ndari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul ndariñ samay nop neñu seigne touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam akob yar man ci bokk dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xuma buy manki way bu ngi don yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca seigne ousmane mi toll ci ay at bu jogon legi dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homistie ño dox sun digënté ak yar ndax bu fekke ni cheikh abdullah da yar da bolé jangalé ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi deg ab donga man lolou kenn nitilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la len tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne daara ma door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonné wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar
meñ yar gona yi wallahi li yalla rusé wa sénégal ba légui moy ñi fi déssé yar rek kalaasuk suñu muntaxa gi ñom la yalla rusé sénégal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alak leen sénégal def nako sénégal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram ëlëk yowmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaika ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul qur'an li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alqur'an motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karbi murid yep dañu dajé laqku ci gënaaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gënaaw alqur'an niko alqur'an yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du ba kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya wa khiram minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di samal alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne dara bi donga bi parent bi way juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënon jangale ba dakk jangale ka ñu jangale te joxo ñuko dongay day faatu yu baay alquran je rek alquran fay dongam bu demon te nangu wuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nangu wuta joxe dong bi it kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xam ni bok nga ci ñi wattul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënu ci gis ku man niko kay daara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na daara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ku gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tonni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa diane lolu bay sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba ney biñ ko joxé addi ba nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni de dewe fi ma jaw paxane na sama xol ñur ñuri ndax man dal mak sama dong yi limi tawte ak liñu dacc ci tol yi buma ci yeme isa mi tudun ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow ker na da ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla day lima daj ci sama tool yi ren na sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa pay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug sakam law khairu jisaay neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaaha wal khamri isa tallaaha wa nahari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wal ardi wa ma ta'aaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko ni da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen geleem gent yalla salih yalla diko alag alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba
mu ne xana cetan mañ ca setan señ touba ni ko jëf ju baax non la mel fo fekk koy def lu baax nga jappale ko ci lu toll ni fekk sarra tuyaba juko yalla fay dana la fay lu ni toll tuddu ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la guntu daara yi diw nga mëna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg addis ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci kon bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakk ji waye mal asaf japp nañ ni jakk moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakk ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal suñu bok moy wacc nako ci ay jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa inna la dhikrun lak wa li khawmika wa ya sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man señ touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man señ touba na doon sam alquran rek na doon waxtu alquran rek xolam bimu fi joge ak legi ñaat at la te ba legi mi ngi waxtu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continue di waxtu alquran bimu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kam xamul numu toll mun wal ta jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko so tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmati al kitab wal hadith yusbitu la bi sahabi mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man señ touba muna muni alquran don sa tol sayyidna abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka je daw len marché bepp faq ñu songu jakkay medut mu nawara bi ñu ñewé ci jakka ji fekk ñuy seddelé jukki ñu ñew ne ko wayo abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddelé mu ne ah lu ngeen fa fek ñu ne ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mu ne lolu moy ndonal yonent bi lolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay delu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekenteli matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal.

ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musigam yu fin ci mujj bi mujjam mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya khalis mais ton sek ci wayam yu jekk ya demal nga deglu metaphore yam fay wax do ci meuna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créé lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante te lolou actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal lulul ni ki nga xamni dafa def acte te acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage ci duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage yamuy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mu de lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkene tane la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg penc mo xamni ay goné yu mësoore gutu nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalal bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla meuna def sax mu bañ ko ci aroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi tuuti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga li len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon ni yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon aw ya ngi senet di pakkar ni di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëgni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagner té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara

kon nak señ mudu ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis baak may xaar te waxna ko señ mudu legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ bi metti waye ñu yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci biir rew mi ñepp ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci espagne nuyu nañ ko passas wala rew daara ji la ñu ngeen ko yagg degge ma diko wax serigne cheikh diouf nako yalla samut ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki serigne cheikh jonne la bëgg wax serigne cheikh jonne ak serigne cheikh diouf ko di war mom tamit te soxnam soxna ante mbake nek fofu ci france ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi serigne modou bi momit kenn la ci wolere dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy seigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey jere ngeen def di sakuma la xere jissayi seigne modou bey ni mi ngi dekk fi ci fiñu wax kayar budé seigne dawde bey nak mi ngi dekk fe ci kebe mer ñom ñep di suñu xarit bi suñu wolere ci dara ji ñi di len wax jissakuma la xere jissayi mom dal jaspara bi ñep rek ñep rek ñuma daan degg ak ñom señ khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg um koor rek sorewuko dama julli ci jumaa ju mag ji bay genn fekk ma demone bori darul mu'ti dimay tolok juma ji li julli aljuma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatti djob la santone djob wala njaay dal ñaari santé yenn la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belsit la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam kula sop la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demay di share ji Cheikh Abdul Baraka afishahu la waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci ñi jitté daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do seigne Moustapha Mbaye Sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom mënuma leen fay ci degg yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la mohammed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa def na cissé la sant bi ñop mo ni nak ab cissé amina non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jasaakum la khairu jasaayeen yeen ñep rek waaw suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko deg defé na ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma ko esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tapi ne ci juma ji bu amé suuf lolu koy inspirer muy deñ indi lon na ci ben machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu don ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day ben mirage sama bay li mo jey sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lela ma tok fi bu ñuy jang kamilul aljuma bi yalla xamna ni ma yene walé ci bayam bobé el nako yalla do li ñeegal te yeeram ko bi hormati cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi deg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur
buma jumbi bori kebe mer xumatuma bori chamin dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep rek ñom ñep seen yene dal buma ci kenn geje deg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma geje deg kérok nga gëna ne ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dekkone fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momako fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatti wuñu len damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di len ñaanal yalla yal len yalla jéggel te yërem len defumako nak ngir dara luddul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sant alcorane sant nuko de len sam ko lere ndax man yalla ëlëk yowmal khiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing len di wax jazakum allah khair jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waaw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakum allah khair jazaihi jazakum allah khair jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ñu xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leen ak gis ba gëj leen degg wa ñiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di degg te yalla tax jazakum allah khair jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da ca bokk mooy day tax nga mën a déyaale ak sa borom, maanaam occasion la pour ngay jokkoog sa borom. A bokk ci man fahiyaati sahru ramadan al mubarak mooy jokkoog yàlla, jokkoog yàlla comme ni ngay jokkoog Moudou Mbaye ci am téléphone, nga jokkoog sa borom. Moom weeru koor da bokk ci weer yi nga xam ni dalay may occasion nga mën a jokkoog sa borom. Bokk ni alu mu ni la alu rabbi suba jàll. Moo tax sëñ Touba ni naajaytu rabbia fi sahr ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan radiallahu taala anhu. Mu ni man sëñ Touba bu weeru koor teroo damay jokkoog sama borom par téléphone, damay déyaaleeg moom. Mu dëkk ma ab noppam ma di ko déy samay soxla. Mu ni ndax weeru koor mooy weeru amaana, weeru sécurité. Loolu la sëñ Touba wax. Bokk na ci man fahiyaati sahru ramadan mooy amaana sécurité. Weeru koor weeru sécurité la, sécurité ci santé, sécurité ci santé, waaye sécurité ci dund moom weeru koor bokk na ci ay man fahiyaatam mooy sécurité ci santé waaye sécurité ci dund. Wal mun naa weeru koor weeru xéwal la, weeru may la, weeru tiraanga la. Xam nga boo xoolee jullit ñi li ñuy dépasse ci weeru koor te at mu at mu sàkk ak mu yàlla sàkk suñ borom multiplier waat ko. Kon sahrul munaa la bokk na ci ay man fahiyaatam moom weeru koor mooy weeru xéwal la, weeru tiraanga la. Wal fayd waaye weeru koor bokk na ci ay man fahi ay man fahiyaatam mooy ndekete weeru koor weeru leer la, weeru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman. Da bokk ci man fahiyaati weeru koor faydu rahman. Faydu rahman mooy lan? Mooy yàlla di sotti leeram ci sa xol, di bëbb ay leeram ci sa xol moom weeru koor. Bokk na ci ay njariñam ay man fahiyaatam mooy weeru koor ndekete day tax yàlla di sotti leeram ci sa xol, nuru diraaya, nuru diraaya ñu jàng masaalik gis nañ sëñ Touba di ko junj ngeen baal ma. Weeru koor da koy maye nuru diraaya. Nuru diraaya mooy xam-xam boo xam ni doo ko jàng ci téere xëy rek, yàlla xamal la loo xam ni doo ko jàng ci téere. Yàlla def ci xikma ci yow ba mawduxaat yi ngay waxtaane wala tem yi ngay waxtaane nga di ko sulli loo xam ni day dëppoog sa ñooñ waa jamono, nga di ci orienté sa jamono. Nga xam ni jamono bi ngay waxe lii bu fekkonte ni yàlla bàyyi na la beneen jamono ñëwaat da nga déggiwaat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jëkkoon a dégg ci jamono ba nga nekk. Li kulli makkaan maqaal, nit day wax ak ñooñ waa jamonoom, day seet si waa jamonoom toll mu fekk leen fa di leen yee, di leen waar, di leen delloo si. Loolu lu koy maye, lu ko mën a may nit ki mooy faydu rahman, faydu rahman. Faydu rahman faydu rahman mënees na ko amee ci weeru koor la sëñ Touba wax naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan. Lu man sëñ Touba damay diyaaleeg sama borom ci weeru koor, ndax weeru koor weeru sécurité la, weeru xéewal la, weeru faydu rahman la, nuru diraaya, nuru diraaya, nuru diraaya. Nuru diraaya mooy lan? Alquran bi ñu ne ko mooy ilmu la dunia, ilmu la dunia, ilmu la dunia mooy xam-xam boo xam ni doo ko jàng ci téere. Wax naa ko barki démb bi may def témoignage ci Cheikh Moustapha Saleh rahimahullah.
ben rajo bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan bu nang ndax fayd rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan bu nang cheikh mustafa saleh xam xam bi won ci mom bu ñu jang ci téré nir rek mayewuko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba len liggey le ba gërem len bayyi len fi nga sukk ci seen rol ñu dila jangal waye yeen nitu sa wajur sa wajur yow cheikh mustafa saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay dindi ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur wowu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit moy wajur bu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdoullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soye bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi len di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambaye radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambaye bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé ci dekkum buñ wax bulen fa lañ ko fekk ñun ñett dong na ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciéwu kessé do ñu ti lay lek ciéwu kessé rek wa ñi sant jaxata ak sisé nañ ma bal ak silla ciéwu kessé rek bañu waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar ëpp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi dal ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajur yi mané limako sant deuyit lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ni jëk ñe donc manam mu ne bu ko waxati mu na mu ne ko gañu mujj ni ku dug ga yalla doon seddelé yu baxam ya ku dug ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam soti innal fadl
biyadillah yuti man yasa ndam lu set rek la yalla di xaar mu def ndam lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko ma sa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam demé nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ teen ci kaw seug tontu laaj bi mu ne ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaika boy laaj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustapha sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do liñ jegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jarul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jegal te yeureum ko ku beggon seigne touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla jegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne moudou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné ni na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jangalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danak waay wax ni deug de conseil mom ko ko bëgg adina mom waw mo fly amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xam waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatelé dana jariñ aji gem te ni ngoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni seigne mam tiarna ndjay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji cafe yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam mo lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji seigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do nga sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dzalika serigne cheikh jonne mom ak soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma leen ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ngi wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu emission bi def effort yu mag pour am numéro bi
way ñomit boba tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khair jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barké la leen seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jëre ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou sow nek fofu ci angleterre buma joomut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabotam ñu fi ci daara ji mu nek fofu ci biti ñoom wax soxnam momit non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp di wax jasakumullahu khairu jasaihi serigne dawdi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokel ñu ñaanal ñu ñu nit ñu leen di ndokel te di leen ñaanal ni ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega bi ñu wax jazakumullahu khairu jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñoba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jomb ñom mam bousa ñass ak soxna mam bousa gey momit ko jël nako dégg fan yele ci gënaaw ndeysaan benn ma fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddii ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khairu jaza rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di len wax jazakumullahu khairu jaza di len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant suñu diitu mënu ma dem ma yabala mané ko diit man fooma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama première marja al qur'an yonnati bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam yi ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mom fofu seen xamal ni ñom la représente ñom la représente yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am ndib wërsegal ñu te xek adina ak wal akhira musul ñi ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënté bi yalla man nako yalla nako yalla def no ñi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal mom tamit diko wax jazakumullahu khairu jazaihi tamit ci salika taxawayam ci daara ji ay sa bu ñu fi dama bu nek di ñu ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jazakumullahu khairu jazaihi wallahi seen tofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tofel ci ñun xam nañ ko baax da nga gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp bu duñ la ñeega xol ndeysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndeysaan dina ñun jëf seen mbax la rek ma ngi koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay bay fall seigne ngay bay fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawa libbe mané ko nit dimbi la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy woni dana met mané ko buñ ko yegg rek dimbi le ma rek buñ ko yegg mom bu yegge ni da nga febar rek ndeysan dut am jam lolup ak tefel rek ndeysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla ma leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko deggi ci rak bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basir antanyam mo ñu ngi ñaan yalla doli ko leer ak njegal te taf ni ci barkem
nokay jali sunu xarit ba serigne mahmadam ni ñu tollu fofu la kay won nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndang ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti nak mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sa rak serigne ngagn ñu nekk fi dakar di len wax jazakumullahu khairu jazaihi di ñaanal serigne bassirou anta borom doli ko ndiegal ak yermale wonale ko man cerno refati mbacke man ñooñu moy ñi jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seen bu dara dara dara dara nit ni mom 30 ans te serafot serafot mom tamit nga ñew keur maam cheikh rahim fall kasalik kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wax di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu nit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbele tin ni mata kanam dana bax de dana bax de man dana bax de bu nit ñun dal ñu digalal yalla bayu ñu fi ba ci kanam ak kanam bal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de dana bax de deug yalla de ñu ñi jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine seen taxaway ci diine nga bëreb bi ñu dem ubbi barki dembu xali 1313 personnes ñofa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jël ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaxl rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxl rek bañ nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh lu ñu day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu ko faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa ismu tarqiya kulen amutu bëgg nga leen waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel noonu yalla xam na ko may xoolal kurel boo xam ni boo ko nee kaay liggéeyal ma yow mi ko ni kaay liggéeyal ma bala laa liggéeyal dalay neexal ba noppi ni la jërëjëf ci sant gi ma sant kaay liggéeyal ma dooga ñëw nag futtiku nag ñi la loo amoon téyee ko loo xamoon dencal yow daal toogal rek ba ma ne la mbir maa ngi nii waaye lii ku ko bëggul ku koy xas ku ni dala ko añaane rek waaye bëgg na ko yàlla xam na ko yalla xam na ko ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sagal gi ñuy sagal at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sam gi ñuy sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagob murid sagob tariqatu muridiyya ci adina yalla na leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairu jazaa seigne moudou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك ريتيري radio xassid online dem suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko aji wu ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral miile ci emission bi ci arabiy ni ko lebul ni li kulli makan maqal mirab bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax jang donte suñu rew ñu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mëna ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wori mec alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñu namé indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون نغ سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني ني باي دي لين يي دي لين وار mboram ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu degager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaa bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyadi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyadi manam yu negatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jàngé ba nopi tambalel ca kaw bomb atomique bomb nucléaire yoyep bi doom adama li jàng ci xam xamu salbiyadi la bok waye téwul doom adama bimu ko jàngé ba nopi daf ko jëfëndiko defar bomb nucléaire nga xani man na faagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du faagaagal ko xeyna waxtane ko yaron ta sallallahu alayhi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te doom adama muslim la won ci eussel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te doom adama yepp bokkon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kep ku gem yalla rek ak noko meuna gemi wut xam xam farata la ci yow ginaa bi nga xamé ba nopi nak legui yow yaay xol salbiyat yi nga taxagn ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lu la taxaw la dugg école bi ngay dem daara lu la taxa dem daara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lolo tax ben sa'ir waxna ci téré biñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwiya al-muta'allim bi talab al-ilmi ridā Allāh wa dār al-ākhirah wa isālati al-jahli an nafsihī wa ihya ay-dīn wa ihya ay-dīn bari ci téré biñu tuddé ta'limul muta'allim lolo la waykat bi wax lolo la sa'ir bi wax lolo la borom xam xam bi wax muné yalla na jaaduna rafatna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil askopar mom kopara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bok fay bobu ku ci bok bo jangul do bok do am ay talibé nga jang ngir ami talibé man fami sangam la bok fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari légui sen xam xam ci samanan khalil la yam wax xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waral ko luddul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu ga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yak ko borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su lu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa daral akhirah ak bëgg sekeruk al-akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatil ja'al nga detaché wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahli an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
samanan khalil bi mo waxone day da di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam ay delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñod di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki e nekkon ko ki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ ma saxirlo gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci xeko ba jaay ko de dedet dakoy denc fi barab bu añ joté mu neuk am neuk jox goné neuk jox kenn ko né añati bu gerté kenn ko né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak dañi daara dafa metti dara dafa bari ay conséquences dara li dara la ba tax nga tawax sa nek sa SRP plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa ben auto di xëccio iliman ja sa jakaja bu wer de ñu wer sal sa solde nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko boba defo ihya udin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam tax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy leen té samp dara waye bu daara nexe won ni ak imama nexe bu daara nexe won ni ndomb ak tank ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci daara kenn wërante wul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñu wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañ ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolu la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam serigne lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané serigne ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoom ñoñu nga xamni luñ fonk fonk serigne danañ wagn ñuko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci Sénégal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci Sénégal moy ku bok fami sangam fami boba ay serigne lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal loolu lañ japp serigne ci Sénégal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye loolu bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku loolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jël ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyule da diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xam leen itil bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé sa xam xam dañ fay bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ñay critiquer seen sëriñ té ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamat yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek té nek ci li nga wara né li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bul añane serigne si ndax bul fatani serigne sosé nga xamni tay ño jur serigne si fi nek serigne sosa ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tousul yalla day rocc fi rofé zinga batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy gir borom xam xam moy gir waliw moy gir bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw way jur bandi way jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba waliw jur na bandi ba ba lege sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba
ni la yalla tege adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lu mu am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngi koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi malako wax billahi la ilaha illahu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural ne len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonent la tambalé ci yonent ya la wax ba ba ngay ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba bayyi ku ci ni lolu xass la xuma fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi muy jaar yalla naka way kat ba waxe fi muy jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi muy jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba muni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene dañ ci riir waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali salatu salam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déggulo diinem yalla da koy déggulo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déggulo sa diiné man nga dégg diiné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ni dafa dem dégg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tuddé bat ci wolof ko ko ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique

terlu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fass yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khairan yufaqo fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratiquer dinem da deg gi te pratiquer woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratiquer amul njariñ bokk na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bi minal jinnati wa nas foko pou mu fay la waye dajje ak bopum ñen lay def de wala mu mien su mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na legui bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang bambelo ko gëna tang de mouray limuy tang bambelo ko gëna tang te diñ ci jaar ding ci jaar bammel ko gëna tang te ding ci jaar kan man arada allah bi khairan yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla nam na ci yow texe eul yowmal khiyam lay deglu ci dine bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ne ko lol lan la mu ne kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsak bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna ku ci ngoy mu na mu ni do reer mu lo sori sem riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma seer nekal Australie, nekal Amérique, nekal fofu mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sank way yow do ci bok yow do ma sa sank yow lan tadilu do ma sa sank mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen l'islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonk waxtu din la gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi dakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora bu ñibisé fi ci Sénégal ah xowa bu neé ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli de waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhirah taxe adina agu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci rier ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisee kenn ci borom xam xam yi
daf ni misal.

0: ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alim muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legui nak mom deg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro muy lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jang ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jang ju ñuul day safara jep jangolo mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dug all bi di wër jang ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangal ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom ñak xamé ko alam ñak xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjé judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjé am xam xam ñi mujjé am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolé worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof mais premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolou ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won tax wala fi nyaay ni mu jey judd gëna bon yeen balma ku mu jey judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamana sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajjon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu len lajjon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisee sallallahu alayhi wasallam ni ku mu jëñu gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñu jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop tiktok satti nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax ewa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax dañ ngi juddoo ci ron borom jikko yu baax magge ci ron borom jikko yu baax kon tiktok ñu sacc suñu jikko waye amon nañ ko tiktok ko sacc tiktok ko sacc waye amon nañ jikko yu baax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dia xarsu dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant tiktok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci dis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xarsu pemé fajar karot mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yag ñu suli len rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngon moy sa liggey yow yow ben metti rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamni amul ben jam buy faatu lulul ni dañ la dikkel lulul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow foñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yaang ko jëme ci yaq de ras gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom néna yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yenn leen ci seen biir nday xamu leen dara ma wutal len ay wasail yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone be mo xamni be nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi def la koy distinguer wal absar ma jox la benen juntu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasail ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla fatte beuti bop rek daldi ubbi beuti xol bo gisee tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbi ko ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mola ko meuna distinguer xol ñetti wasail yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromu nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromu nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromu nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromu nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam mu satch alalam mbam mu satch waye nit rek nit ay way nit deugar bok nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasail yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko wol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan taccu len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser bayyi négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasaili moy ci eussel da nga nekké ruhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp walla ma adam al asma kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa bir yaram yaram wo wu nak mu defal ko ay wasaili yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni la ko xamé won ni na ko xamé won man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy ba nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adam am kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jange fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bëre bu sakka yu xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Mustafa Mbaysal bëgg fe def lu joydi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difu ko donga ye bu mu ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di fud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy sétan ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci jam jekk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jekk jangale mom yalla wala bok sar yum jekk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak bonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xani mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni waju ni ñi len di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mer li ngay dund bi daala quoi waye mer xey tour ndox fi bi daala waye mer yow do ñoddi sa muso non mais mer la hawla wala quwwata té pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam da fe ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané ko yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ mustafa mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër teggina grafas bimu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm niko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañoon mune ko waye da ak lu meuna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kéro lu mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xol bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kero kero dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nekay jaar na ak fofu ak doono kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juuram ci ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéggul bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubbi émission yi sinon ma degloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekke du CNE waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam lu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq
0: wa baana seigne mood legui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma nga doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski
1: wa ke baana seigne mood ma nga lay deg legui man nga duggal bokk mo bëgg duggal inshallah taala ben tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Mustafa Mbaye Sam neena Seigne Diou sangam mënta defar Seigne Diou sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamni xalé ya
0: seigne diw momé lañ doon sante seigne diw momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañu bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diw ma waxtane dunduk seigne diw sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jéxé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bas ba daw dogalé ma ni ma li nga wax ni mom la seigne diw mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci traitement wal bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay mané ko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji day nima diw mu na mëna sama dom ji day sant na bu baax légui day wacce nima kër gui moy joxé des passes li taxone ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara seen diw ba nopi yow fo toll yaangi gungeet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokko ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moment de retour légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légui ma xol ba xam numay def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa nga ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko de nguti xam xam boyam kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek rew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
0: okay amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak seigne mustapha wa kay mbay mbay yara mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay mana dam gay
0: seigne dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: innahnu ko faale ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdulillah di rafet lu baax ba waxtan wi
0: Allah bon wa
2: ah di ñaal baax baax serigne touba serigne muntaxam yag fi lol te wer ak señ Amdi Fall ñu jité kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diiné yépp rek awa le di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko baax baax rek sa su nek
1: tabarakallah alhamdulillah
2: way lolé nga wax non dey yalla xamna né man mi dey gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko mutat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jeurin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbu gako joxon daka ja buñ ko waxon fiñ dool ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ka ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko té man dégg na kiko def lo non dégg na mi ngi dëkk Touba fofu ci boru ko Serigne Niane reen gi reñ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dëkk Touba ndéssa waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool dégg na kiko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko Serigne Niane
1: ndéssa
2: Serigne bi nga xamné lool muy mbir mu doy war dal waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xamni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xamni jox sonni dom waaw ndax daara yu baax bari nañ fi lool ma sha Allah wa ñi nga xamni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tubarkal alhamdulillah
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
1: tubarkal alhamdulillah ndax
2: yalla waye bar ñu xam dal ñi ngi ferewlu nit ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñ jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiki
2: ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaa ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndjay ak Magi Tall bay déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
2: jerejef may
1: jerejef jissakallah xey jisse jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen bok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëf ci ba legi da nga xamna mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce ñi wax cheikh binan gi ñu na ba fi ci daara ji dina def isaac na waxe ji say yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne daoudi bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci daoudi bey jazakum allah khair ji say ñun ñep suñu wolere la ñu di wolere daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy nien bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo muy wuté ki bu am casque inshallah taala ñuy nuy mbolam diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw wa da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yag mbokk yo xamni deysaan yag participer ci jotaay bi lañ buñu masana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki demb ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférences mune man xam nga luma la japp won man dama fa woni benn conférencier nga rek buy def ay conférences comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum de motax jot dara waaw motax jot dara jot dara yalla xamna leg legi bon bi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo lay ma tollu fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wat baye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiruk yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xii ci ba ngone wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi muy waxe yi ni ab añ duugul sama gemmiñ bi aw ñam donc yépp nak ni ko señu daam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim and ak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek tax nga mën ko ngay dimanche passé beulé rek do am ni demone jamono ci buru la doon ni yo ci buru dem taxaw dem joxe garab ñu wallu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi jappano ba minimal émission wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su ko def xamna señ modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar lolu mo tax da fekk amul ku nekk ci ligne bi xamna señ modou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokku ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtaan ni mom lu am am solo la te waxtaan ñeneen dañ koy topa di ko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam na ngay gis ñu di ko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay gis ko xam day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamna ko ak mi tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca ci ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamna ko manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna ko amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma tete ci yalla ñu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok am na ñal defal tawfiix yi ñu fekk wa jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëk bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insan min alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jef ji sak mu la waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara bi yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan ngir ñu jëf yaaka mu la waxe li jessay fi

mu jitu la mu ne pay gu magga magga la def aw yiw mu jitu la mu ne pay gu magga magga la al hadi ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko ngeegal ak yermene dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie nang koy feret bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal mu ne mu leena and ci avion bi nim koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mu ne nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom fama tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda Allah wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbaa yalla dama lay jéggal jëf ju baax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju baax day far bakkar jëf ju baax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna baax jëfal waju baax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna baax jëfal waju baax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bokk ak mom jëfam ji wa jëf ju baax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju baax day fari bakkar ndax inna la ghafur rahim muni man yalla dama meuna jegelale te meuna yereme te meuna jegelale man yalla dama meuna jelale meuna jegelale te meuna yereme yalla day jelale di jegelale di yereme rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelaleel wa yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leugal safara ma nga ca leugal safara jeufal waaju baax motax yalla fekk ko te leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju baax bokk yi ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nekk ci liñ jang ci téré yi ci sharia dé yalé wo ngëm yalla dé yalé wo ngëm la ngëm yalla waye defal yentu yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib daf daan defandar yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit dé du julit ak yéfer la bi yalla dogalé mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibé yi leen bi

0: lu baax dara, yow mal xiyaab. Ama ngi lay laaj sa baay boobu ñu wax Abu Talib, lim daj ci yow ci défendre la ba du do dugg kasso, sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw, sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw. Wa légui bi muy dé déyalewut l'islam, te yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm. Wa légui dama lay laaj sa baay boobu loko jariñ? Yonent bi ni ko la ilaha illallah, ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko. Mu ne gis nga bimu faato sun borom da ko yóbbu ca lëgg lëggi safara, mooy te ndittal safara. Mu naa mu ne fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li, mooy bu doon géej ma indi ko ba ci tefas gi. Mu ne gis nga fi may wax ak yow. Mu naa mu ne kati tànk yi dong mooy yëg tàngaayu safara, yaram mu ci des lépp sooy naa ko ci safara. Ah, defal waa ju baax am na njariñ de, defal waa ju baax am na njariñ. Mu ne yaram li ci des lépp sooy naa ko ci safara. Bob moy ben nañ dem ci Abu Lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira, ño gis Abu Lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo Abu Lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobena ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuti may ma tuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yeb ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba buy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci buy ñu door ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko mu ni yakun lahu nasibun minha law daraja ju rey ëllëg yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaane naa fi ba tay yi ay nit tuddu seeni tur wéxal gu ñu wéxal bëtu waliw waxoon naa leen am na waa joo xam ni wéxal bëtu Cheikh Saliou Mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex naqari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal bëtu waliw amna ko xamni wéxal bëtu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yowmal xiyam waye waman yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim don wara def business jotam gim warana meuna def business te bu defon business mo lay upp alal dakla business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci torub alquran fasku yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga koppati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmako lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan taccu len murir yolo le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bumu am di nga am buni tollu yaak mom yolo le mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yolo le mbadantan taccu len murir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xamne da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak cir day tax amu cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla amu cir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun dajat ak minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg walaf diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neex d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune wa mune waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mune amune ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ñi len ngir yalla mune bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne ci yaq rewmi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum waqdimhum lillahi gis nga lillahi lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo leen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo leen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lo leen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga leen di siyaré ji ñoom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay digal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran keen gënatu leen yeeratu ñi ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom keen gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gëndi taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu jiddiwale ko nga xamni mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucci na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddu wala wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamne borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mani lef mu gudula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduwa ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku legi mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waji ñew diga subten digas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabul amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa jiddu wala wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wat ko jang sharia pek ko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal buma la ko don misal kamis li seigne touba kamis li seigne touba mom ken meunatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne moussa ka ne walli day walle sang day sangé seigne moussa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu wali yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barké lu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barké lu ca buñu lékké ba déssal barké lu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikin barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikin
1: waaw yalla xamna ko baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xani ceebu jeena ci nek ceebu jeen legi xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa neewon ñew sukk fi mom muni ma yet mustafa de man fete ki ye ye mo gëna ki ki maniko man bokk yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi mu ñu ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bokk ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ko ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma reud sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yakal la rek yakal la rek ñu naan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nit yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa jup day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa jup day taxa jax mba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako bañe bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tudd am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ila akhiri kon al barakatu lin mutabarikina sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bimu genté gis yonnante sallallahu alayhi wasallam yonnante sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonnante man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonnante bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko dana ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal khiyam dana ñu ko ci yëkëti daraaje ju reere yowmal khiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew dana ñu ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëk yowmal khiyam jox ni kenn xamul fu mu yam imam ahmad anbal biko talibi waxe lol dafa contane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mum mak mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talibi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talibi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen imam shafi waxna ko imam ahmad anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay bignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikin barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xel li café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day wut ndox soti wat ci kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na nak baynal kaas wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil señ tuba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfé wul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla waaw mani sukar boko sotte ci soow bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والآملون العلماء والآملون seigne touba ni fa inma ijlalu alim al amil ijlalu rabb al arsh fi ma qad mukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakaru seen kilifa ga nga xamne mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé jox leen nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam dene mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggé ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawud subhan ak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorsa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko temeri jinni mu deloko dana u bop waye mu ñatanal ma rek laaj ma lutax mané ko te ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbali ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey shari'at da kour ci geureumuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 shari'at da kour ci deganu munima ah waw moné man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonx ñu fa jambat soxla xam nga yenenbi sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allahu ala lisani nabihi xolal ma li rek ci misal yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yenen day wax ni sallallahu alaihi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga faj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo faju hadis bobu abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rasul sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom
0: sa mbokum julit mo am aajo nga solo dal and ci ak mom ba aajo ja faju ma mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jim dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jim dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mek addi jigen len di joxat ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliards ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliards bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliards fi sase waye yene ko joxe milliards la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliards yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yene ko joxe milliards la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppelewul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyar yi nit yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diimb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaa Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci biir jumaa serigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaa Touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn muru ko sétane di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop Seigne Touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digeum ak tok ci kanamu Seigne Touba yow meme bo gisul Seigne Touba war nga gem ni ni yalla may batine ñep xam nañ ni sa boné tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boné assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yepp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggine même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di sin ak nak señ touba ci ndjarim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé atten dañi goor go xamni dem na ci téenu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu téenu jigen ñi dem ci téenu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waw kay téré lola kon rawatina bir jumaam ji xana wagar len seigne touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek roti sama xel duggu ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamnu mu toll motax seigne touba ni waqdi awahij lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci war may sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga fajj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ci yow yalla dong tax waqdi awahij lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا
1: نين بالمالي مونتر بي موي نود نون
0: لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بام مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ñiko xamul mom lañ daan wax babakar touré neñu talibé seigne touba la won bu seigne touba bolé won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dala alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junjii fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu ñi ngay junjii fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh limu wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye di nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ni tuyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla ji tuyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla ji neewul moko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéena lako am ci yaw ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu bax lu ngeen ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa dole matiwul nga diko jox adiya bu ko sa dole matiwul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan war rahma bokku na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامون بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك ينت يالله موسى ينت يالله موسى نيت ني امبليكو خمونيكو té mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku jubla mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje geey nak yibra geey ko jur ñu ni ah makhureje geey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yont yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenter yent yalla Musa way neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal danaka amul ñari wala ñariñ la bari wu donal diw rek ay donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bi ñewé neeku fi naan Musaay doomi diw ak Musaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaayé defa wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangum me ko raba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université nuñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal nuñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous ayalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man leen ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila xila adkhulil janna dama bëggu ne tejbit baye baye na ko ngeen bal ma de ngeen fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ngeen bal ma de ngeen xila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin way aka neexon way wa daayira ba aka neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba aka neexon ñu gis lima nekké tay aka neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax luddul deug aka neexone ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamlé ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dañu yow mi doon jema xamlé sama wali wa yow mi doon jema xamlé sama waja muna muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al-mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy boole na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rew mi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaaje yaw nga taxaw defandre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi
1: yalla dalay mbaa yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yawm al khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yenen sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yenen sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw namna ah daara joju dem manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coach ces gaay lañuy waxa kuma coach ci lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teggé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dana ci am walam ha lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier yow na ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako cey jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll bi nga am lu ñu toll
0: mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la

ya walli yombud de walli yombud kat ya yow yonnentou sallallahu alaihi wasallam kun ma allah fexé la don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena fexé la don walli fexé la am yalla ngani ko ah am yalla yombud de yow yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fokun ma aman kana ma allah kon andala ko am yalla bo mën to don walli andal ak walli bo mën to don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen bawul bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxok mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amu dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ng ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax lu lu lool yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxé addiya te faglu ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jëriñ du len bala nga dugg aljana di ng ko dello lool la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom choona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairu jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fa nga wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam si amul bam manena wa man ta'allaqa bi wasilin wasal dafni faman ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal ko andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla dula mana yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andala ko am yalla ginaaw yo amo yalla andala ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la ta fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi

ñu bari fi ñuy natte mooy nitu yàlla mooy ku bari mbooloo. Ñoom ñu bari foofu la ñuy natte nitu yàlla, ku bari mbooloo, ku ami taalibe, ku nangam, ku nangam. Déedéet Sëñ Touba nee na isbaana jahran annama suyuuxu asa samaanu jullu umfuqo. Sëñ Touba nee na bari na sëriñ soo fi dégg ñu yor mbooloo mu dul jeex, mu naa mu ne ay fiiri tàcc lañ, fiiri tàcc, fiiru tàcc. Xam ngeen ko de, ñun dong yi xam nañ fiiru tàcc, waaw fiiru tàcc. Dañ daan fiir ay jinax, na fiir gu mag boo xam ne boo bëggee jàpp lëkk moom ngay yóbbu, bokkut ak fiir gi ngay jàppe jinax. Sëñ Touba nee na bari na ci sëriñ si ñoo xam ni mbooloo mu bari mañ àndal, mu naa mu ne du lenn lul ak fiir dong, ak fiir rekk la, ak fiir la. Seytaane ku ëpp mbooloo la'anatullahi alayhi, seytaane ku ëpp mbooloo. Isbaana jahran annama suyuuxu hadha zaman jullu umfuqo. Loolu la Sëñ Touba waxee masaalikul jinaan. Jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam, du déggoon déggoon ngeen benn waay bu ñuy wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa. Musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa, du déggoon ngeen ko. Mooy waajoo xam ni, waajoo xam ni dafa nekk benn phénomène bu xëy rek feeñ ci jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam, ni yonente laa. Man maay ku sain ki, man maay ku sell ki, di jéem a dëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di jéem a akraase yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaabaam moom ak ñim àndal. Mooy li xew rek gaa yi ñëw rek bëgg a écraser suñu sëriñ si, ni duñu dara, selluñu, selluñu. Mooy li xew suñu jamono rek, jamono firi na ko, jarul ma ci sori, jamono firi na ko. Mooy li xew suñu jamono bii, ñu ni suñu sëriñ si du dara, dew yee leen. Ñoom dañoo toog muy dox, lu ngeen leen jox, ñoo leen dàq oto, ñoo leen dàq kër, di nappaaji seen jeeg yi, ngeen baal ma ci kàddu gi par ci par là. Subhanallah, subhanallah. Yonante alayhi salaam dañoo gën sëriñ si, te dañoo yoroon ni soxna comme ñëpp, dañoo gën sëriñ si. Yonante alayhi salaam di dañ leen daan jox addiya comme ni ñuy joxe sëriñ si, ñu di ko delloo ci yàlla comme yonante. Moo ne sëriñ si tax ñu naan ay sëriñ. Léegi yow bu fekkee da ngaa gis sëriñ boo xam ne jugut, waaye bu ko tuddee sëriñ, yow yaa ko tuddee sëriñ rek, waaye moom moog musaylamatul kasaab ñoo bokk yam, moog ki Sëñ Touba naan ak fiir la ñoo bokk yam. Yàlla binde noonu jamono, yàlla day jaxase lu baax ak lu bon, maanaam da leen di dende la bëgg a wax, ngir ñi nga xam ne lu baax leen tax a jóg te ñu ràññee, ñoom danañ dajeeg lu baax la, jàpp lu baax la. Ñi nga xam ne nag moom bu ñu demee ci ku baax ci danañ ko gàllankoor, mu boole li la seytaane faral naa koy wax wëlliw. Léeg-léegi mu seexal nit, maanaam mu wakkil nit laa bëgg a wax, wakkil, ndax bu ma ko tuddee seex mën naa am ñeneen gise ko neneen, waaye dama ni wëlliw. Léeg-léeg mu wakkil nit dara, lu mu koy wakkil, wëlliw bi day xam ni mbooloo mi koy dëgmal am na ci ñoom ñoo xam ni mënuñoo jaar fenn ba texe, te moom bu ñu ajoo ci moom danañ ko indil ay jafe-jafe gàllankoori addina. Mu wakkil ko beneen waay, mu wakkil ko beneen waay, gisee waaja rek tufli ko lor rek mbooloo moom mii nara texee di daw jëm ca waaja. Nga xam ni boo liggéeyoo man xam ñoom ak waaja la, waaye moom yoonam nekku ci, wakkil na leen ko, génn na ci. Loolu wàllu da koy def, wàllu da koy def. Léeg-léeg wàllu mbooloo daw dëgmal ko, mu xam ni ñii naruñoo texe ci loxoom, mu wakkil ko keneen, génn ci, génn ci. Mbooloo moom nga xam ni dañoo naroon a texee di ba topp musaylamatul kasaab, yonent bi wakkil ko musaylamatul kasaab, yonent bi wakkil ko ko. Kon loolu du lu bees. Fii ngeen déggoon bi yoonu murid di doog a débité, ñu ni yoonu murid tàkk-tàkkal mboob la xoy yi kamaj anamu, ba léegi mi ngi bëx-bëxi de, saa bu xëyee day gën a bëx-bëxi, ba léegi day gën a bëx-bëxi. Jabilisation boobu nag ba léegi du deñ gaa yi di ko def. Lu ko waral al asadu añaan, añaan. Sëñ Touba firil nañu añaan li muy jural borom. Nee na isil asudu laysa sa intifaayi bi fadli man aasara bi tibaahi. Sëñ Touba nee na waaju añaan te mooy mutakabir bi ma doon wax, ku arrogant ki, nit ku arrogant foo ko fekk. Sëñ Touba nee na du jariñu ci kum dajal jamono, nitu yàlla bum dajal jamono munu caa jariñu. Ñu ni ko lu tax? Mu ne kañaan ngaa ko koy xañ. Nit ku arrogant nee na du mën a jariñu ci nitiwaa jamono mukk,
nit yalla wa jamonom du ci meuna jariñu ñu ni ko lutax mu ni añaan ga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn mu ni motax du meuna taxé ci ñom mu du meuna jariñu ci ñom mu yasil asud laysa sa intifai bi fadl man asara bitiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lu ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añane ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousman ben milliardaire la won mou la nexe man la Seyna Ousman ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inonde yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions mune jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu ken munta misal ta sallallahu alayhi wasallam kaddom rawno ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alaihi wasallam yimu ci jeffi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliard jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yanabi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way allah akbar ba fajar ñun noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dug rek yonent bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi usman yalla xamal na mani bisni tay munuto ko def luko nakari usman yalla neena munuto ko def luko nakari ci kaw suf yow usman yalla neena munuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja bam mané waw dama bëggoon mak yow
légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diw légui suko défé buñ ko dé défalé té tiant bo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenter yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kéra bama déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango séri kër espace bo bu ma déggé ni borom jox nako addié Serigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kéro sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeen def ni mourid yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mourid du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa këru gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu ma joomul jamono Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak kuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xawma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma dégg ci sa nobbi ken netluma mune sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kene sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen warmal yalla warmal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al warral jawwa والقمه نادى مناد اين اهل القمه للمسلمين فعجبوا اجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين شيخ بامبا نينا مو بيس بين تي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو تي كو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel jut ñi julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalalhum amdul janna bi ghairi mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma seet seen dara fi mom
yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlay kenn du len fi nattu ayo yonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bul won ak man do am nangam bul won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñi bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djumlu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxoy yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ño gën loxoy seigne touba bi waxu ñu deug waxunu deug ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyul lazina amanu iza najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gëm ni yalla yalla la bu ngeen démé bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiyé jitu na addiyé jitu joxel addiyé bu nuppi doga jamm santé ka wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiyé dédé na addiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe addiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti lañ ma ñaari xissa ñi ni ci ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi adabahi la bu ci waawon wala kuli al neñu ci ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serigne bi ni ko soxla wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh amadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun ngay laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet poste dara mbumu rafet poste dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis
ñak ndox di ñu amé té mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan dënd fi bëri goy ndox yonne leen ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxté nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni ñu doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañu soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu féké ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu ne dana ñëw fi ci man wara jageexuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy dello waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tuyaaba ju reey ngi ci taxay ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al-bustami abou yusuf al-bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeur ni ko waw garal ma sama yere bi mu ñu acci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko ba nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu niko ah def na ko hadiya mu niko way mu niko def na ko hadiya am way ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeur ba faatu ñuy den ci teyeur bi biñuy den ci teyeur bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeur bi bim juddo ba bimuy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi naré mbugal mun ki rek nakil ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abou yusidil bustani moy sama borom malaka yi niko tay nga dédé yow ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam ma man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka yi ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj pey sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tiit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko geudi waji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munuma ko bind nga nan waji momit tak fi wa rek ne quoi abou yusuf sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bim wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga leggeel ma bama geureum la waji leggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeur mané gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon leggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xeer ci leggeel yalla ako yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut leneena sel leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek
gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina génération bi nga xamni barki dembu dong lañ dudd jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal moy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ngeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bindi jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lal qur'an wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolou nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gello ci len seen xel bu baxa bax lol dal mo doon waxtanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ñu makoy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko bax du melni soxna ñoba ciun ñima leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fiyete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci qur'anul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu neu senegal wo ma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye teriwul rek yene ji yep xam nañ ko kon jere ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi ak yalla denké wursé gu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa saasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lool nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jazakum allah khairi jazai sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé dong yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doy li yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tous ki wéss yépp da ngay gis da lélek mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: lii modd góor la, lii yére jigéen la, lii couleur góor la, lii couleur jigéen la. Loolu loolu suñu tradition moo ñu ko jàngal, suñu aada moo ñu ko jàngal. Te aada bu dëppoog diine l'islam day d' accord. Kon foofu nga war a tàmbalee. Waaye da ngay gis góor gu ni leng solo wax, nga seen jigéen ja mu solo bàyyi son yi bu takk ndigg la di xasar xasar yi, ne ba dañ ca biir góor ñi na nga xam ne boo ko gisee boo gawtuut góor nga koy teg, bu la joxee loxo sax ba muy mën nga ko jox loxo ndax dafee ni góor la. Ah, ba nuppi lu xew ñuy wax ak déedéet foofu lañ war a tàmbalee. Mooy li l'islam tere nañ ko tere ba noppi, nañ ko tere ba noppi. Da ngay gis xew-xewi diine yi bu amee nga fekk góor ñaak jigéen ñi, wallahi boo leen fekkee doo leen mën a xàmmee. Jigéen jàng solo bàyyi son yi boom mbaa bàyyi laatam, ba nuppi nag takkoog deram, sol mbaxanaam ñot di ba ni xaaw, takki weeram ni këm. Boo ko gisee góor nga koy teg, fekk jigéen la dëgg nut de, waaw dëgg nut de. War du jël solal yére yi jigéen, boo dee laxa saa yu jëlal sa musoor takk ci sa ndigg te muur sa bopp bi, ku la gis xam ni jigéen nga, ku la gis xam ni jigéen nga. Yonent nee na yow moo mu di niroo góor yàlla bu la yàlla yëram ak koo mën a doon. La anallahul mutasabbihina min arrijali bi nisa, jigéen bi niru niru lu góor yàlla na ko yàlla soril yërmandeem, yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Wal mutasabihati min anisa bi rijal, góor goo xam ne day melokaanu jigéen yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Waaye kuréel boo dem wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidoona fi l ard, yàlla ko wax wala yuslixuuna, yàlla ne na dayra boo dem am na fa ñoo xam ni yàq diine doo nga tax ñu bokk ci dayra bi. Nee na dëkk boo dem am na fa association boo xam ni yàq diine jo doo nga tax ñu créer association ba. Dëkk boo dem am na fa ay association ak i kuréel yoo xam ni ñu leen di tudd ay droit de lomistique ak ay nuñ ko waxeeti sax société civile ak yu kenn xamut seen tur yooyu, seen tur yooyu. Fekk yàlla nee na dara taxu leen a jóg lu dul yufsidoona fi l ardi wala yufsidoona, yàqate duñ defar do nga tax ñu ne fi, yàqate duñ defar rek. Droit de la fin boo xam ne mën naa indi ak mbonte ci kaw suuf, ñu naan droit de la fin, loolu kenn xam na ko. Wa kaana fi lmadinati tisatu raxti, dëkk boo dem nee na am na fa ay association ay daayira ay kuréel yoo xam ne nii yufsidoona fi l ard, yàq do nga leen tax a jóg, yàq yàq. Dayra boo xam ni kenn du terale l'islam tere, dayra boo xam ni góor ñaak jigéen ñaay jaxasoo, góor ña sol yére jigéen, jigéen ña sol yére góor. Loolu kay yufsidoona fi l ard la, loolu kay yufsidoona fi l ard la. Maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke Ndaamal Daru radiallahu taala anhu neeñu way juróom wu tedd wa soxna Fatty Diop radiallahu anha, nim bëggee woon sëñ Touba ak nim ko fonke woon taxoon na mu daan ko toppatoo. Benn bis nag soxna Fatty Diop toggal na ab laax si Ahmadou Bamba, si Ahmadou Bamba booba laax bu jikkoon ci këll lañ ko daan yàkk. Si Ahmadou Bamba jëfandiko ca laax booba noppi, dal di woor akam ja maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke jox ko des wa. Thierno lekk des wa ba noppi di delloo ji këll ba néeg ndayam ngeen baal ma nu mu yàlla baal. Ba mu ko delloo bay wàññi ko nag tombeek bi ngee tëll génn bëtub sëñ Touba dal ci kawam. Nee ñu sëñ Touba keroog da koo gëdd ba ni ko xëll, ni ko Thierno yow looy wut ci kër jigéen ñi. Nee ñu maam Thierno ko ah Mbacke man kat sama néeg ndey laa demoon, dama doon delloo ji këll bi nga xam ne moom nga ma joxoon. Nee ñu sëñ Touba ni ko Thierno góor kay buñ koy tere kër jigéen ña ndayama tax, góor buñ koy tere kër jigéen ña ndayama tax. Ndayam am na góor ñoo xam ne seen addina yàqu na, xam nga lu ko yàq waaxu ne fa xaañ ci seen lalum nday. Seen am na góor ñoo xam ne yëgu ni nu xew, ay magi jëmm laa wax de, da nga leen di fekk ñu ni déeji ci seen lalum nday, yàlla xam na ko. Ñëw di nuyu sa nday dugg néegam, olie nga ne rapp ci rumbeeg sa ñaari bët yu nga naan da ngay toog ci lalam, yàqu nga de te yëgoo ko, yàqu nga, yàqu nga te yëgoo ko, yàqu nga te yëgoo ko. Su neeg nday da ngaa war ni rapp ci suuf te damm sab gis wax ak moom li ngay wax ak moom te génn dem, nga naan nag far ngay ni franc ci kaw lalu maire bi wala sab xarit ñu ngaa ko booykaay toog la xawla wala xuwute. Kenn mas na koo gis. Wa kaana fi lmadinati tisatu rax,
1: ñu dëkk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mëne société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la ki ray nit ñu japp ko ki ray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te kenn ray lu lolu warana jëk lijeent ni bakkan bobu nañ ko fayim nañ ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo lejé kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray du dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo donon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hajjul abidin ila al janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañuy yëmale fa waxtaan yi dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewi ñoom man lañuy xaar bo ba tay danaka bokk na ci yi nga xamni bo ba tay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musul ci am nok sahiran wa batinan yalla musul ni ci ay beut ak ay lamiñ sa borom musul ni ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi baraka ci shaykhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi du ko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te bu ciow li dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña ci am ba faw bi barakati sayyid khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ana mawadda ana rahma yene fi jele li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu rew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bint Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la Sénégalais di wax diw guer la diw ñeñu la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dina ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dina ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak jep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yonentou bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko Zainab yegge da mer ba fut dal ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem dag mu koy labatal duma nawlem duma nawlem yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal li jël Zainab bint Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bu ko maye

lima xon legi ci borom guddu borom guddu gina mom ci wa quraysin la bok borom damba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakkar ni bis bu ko jigen woné programme mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk na diko wax li bu ko waye damay sa nawale yow xana mu lay jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fa mi sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah mu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources sociaux mbam ko dan ni ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam okay soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé niko seynab dal dama ko wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter mi ngi nek fi nan ay mala gënu jiddo duma sa nawlé lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yenen bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yenen tam ali sallatu wasalam nek wa tukh fi nafsika ma lahu muddi wa takhsa an-nasa wallahu ahqqu an takhsa'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ne ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mu ne ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbambala wala ndjay neena mbambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yoro réseaux sociaux nan muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allah ka sawja wa taqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domako yoron bo ci ko mu di ko tak lol tax na nak bi mu wote seyna ba idam mat yalla ni ko tak ko na legi
yalla ne ko ay ca takko nak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañu alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idamat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam den ci ko nga den ci sayna muy ndax dama bëgg ëlëk julit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé ni sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk dina kay jaay juddu man nga gis kenen ku ko geunu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legi nak mu dess liñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ko gor ki ku jigen ci bayam amna alal mba ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gisee moy ki teug la ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokku di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي كي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي ابو سي كونتكست بيغا خم ني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abbu ko ci contexte bi moy waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu gor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu gor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngëm yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemmin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko noto soxna si waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek
xamni yalla ko kon natto da yegg ci daraji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek mu'mina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamné ni bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamné ay haqq yo xamné l'islam ko ko jox ni bu ko fukati ci loxam force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bu ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw niko amat muné ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neex nu rek suñ tan yi kenn duko fi wañé la wax ci kaw mu neex Omar ne a ndax adinaay bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek muné ko yow da nga fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk luñu yalla jox nga bu ko fokkate ci suñu loxo fokkate muné ko fulen ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu tol ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga
buma jomul man nga suratu nisa muneko andax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200 000 wala 300 000 wala c'est muneko khintar mom ken xamul num toll muneko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar daf ni vraiment nak vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotagn ko def ci beuri go mbalit ba nga fotagn ko tek ci beuri go mbalit ba omar ngi ni taxaw bim waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degg guma ci ko rewandiqué mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiqué suñ ndaw yi ñu yak ak suñ gané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yek assemblée yek penc mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indilé ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñu yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme di taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minil jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge ni ko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe Abdullah ibn Mas'ud ni ko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax da nga dessé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minel jinis wonas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fanta mun ahakay ahakay taqulla inna lasul iqab nga suru transel wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fantahu mun ko yalla du moni ma fi yabal yonti yalla muhammad
muni waw lum len digal na ngeen def lum len téré na ngeen ba muni ko waw muni ko yonki yalla muhammad mo ni nak mo téré jigen bi yett ay bañam kon mi ci alquran yonki yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñottu kon mi ci alquran yonki yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ci alquran muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khulq aw li husni lahni al khalqi aw li husni al muqayyirati khalqi la man al muqayyirati khalqi la manam dal soppi bindu yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bagn bi darur motax darur darur nuñ koy waxe ci ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindiko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab tier la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor tier bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolu wone tan do nga tax ci la ko l'islam aramale yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndioccok xéssal ak yéci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa dal di d'accord dafa d'accord légui suñu jigen intellectuel yi bis bu nek mini len goor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diiné ay femme intellectuelle ci diiné dédé ay femme intellectuelle ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lo rafetu lo jaadu lo wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lo wursu am kon nak señ modou buñu de waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar sallahu maryam bu su te ginnaw suñu mor antese kon li nga xamni napali yo wax nako wara kullu rajulin asima imraatun azima waxtu wa xamanteni jigen goor gu reussir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci objectifam jigen bu am volonté mo ne ci gannaawum akay nan lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bu so tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam buso mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko ro fas xaju fi fan la ko jele te fofé te fofé motax ni kon waxtanu tay wi nagn ko ñukkale soxna jaratullah
Maria wa Busso. Ah, ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw, yeex nañu tambali. De ngeen heure ba ngi ñun di soone, na leen lumay xaar ngi ñi tege. Kon xamna dañ yamale fo waxtaan wi rek, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jëk nek yaayu daara ji mi nekk France légui déplacé wona ci taxawu daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ne ko yow dal dama dégg Seigne Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jul dimbalé ma rek bama am numéro ñom ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñewé Sénégal bala génn réew mi dina ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaalla dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñoom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi défé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñoom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dund l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tuddi naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tan jité julli ke magalu geej gi fete fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni doxkati guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen bu ngeen ko fi jëlé ba suñ tawla juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf ma ko ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonne ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba mbarki dem ndaysan ci magalu kax rayab gi mu delu ma yonne addé yemu ca bin ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kax rayab magalu kax rayab bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bari kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn nat li mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye li ma bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sedele tiep lolou mom moma bet lolou togné nako sax buñu duggé ci biir way ko man yaakar na ku mu xom mo meuna joxé lu ne xamna lolou way tiep mom yaakar won nin ku sant xuma meuna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhirihi mune ma lay lay ñu gindu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ñi jariñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek
jullu ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jasaakum allah khair jasaayi man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen wax jere ngeen def jasaakum allah khair jasaayi amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñep faq nañ ñew yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mo melni rek melantane kepo xottu gertem japp sama jambu lul lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga té nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni yalla fay bu mu ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye li mu muntu ñak ñu ngi len di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكري تيري radio khassid online delu sunu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ñu ngeen ko faral miile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigal yonent alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wori me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanan sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bi ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه من طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولو مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين يي دي لين وار borom ni lolou bu ngeen ko defee dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombe atomique bombe nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bom nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni aqdubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilm farida talabul ilm farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bul wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokko nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kepp ku gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kepp kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko tere wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawal dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sha'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim muni wayan bakhi an yanwi al muta'allim بطلب العلم رضا الله ودار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وإيه أي دين بعد ما تتري بني تود تعليم المتعلم لله ويكت بوخ لله سائر بوخ لله برم خم خم بوخ مني يلنا جادنا رفتنا يجوك ديوتي خم خم نسال الينيم مني نفخ بخم خم بي بيم كوي وتي na jimmi yalla tax nga xamni wutul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabarak wa taala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul desul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam wex xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisé ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waraluko lul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytan sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu dé moy shaytané sulu mën ta wax shaytané mom xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg seugaruk al akhirah jak ëlëk ndax bu fatini xam xam bi fa ka ñaari bor la mën na la yubbu aljana mën na la yubbu safara xam xam bi mën na la yubbu aljana mën na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti seugaruk ëlëk al akhirah ñu lijeenti seugaruk ëlëk di al akhirah wa dar al akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga détassé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahl an nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
sama nan khalil bima waxon day daldi ñew ngayes borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki ka nekkon koki ma saxirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne ma saxirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci xeko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew legi lañuy agne kon mu ngop kon mu ngop bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio Elimane je sa jakkaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya udin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara warul ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu dara nexé won ni ak imama nexé bu dara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du leen jitu ci dara kenn wërantu lu ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan kanet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan kanet rek fuñ wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañu ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gasal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gasal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa bit bit wala sa 4 ñibbi lola la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école former nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu jël jox ay financement seen sadaqa jariya yoy ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dundelo xam xam kon wa ihya ad-din moy xam xam bing koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural len kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di len critiquer di len xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangalel njangalé mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëfewul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lolou lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonk lolou bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le da diko xexé tariika yoyu dedet bu mu lako jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xamaleen itil bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam dañ fi bëgg jilé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiqué gi ngay critiqué seen sëriñ té ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañalé sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara nek li sa wërsëk yalla dana la ko jox ay bu añané sëriñ si ndax bu fatani sëriñ soosé nga xam ni tay ñoo jur sëriñ si fi nek sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakaar naay firil na len ba tay liñu tudde alim alim moy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé

0: waye bo demé ci doomi ruwami da ngay dugg ci yawon gi légui fekk fi doomi ruhi cheikh ahmadou tidiane mu doon cheikh ahmadou tidiane arfan bi arfin demal ci yawon légui nga fekk fa doomi ruhi cheikh ahmadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñep ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamana ci ñi seigne touba baye ku ci ne lolu khas la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat bu waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah taxe fas yene deñ ci rir waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxe yalla dana ko deglo diinem yalla da koy deglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxe sun borom dalay deglo sa diine man nga deg diine te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xamne dafa dem deg ñuni jigen bopam awra la ay nopam awra la batam bi moy li tambale fi sikimam bi ba fi yari wagami lolou ñu tudde bat ci wolof bako ta kaddu awra la mu jang lolou fas ko yene pratique koku mi ngi dund diine donte demul dara ja boku deg na diinem ndax mi ngi def liko diinem ndax deg diine du darul li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko al-akhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamne bakkar bu minal jinnati wa nas foku pou mu fay la foku pou mu fay la way dajje ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefe wu ko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang de mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang te diñ ci jaar ding ci jaar bammel ko gëna tang te ding ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowmul khiyam lay déglu ci diiné bimu fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ne ko lool lan la mu ne kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi leen fi al-akhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal xiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal xiyam aljana ngay xippe ji ñu ne ko wa bobu yobbal ban la mu ne xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estraili nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigeen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yakote riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwuma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora bu ñibise fi ci senegal ah xowa bu neej ci rew ma de waye fi ci senegal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli de waxtu julli jotté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxé adina ak bu alakhirah taxé adina ak bu alakhirah dañal gi ngay dañal sa bop ci rir ak dañal gi ngay dañal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxé ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legui nak mom degg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaw ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fimu nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lul ni moy yes generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy moy yes generation bu bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lul ni moy yes bako jitu won tax wala xnjay ni mu jey judd gëna bon
1: yeen balma
0: ku mu jey judd gëna bon lutax jamono ci participer
1: jamono participer na ci parce que développement
0: évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu ñen lajoon li TikTok xamuñu li TikTok Facebook xamuñu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacc bo gisé sallallahu alayhi wasallam ni ku mu jëñu gëna bon moy yoy dañuy sacc sa jikko yu bax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day sacciante nit ñi ñepp TikTok sacc na suñ jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc na ki meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax dañu ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacci waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben te pourtant TikTok ben jumtu kay la pour am xam ben jumtu kay la pour jariño xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail bolem jumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñi wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñuy paak legi paak mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit mi yalla waxo ni bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamiñ waxa ni xam nga lamiñ boko gisee xam paaka ñaari bor amna lamiñ wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamna ko amna ñu xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamiñ ray na leen bu yagg ñu suulé yeen rek baqé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow ben métier rek nga am moy plateau site aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi lu ay waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakki mi nga xamni amul benn jamm buy faatu lulu ni dañ la dikkel lulu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakki malaka yow poñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq deerus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire du manam salaire am mom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mugo xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la alakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ko ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distingue kalimat yi baat yi son yi daf la koy distingue wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaay la ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asam amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beuti xol bu yalla faté beuti bop rek daldi ubil beuti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubiku ñu jakarlok la ul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettelu wasail bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqleel al farq bayna al haqq wal batin moy xel bu la nexe nga ni moy xel mo lay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xolal ñetti wasaay li yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xame pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor morom nitam waxna li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor morom nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor morom nitam man gisaguma gayne guy lor morom gayndem wax deug gisaguma xar muy lor morom xaram gisaguma fas wuy ray morom fasam gisuguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray morom nit rek ci la ko gisse nit gisuguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mbam sacc alalam mbam sa waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu te gu tolni kagn bokalu xet buñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla joxna lako ol yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alcorane la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadan tan tatu len mourir fuma la mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positifu al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala sami yalla ni man ma len genn ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel da nga nekké ruhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp wallama adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa pure yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay mëna distinguer li ni la ko xamé won ni la ko xamé won mën la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam nga li yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakku katu xam amna dem na ba am sañu tal dara je muy jange ñoñu duñ ko gem ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga dara yi am nañ audience tal dara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga dara kay day taxam di tabax dara ji muy jang fori ji tax tabax dara yatim ñax tabax dara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal teni yow xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difuko donga ye bu mu ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yett ñax ngir tabax daara di yett gitax ngir tabax daara di hud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy setan ñuy taal daara ji jamm jekk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bimu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokk yi ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamne fa lañu jangé politique nañ dem jangé jiko fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamni politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde serigne yamu ci de ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga leen di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi leen di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx mu né da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa musul non mère la hawla wala quwwata té pourtant manan nga ko jangal jar ko ba bu déllu waté bu waxtané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam dafay ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nak mu sutural rek bu ko fi indé boy ñëwati na nga mur boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas bimu teggol bam deme simboy rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na tere de da nga bañoon muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde te grafas yalla nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak muray mi ngi gennale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lool te pourtant li ben circonstance la bo xam ani kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nekk jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubbi émission yi sinon ma deglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekke du cné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké nam ñu mëna nek la yalla def na tawfiq
0: wa baana seug mud legi man nga duggal bokki man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defal nako fi benn tabaski wa ke baana seug mud ma ngi lay deg legi man nga duggal bokkam bëgg duggal inshallah taala ben tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari na ñu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou sangam mënta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé Seigne Diou momé lañ doon sant bañ koy sant ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtane dunduk Seigne Diou sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bass ba daw dogalé ma ni ma li nga wax ni mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la néwon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi duma ko digal mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibisi wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama doon defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len dongo ma taxa ñu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay mu ni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi mu ñu yëkkat joy jël sukar sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defaat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même goor gi moma dogalé waat nima sama doom ji dey nima diiw mu na mëna sama doom ji dey sant na bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé des passes li ya taxone ñu di leen jox Seigne Diou bañ leen jox Seigne Diou dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara Seigne Diou ba nopi yow fo toll ya ngi gungeet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna Seigne Nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokk ak Seigne Modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au monde et tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xam may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggeunte li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jotté ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delu ci dana ñu continuer waxtaan wi té moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yonent sallallahu alayhi wasallam waxe al qur'an ni kurel bu nek warna am ni fa bayiko dem wuti xam xam mbolem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek rew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu jëllu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu jëllu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu jëllu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum da mel de ak Seigne Moustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay di loi man nga wax rek mang lay deg wa
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum Seigne Mbay mana dam gay
0: Seigne dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki Touba yi ba ñepp ngi ci jamm
0: alhamdullah
2: bokki Sénégal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
0: ci nañu ko faalé ko ñu lay déllo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
0: Allah bon duwa
2: aw di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lol te wër
0: tay ci du jottu
2: ak Serigne Amdi Fall ñu jité kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek aw le di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
0: tabarak allah alhamdulillah
2: way lolé nga wax non de yalla xam na né man mi dé gis na ko xamni ki mako wax sama ra ko serigne te it ku ñak ci xaan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel ko motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilu ga ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobu nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
0: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba waaw te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool dégg na ki ko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko sa ñaan ñu sañ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñu xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
3: wa
2: bëgg ci pègu yalla rek nak moy moy sa classe gog ak ñeneen ñu bare bare bare ñoo xamni xam nañ leen wax deug yalla
3: tuwarkal alhamdullilah ndax
2: yalla waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu nit ñi ñi féréwlu ñi ngi féréwlu nit ñi nga xamni amu ñu kilifa lool nak man li bako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaaw yaaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci ko ne xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaaw
3: barakallahu fiik
2: jeej ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ la dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tut tuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
3: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal Baye déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
3: Jerejef ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat inshallah taala di nuyu ce que ñu wax cheikh biran gi ñu ne ba fi ci daara ji jëge jëf isaak la waxe ji say yi seen mudi bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni seen dawdi bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci mudi bey lu tuddu ci dawdi bey isaak la waxe ji say ñun ñep suñu wala la ñu di wala re daara ji on bokku bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy niya bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotta yu yag mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jek rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man de amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga lu mëna japp woon man dama fa woni benn conférence yi nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ñu ni ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara ya jot dara yalla xamna leg leg yi mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam du mu ngok dal mu day ma tollu fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuy dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no président dama koy faté laj ko doon wat baye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiro ak yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax dañ nan diit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donk yépp nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni demone ci buru le doon ni yo ci buru dañ taxaw dañ joxe garab wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci leen ñaanal su bari xamna señ moodu bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leen lay xaar loolu mo tax bu fekke amul ku ne ci ligne bi xamna señ moodu damay tag bo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wét ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtani mom lu am am solo la té waxtani ñeneen dañ koy topat diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sax ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xone day top waxtanu deglu ko bam jeex tak wala yalla xamna ko ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay deglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimné danaka lolu mo lek dundum nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu safano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay matti tiss li yalla nañu yalla dimbalel bopam yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok yalla ñal defal tawfiqi ñu fekk waat yeneen dimanche continuer mawdu bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi té moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nekk lepp jëre jëf ji saaku mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërëm na nak diaspora bi yépp goor ak jigéen mag ak ndaw bari bu ma toggé fi ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye yalla metti xam na ni sa bu ma toggé wité ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëm jëf jakk mu la waxé jëssay fi

kay da koy laaye bi rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di ko ñaanal yàlla yàlla nu ko yàlla gindi. Sëñ Touba nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xësee am gisul saafaraam. Xol bu xësee gumba sëñ Touba nee na man gisuma saafaraam. Xol bu sàggan manees na koo waar borom dellu si mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy booy upp rek muy boy waaye këriñ lu tàkk ba def doom kenn mënatu ko upp ba mu boy këriñ lu tàkk ba def def doom mooy xol bu gumba. Xol boobu la sëñ Touba wax ni man gisuma saafaraam ba yàgg mu ne ah kay gis naa saafaraam de ñu ne ko lan mooy saafara xol bu gumba mu ne xanaa dem safar wuñ wax la saa maayatul qalb daaul la dawaa lahu ila duxuli lasi ila duxuli lasa mahwa lasi salama noonu la ko waxe waaw imaayatul qalb daaul la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa nga xam ne poñkat yi mag ya moom la leen yàlla waajale sëñ Touba ne na borom xol bu gumba foofa la jëm ëllëg borom xol bu gumba sëñ Touba ne na fii la jëm ëllëg waliyaasu billaa xol bu gumba tax wuuteek nit xalaat wuuteek nit aw gisin wala nga nekk nit koo xam ne doo nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokkum jullit dem safara ñun la sa mbokkum jullit deena nga di ko ñaanal mu dekkee safara wala njaay danee ne yéene néeg la borooma cay fanaan wala njaay nee na yéene néeg la borooma cay fanaan yéene néeg la borooma cay fanaan xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéeneetul moromu doomu aadama dara dara dara dara du alal ju ko yàlla wërsëgal du daraja ju ko yàlla wërsëgal du maqaamu ko yàlla wërsëgal du may yu ko yàlla may yéene woo ko ci dara dara dara boo sañoon rek mu ñàkk ko boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coobare moom yàlla ci mbaaxam moom yàlla mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom ci ay paralom loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan ngir doomu aadama yi weddi ko rek ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab wan mbooloo ma lan mooy assunna te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla waxal kitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloom ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumbaak nangam nangam alqouran ko wax loolu aw tagg la alqouran a jëkk wax gumba gumba du dara lu ngi nit ko ay bëta muuru du kàddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alqouran ko wax Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp Abdoulaye Ibn Maktoum mii sëriñu gumba yépp gumba la ko alqouran wooyee gumba dara niwu ci mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen ñu naan borom ñaari tur du benn borom ñaari tur góor jigéen la tudd ñaari tur yaa gis koomul ñaari tur koo seen muy dem am na ñaari tur Sambaak Demba góor jigéen la tudd koo ci làq-làq la ko wër-wërale si naan ay silmaxaag nang déedéet alquran moom himaaya la tudd gumba la wax gumba Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax gumba dara nekku ci jërul naqarlu jërul kaas wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw aw ko sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjud
xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbaram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana alla qulu bima kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yu tilim yi seen xol yu dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qulu bima kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangou deug xol bu mu dal borom doto nangou deug mukk mukk mukk waxtu wo xamni amo febaru reynu nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaronte misal ko ci muni deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñu ne ko ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangou talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la señ tuba di musul moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febaru reynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat sen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mo yeufur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wurna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam abdulit la bëgg wax abdulit yax la yalla dana ko na to julit non la ko waxe ndax yalla dana ko na to abdulit ndax abdulit dana ko def muni yow ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg yalla na to ko lolou waye bo xut de wuro ko def de njaalo nan sangar wuro ko def waji ni ko mayo fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay
ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénélop ay fénélop yalla xamnako ay fénélop ño xamni buñ togé ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fénélop rek ay fénélop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul batin sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax dé bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen tarbiyi turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen tarbiyi turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil yeene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy tarbiyi wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect
yàlla yu nga xam ni moom la mag ñi amewoon daan ci faj njàqare, daan ci ñaan yàlla di nangu. Dañ koo tarbiyu, Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu, sikkar naa ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàppu yaram, ndax yére yi dat nga bum dat nga ba jeex, ndax toogaay bu metti, yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin lay, yàlla du nangu ñaanuk borom xol bu sàggan, xol boo xam ni politique suba politique ngoon, ayo ñëwal Touba rek nga topp kafe ngoon yi kër Serigne si rek ba xam luñ fay waxtaane, ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu, ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Serigne Touba déedéet, yonent bi déedéet, Seydi Alhaji Malick kàlla jàngale xam-xam dii dama doon fonto waaye yàlla folli na ko, dii daa yaakaar ni mooy yor réew mi, ayca na dox ñu dem. yooye rek tur yàlla yi dara. Waaw, wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sànc si fii, waa yu bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waaxu ñoom, ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu, man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan, waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñu xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen Serigne Moustapha Mbaye Samb dafa tëj bopp, kooku daa tëj bopp, moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel, kooku rek a mat a gis, waaw seen genn ci kilifa ya, waaw moom bañ ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn, moom daal daaraam gi jàngale jeex na, moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox, boo duxut soxlaak fara moom dellu na ci lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii te muy dëgg nag, yàlla na ko yëre yàlla yërëm, léegi faatu na, yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil, mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla, fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka wa taala, am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada, lu ca topp walum asabun alim rek a ca topp bi ma kaanu yu kasibuun. Ndoom neen aw gaaya gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen, waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fi qulubihim maradun, seen xol yee dafa feebar, waaye ñu tëdd ak feebar bi nag nanguwuñoo faju. Siyaare jiw nitu yàlla, déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax, demal nga xool ay VM bu amee 10 vi baax na, ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu leen mbadantaan 1 million de vie. Loolu kay fi xulloo bi maradun, suñ borom nee na fa saadu umullahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi, ndax yàlla moom du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. Moo tax fa saadu umullahu marada, yàlla du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma, yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fii xulloo bi maradun fa saadahumullahu marada walum asabun alim, doo nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bi ma kaanoo yu kasiboon, li ma leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko,
tawat ji di doliku di toliku di doliku moy dem nak balegi xol bi daldi de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na deke sawara koku nim bañe won diw yalla na deke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu خاتم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر ت نغو تا فاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول مي كاستي خول مي كاستي خول مي حنا لغي ني yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko dagul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina waye yene mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la señtu baax yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulida alal fitra la yunus sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañu yéne ñepp jamm ñom la alquran di jinn ñom waré da leen di dugg waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu wéddi ko tek feulé wéddi ko tek feulé ndax lan banéxu bakkanam banew di lim wax anduma ken waxul nga and ci waye lim waxay deug ken waxul nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye lim waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout lola jaadout lola jaadout برم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
maa ngi leen di misaal xoli gaañ yi nga xam ni gëm nañ yàlla, borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu. Mu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko, seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg, waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadatum imaanan, boo leen waxee, boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ne ñooñu foo leen fekk, wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ña ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñi gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe, ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam, waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na, ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Mbokk yi, subhanallah, la xawla wala quwwata. Waaw, lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus, wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirhu wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wu fi massa jaar lu ñu ne am na xërëm bu ñuy jaamu, xërëm xeetu Musa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeet wu fi massa jaar am nañ xërëm boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ,
na mu ni gis nga xereemu sama xet man sama xet xam nga ban xereem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xereem biñuy jaamu moy xereem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xereem bobu lañuy jaamu xereemu khalis ak urus mom la xet yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans la ñuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndawlu jang ba xam warawut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakka jang dakko ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati da salem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwiyan dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanewul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ustaas yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafa tax ñuy masla auto bo rafa tax ñu metu ñu wax deug ustaas yu bari auto bo rafa donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togguti Abi Urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wara immuni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy raay raayal rek
fexé nañ ba siiw ba àgg ca njabaxtaan la ñépp di leen déglu, waaye ñu mentu ñu wax dëgg nag léegi. Te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg, wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa. Waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët, ba dañuy raay raayal rek ci kaw, raay raayal rek. Ah, yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinaar, addirham wa dinaar. Addirham wa dinaar. Ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom poset yu diis yi ñu dëw yi leen, ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu dëw yi leen, ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi. Waaw, lu ko waral toolul amal, toolul amal, nébét rek, nébét yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, nee na ab jaam, ab jaam li fee di gudd nébét di dem, mu naa muy jëfam diggéen di ñaaw. Doomu aadama bu bari nébét, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw. Ñu ne borom nébét yu gudd mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu juddwaale muy alxalbu salim, alxalbul mumin, alxalbul mumin. Waaye yenn ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc, da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaa yooyu ma lay wax allasina yuqimuna assalata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam route bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, route payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana. Dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Njaay. Ah, yow da ngaa xam Jobbe Njaay? Mu ni la Jobbe Njaay baaye mag sama baay, seen baay yee bokk nday ak baay. Mu ne ah, yow kay kon sama mbokk nga. Ah, yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem. Man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam, malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante amin tëxu jaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara, dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn kenn kenn kenn bokkuma ak yow dara. Man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Touba di dindi ca xasiidak mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukkunu bu njëkk bi, rukkunu bu njëkk bi te mooy première poste douane bi ngay njëkk a jot. Boo accès ba douane yi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj? Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la
udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuel continuel bo tuntour laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tuntour laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko en demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fi nar ni la nan bumax ngani kep sawara sawara ko ni waxul dem duggu ci day lank motax malaka yu ñu wax demal duggu sawara muk dañ lay bumax ngani ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulul jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der muk muk muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulul jinan rek tay top ñaarelu poste douan bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobul la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal da nga leen ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqit fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp ñepp ñepp yaakar na yi xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw graw graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba daanako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ
radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patxi ya ñu bari dañuy patax patax waye sa nguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax patax ñu bari jop ñu dañuy patax patax njap njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax patax donc patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip fip jinn ci ew waye ndaw foon do nga la koy dede foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci biir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seigne rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don
fii ci sunu traditionnel, fii ci sunu culture ñun Sénégal, ak jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen. Jigéen ji sëy moo di jeeg. Sëy naa tudd tuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk, foofu laay dee, foofu laay nangame, loolu góor yàgg na ko wax. Léeg-léeg sax nga wax ko ba nu yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko, li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara, waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xeej rek jëru ko de, yàlla xam na ko. Bëgg gën a xeej rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax, alku bi day dara, baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku, waxin la waxin wolof la yow diw xanaa da nga alku. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam baatu alku wax na ko ci hadis, nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp alku. Annaasu kulluhum halka ila al alimun wal alimuna kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex, ila al amilun ba hadis ba jeex. Kon baatu halk bi fi di alaku kay yàlla sax wax na ko ci alquran, yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yi digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak. Xëy na ma wax ko ci kanam bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax, maanaam gis la nga def la wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku, wala sax nga wedd kilifak diine ñu ni waa yow xanaa da ngaa bëgg alku. Alku lu mu doon tey dara, baatu alku. Waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko. Moo kii wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas. Subhanallah. Bu ci boole wuyu ab jeeg dara garaawu ci dara. Sëy naa te dootuma tas moom yàggees na ko wax ci tariixa yeeg yu mel noonu ak simaala benn yoon laay tooyeeg ila axirihi yooyu yàgg na am maa muskila fiihi. Waaye jeeg jim ci dugal nag moom wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag, ndax jeeg moom jigéen a koy doon, jigéenay doon jeeg. Waaw jeeg moom jigéen a koy doon, jigéen a koy doon. Dara jiru ko ci àddina, dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit, comme ni mu tudde ñaari xol yële, comme ni mu tudde ñaari xol yële. Bu la neex nga tudde ko al xalbul mu'min, bu la neex nga tudde ko al xalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun yuxadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiya wala gharbiya yakaadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhiri finalement nga suratu nur momit ila akhiri. Yàlla dañuy misaal xol bu gëm yàlla ci ame xalbu salim, mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misaal ñu ko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière, nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam kenn munu ko xiyas. Motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz
al khalbu mu'min lolou tax mu meuna tok bi nir law ul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jik asman ñaarel asman ñettel ba darñel law ul mahfuz al wuji nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire law ul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dog ku melni cheikh moudou

nañ leen wàññi ko balaa bépp a wees ñu leen bàll ma, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees. Doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar, xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Tuba junj na ko ci xasiidëk mu nawir, wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi maama yemil tamil ma aqtidaayi, kennan ba mu ni maama yemil tamil bilam tiraayi. Nee na xol mooy commandé cër yi, tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé, tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé. Xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi. Nee na xol noonu la mel ci ay cër, lu mu wax loxo du ko diingat, tànk du diingat, bët du diingat, nopp du diingat, làmmiñ du diingat. Moom xol kal maliki fi aada, mu ne fuñ jëm rek cër yëpp topp ko ca. Bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca, mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca, waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca. Alxalbu kal maliki, mu ne kon nag moom Sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru, boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim, mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo, naan loxo bul jëlloo moomut, bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu araam, bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam. Mu ne nooy def, mu ne sonnal ci xol kese rek, sonnal ci xol rek, bu xol baaxee rek tëri ci def yëpp baax. Wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabiril islaa lil xalbi maa. Nee na bu fekkee da ngaa bëgg doon nit ku baax, sa lépp baax, mu naa mu ni defaral benn cër rek, benn cër bi dong bu baaxee li ci def yépp baax. Ñu ne ko boobu ban la, mu ni alxalbu xol, defaral sa xol rek. Wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabir islaa lil qalbi maa, fa axtabir al islaa lil qalbi maa lakina maa tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuhaa saqiilu. Gis nga foofu la problème bi nekk, foofu la problème bi nekk. Sëñ Touba nee na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama, mooy defar xol. Mu ni waaye yoonam wa ak a gudd, yoonu defar xol, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Li jaami ni da ngay miir benn bis rek naan wuu tey kay di kof kofi, naan wuu léegi kay man banaa limal, wuu léegi kay ragal. Mu ni déet yoon wi tariixun tawil, du benn fan du ñaari fan de, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek. Ñetti at ci daara ja, ñeenti at ca daara ja, fanweeri at ca daara ja, ndax nit ñi dañoo wuute. Kii day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru, sëñ bi ni ko ay ca. Kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo, bala koo sëriñ bee defar daanaka dana def fukki at. Isla al xalb, isla al xalb. Sëñ Touba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo, yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek. Nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na, feccali rek la ci Sëñ Touba def mu dem, feccali rek. Waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal, ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom, balaa ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni, dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit, defar nit bokk yi. Defar machine doo nga nim jafe, te wallahi defar machine li muy jafe jafe, defar nit a ko gën a jafe. Waaw, yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag, ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal, bu ko ni sa bët bi suufal nga ci moom laal, bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def. Teew waaye ndaw loolu koy tuddu du defar nit, yàq nit la tudd, yàq nit la tudd kay. Waaw, moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek, waaw toj ak taal rek, parce que defaruñ leen.
defaruñ leen toj ak taal rek. Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongaam, wala Serigne Daara bu taal ak dongaam, ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci suñ Sénégal bii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal, maa ngi koy doog a dégg ci suñ Sénégal bii ci politiciens yu bees yi. Ab Serigne Daara ak dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Ñu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam, booba dañoo tërbiyu woon alquran, waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, ca der ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Ca der ba lañ koy faje. Tax suñ tubaab ni lakkena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil, nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Manaa mu ni saqil dafa metti, dafa metti, ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom. Ba këram ngay defaru, ba këram ngay defaru, lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko, bo noppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lum bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya, moom daal bànneexam rek. Mu ne kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yew benn place di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni da nga defaru, ku la ko wax da lay nax, ku la ko wax da lay nax. Moo tax Cheikhou Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju. Sëñ Tubaab nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoonu defaru. Sëñ Tubaab nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. La yaqdiru al miqzal, ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoon wii. Mu ne waaye nag ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax la de. Ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax a ngóog yi de, yoonu defar xol. Mu naa mu ne ni ma xaasal man hëj. Yoon wu baax a ngi noonu, yoon wu baax a ngi noonu, ni ma xaasal man xëj. Nee na watta ayril xalba min arrasaili jamiaha fa susawil fadaayil. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Tubaa ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Tubaa de. Wa ta'iri al-qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu sawil fada'il. Nga ne ko ma maana rasa'il, waaw yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon bon la? Mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bogd ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri. Mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana, budul man du kenn. Mu ni loolu ngay jëkk dindi ci yow, mana budul man du kenn. Al asad añaan, añaan lu waay am doo ko koy yéene. Saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toroxtaange. Mu ni dindi ko ngistal looy def yàlla taxut, am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut. Nay ba dëkk nayoo be mooy asso, nay ba dëkk nayoo be. Nee na dindi ko ci sa xol nag nay, yàlla da ko bañ lool ba ni ko képp ku ko def sax, képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la nay. Rëy, rëy am na koo xam ni lim ñàkk rëye ko ko xañ. Wallaay am na koo xam ni daje naag nit man caa am yàlla waaye rëye ko ko xañ. Rëy, rëy
réé ko ko xaj dal observer rek bo démé té ci bir talib yi ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu réy balu ko misal la rek amna ko xamni réy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye réy tax wor malu ko réy dari amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiné jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallimi la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mënu qum lil muallimi duggal war mal ko duggal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fenn bañ nit teggo ko fenn fenn amul benn manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yéem yalla xamna ni daf ma yim te yow waji ling koy sorax soxare bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxare yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jigal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy ñu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seyd Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dakoy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wetali walli yi diko wetali atatura billahi sa tahnisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko munu ko fi indi waye yalla nako fi yalla jele yalla nako fi yalla jele nono ak bañanti giima gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musune mel ab sénégalais ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet li sa portable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon barap sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara ubbu ko yal na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu bi yalla nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu
ñu déllu wat ci sun Sénégal gu ñëk ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal na ko yàlla def nga xormati Cheikh El Khadim radiyallahu ta'ala anhu kon sëñ Moudou ñu yamale fa waxtaan wi insha allahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tàggutoo foofu rek bu fekkente ni amul ñu bëgg participer ci jataay bi ndax ñoom ñoo doon sàkkoo participer ci jataay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jilaat di ko jëfandikoo ma naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awma ji solution ndax sëñ Moudou koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allahu taala yeneen ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam na site la xawma pont daara ji yëpp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen seexu naa bi ci des waaw insha allahu taala mais bëgg nit ñi njëkte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek ka tax ñu di ko wax di jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa duma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te duma ko wax ku dëgg féete ngay war-waral ka war-waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxa ma ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxe te xeet wi ku xama ngi ci ku xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax ndax ñu bari bi ñu ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëñ si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mën a rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon danku suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nett li xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modoul Fadal bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon kooku jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gën a nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñu tuddee borom menn xel bokku tak Moussa Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réassir waaw boobu parce que gars yi moom
ñi melni goor ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool legi dañu bari lool hmm mu ko kon dal señ mudu ñi wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

sa bopp, dimbalen seen bopp. Gaañu ñu day torok bañuy yëkëti seen loxo di ko teg ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad daayante na ak yow, na la wër ni karam day loxo bi Yalla ci lañ teg seen loxo, ci loxo ak seen borom lañ ko teg, seen borom ci loxo lañ daayante yal. Kon daayante nit Yalla moy daayante Yalla ci bopam. Yalla gisisuko digesuko, waye amna ko ko fi representer moy yonentani alayhi salam, amna ko ko fi representer moy wali wami ridwanullahi ta'ala alayhim. Kon bo jayante ak ñom mel na ni Yalla nga jayantel. Cheikhul Fadal nak biñu gisee ni di Serigne Touba ñewé jamono fekk yonentani sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jayante ak mom, di Serigne Touba jayante yonentani sallallahu alayhi wasallam ba yonentani sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom. Cheikhul Fadal bu ñewé gis ni jamono Yalla ko tek ci loxal Serigne Touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mu ni kon momit na jayante ak borom jamono muy Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu. Mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam Serigne Touba mu nek wasitam ni nga xamné yonentou sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté Serigne Touba ak sun borom rabbi sitra jalla. Nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala, kep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom, lolou musta'il la mën ta am jombna, lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant, wad wad ba de te do jot jant. Maam Cheikh Rahima Fall radhiyallahu anhu jingon nako neena goor day japp te yalla, goor japp ci goor, goor japp ci goor, goor japp ci yalla. Kon nak mbir mi wasita munu cey ñak, munu cey ñak. Motax Serigne Touba nak ni ñewé fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi. Cheikh Mohamedou Fadal bi ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi, Serigne Touba da ñu wax ak yonnante bi, ni kon mom na wax ak Serigne Touba. Motax mo wax ci beytan mom Cheikh Mohamedou Fadal mu ne ya ayyuha ash-shaykhu an-nafisu al-murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada. Mun yow serigne bu sel bu mag bi, yow kilifa gu reey gi, yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñu wëru ci yow, yow mi nga xamni nanga si ni borom bim tudon lum ko jox tay bi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja, rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba Serigne Touba ñew mu jox ko tiabi ja. Serigne Touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen, mu ni yow momu lay waxal, yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon, lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem, yow Serigne Touba mi ko ubbi yow lay waxal. Bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa, al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang si ni borom bim tejon den ci domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko, Serigne Touba ñew yonante bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko. Cheikh Mohamedou Fadal ni nak yow Serigne Touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi, man yow lay waxal yaay sama wasita. Min ya ayyuha sayyikhu nafisu al-murtaja ya fatian ma qablu kana murtaja bi'tu bunuwatiya bil irada gis ñu tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni Serigne Touba dedet talib Serigne Touba rek neena bokku won ci biram, neena bokku ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni Serigne Touba man Muhammadou Fadal mu ni dedet ma di talibim lay wax bi'tu bunuwatiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak, amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow Muhammadou Fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono, dama bëgg doon kim kanu sama jamono. Kenn ku ne xam na ni Cheikh Mohamedou Fadal kim kanu jamono munu ko wessu,
yagul dekk jëm bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ ko da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñ borom soop te du xim suñ borom soop te du xim le kay of sa bi qarqi ada dama bëgg doon ki intanu sama jamono intanu sama jamono ñu laal rek yalla def lola ñu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na lako addiya yow Seyd Touba joxaat na lako addiya yow Seyd Touba Légui, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim day jarna. Jox nañ ko ndëggi, bu di la ndëggi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti Seyd Touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam na biti Seyd Touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëbe di nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bàyyi na ko fi muy Jumaa Touba Jumaa Touba al masjidul kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tamit gën rëy nekk ka njabax kan la xam nga faadal yalla dogal magam jim fi wotu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex xamu du faadal mbacke ñu wotu ko rabbi lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu juma ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bo la volonté ba Seyd Touba amone mu yéne ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé day yor ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy jumaay Seyd Touba ji yalla na doon xorom tan wuriñ ñam kon mom lim doon bay lepp moy jumaay Seyd Touba ji lim doon bay lepp jumaay Seyd Touba ji lako def yow suuf si li ñi bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naram moy jumaay Seyd Touba ji yalla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji gel say jiw diko sool ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem ci bu nara moy juma Seyd Touba ji yalla na doon xorom motax itte ji bima amone ak volonté bobu mu amone motax
yalla defal ko tawfiq ba juma ji soté ci ay loxom rek bu juma ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokel Seigne Touba ñëgal ko ni ko juma ji matna té sa bëgg mo doon juma ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi mu ni ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibet moomee man Cheikh Mamadou Fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteel nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadima bihi uniata fi daari naimi mu ni ko fukul bi ni'mati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay taktal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñaq ni kep ko ko taktal bam tour ci aw ñaqam ni na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba bi ni toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal la ala xayri ka faaylihi moo tax Seigne Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñooñu maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi alaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñooñu na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk Seigne Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa Seigne Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji
lu sa khilafa gatt gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yeesal nangam ci jumaa ji lutax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakaru jëk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakaru jëk ak ñu mujj lutax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yéssalat jumaa Touba loko waral moy waqfir liman amaruhum bihi jami' waqfir liman amaruhum bihi jami' damun faal nak lolo tax bimu toge rek ñu acci ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu ñu way jox ma defal ko ci man nak luma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wolof nday neena huuna ko ci wala fi waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala fi waxeti man nit ki dal lim la may desena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp desena ci jamu faadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëmmu wilayat cheikh mohamoudou faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yim mom mom seigne touba la ñu ko diko yim en bal ma def ma xawase motax mom cheikh mohamoudou faadal muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntini di jema wër ku mel ni seigne touba mu na muy noppalal sa bop do ko ma fa gis cheikh mohamoudou faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntini di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul do ko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eyo mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feey ak jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi geej nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna li nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amoul fadal neena jombu na noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis melni seigne touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko kër xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yërem jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yërem jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la
yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour la yeureumal ma sama jamm ni dong nga tax ma sak la kat li sama jamm ni dong nga tax ma sak la seigne touba yi to dalika dako don ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindi ko xana khawsul wara khawsul wara fet li jamm ni yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhu. Motax mu ne ko yow sama sang bu kawe bi di Cheikh Ahmed Bamba neewna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf neewna. Motax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaad yoy bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni barwaanu soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëel legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou da ngeen koy gëna xam nit ni xamnañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torax nga yalla non li binde jamono am muni am rek bam aksi ta gaaya non la yalla binde jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukku ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sawal li wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur bi mom moy sa wasita moy sa serign sa digg ak sa borom ba kero ngay wir ta bo ñewé ci mom ni ko saw yaram da neexut te xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi day mun na si mbub mi ni futeen mbub mi tek fe ni futeen mbub mi tek fe mun la si mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ni lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mudu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba Seigne Touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj
waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem sukk ci barabu Seigne Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara si de ni na mu niko waye nak amna soxla mu ni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lol la cheikh mundou fadil wax seigne touba lol la subhanallah ya mundou fadil benen affaire la kou mo umpu la seigne touba waye mo umpu liwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid do adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jele ci wara jele ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sedde nga fete yo ko te doy loko nak kila yalla sedde ginaaw yalla sedd na la ko doy waye day loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sahab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahma alhumam dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayyiba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la من فمن سار الحبيب وسائبيه فلا بخسا يخاف ولا ملام من نخ بو غيسه من نيو ياو يونت بي صلى الله عليه وسلم ياك سا نياري خريط ييغا تدندول في ياك سا نياري خريط ييغا اندول في ني ابو بكر وعمر خمنا ني يين كولين سياره دو بيرت ادنا دو بيرت الاخره خمنا ني كيب كولين سياره دوت ام لومي راغال lepp lum ragalon raw nako lepp lum ragalon rek laq na lori lola manam muccina ci muni yene yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafile la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alayhi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakar lok yonante bi sallallahu alayhi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakar lok yow nga jakar lok mom waye doko doxe gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam boran do lu tel ñu xassab isa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti isa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al-faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar nim ni dekk mom madina sama nawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari mudina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar ses ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñok te djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xane bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say addiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni ma mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahmu bi faadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok
ñaala gaynaago am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo ñaala gaynaago ma ni ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amum xar nag am xar amoo ko waaw da ngay tiitaroo sa mam mu bari woon i naga ki xar ki bëye ki gëléem te yow amum xar waxumam xar ganaar sax amu ko yow ganaar ganaar loolu ñuy jariñ loolu ñuy jariñ da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaw waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goroo yettoo loolu moo gën a bari ci seen jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille aku dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ca doo am tus doo am tus motax waykat bani innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka neena waaja dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu loolu làmb daj loo xool siin boo ko ne ku ko fi def mun la man inna al fata man yaqulu hahannaka waaw cheikh modou fadal ku tabax jumaa touba mu ni man ku des foras mu ni man ku xet li talibe serigne touba mu ni man ku taxawu talibe serigne touba mu ni man laysa al fata wala inna al fata man yaqulu hahannaka inna al fata man yaqulu hahannaka loo laal rek ñun la moo ko fi def loo laal rek ñun la moo ko fi def waaye du bàyyam sukkandikoowul woon ci bàyyam tiitaroowul woon bàyyam laysa al fata man yaqulu kaana abi mu ne waaye mbisma la mbisma la yow mi nga xam ni ñaala gay naago dong ngay tiitaroo ñaala gay naago waaw waaw yaay sa tub Ablaye Loukar am kay sa maam Ablaye Loukar moo jëkk a yor caabi raw datub sëñ Touba ba te yow defoo dara sa maam Ablaye Loukar bu jikka yor caabi raw datub sëñ Touba te yow defaloo sëñ Touba tus ban njariñ la am sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw datub sëñ Touba mësta deñ ci jigéen ji def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw sa maam lam daan tiitaroo lam daan tiitaroo mooy nu may def am ngërëmal sëñ Touba loolu moo daan tiitaram moom lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépas yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk samaam loolu la daan tiitaroo sama dép sama ñaari dépas yi ma fanaanoo yow rek teema gis ku ma ko jox ba jox ko ko man benn dépas rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen waaw laysa al fata man yaqulu kaana abi mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne samaa ma ko fi def yow loo def lu wax nga ni sa maama ko fi def yow loo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la alquran nee na tiitaroo leen seeni jëf seeni bàyyi yóbbaale nañ seeni jëf kon nag tiitaroo leen seeni jëf te bàyyi seen jëfi bàyyi gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi ko wax te sëñ Touba waxu ko mën naa am yow doo ko gëm waaye bu fekkee ni parparloowoo te sëñ Touba dong tax parparloowoo te yàlla rek tax xanaa waxe sëñ Touba ji dina la doy sëkk sëñ Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj tontu leen ma ci hal yanfaul miljalu lil xarsaani bila timaay charri fil bustaani sëñ Touba nee na laaj baa ngoog nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo ñun ñëpp xam tontu li loolu kay mooy sëñ Touba wax dëgg yàlla loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo loolu la sëñ Touba laaj de sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi
ngoban yeen ni ko xamul moy ni goore dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax ti doro so ngobanu bay day no welis nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa'ul miljal lil kharshani bila timay shar'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugub ndax ngobanu seigne mor am tassori gecc nga sukkandiko won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen ñepp la wax muni yewulen jaar na ci ngeul dina muni ngobanu seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba muni sa ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lolu seigne touba wax dina dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla do xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef ni ama mo koy deg dajna lu mburu deg ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ni ne momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañangok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti socc seeni bañu wéx ñu fas yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topp ñu ku dul sa mam nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam non la ko motale mom cheikh mod fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh juma non la motale yene seigne touba ji ci xam ni juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëf ni seigne touba melone ci social lool la cheikh modou fadal mbacke melal ci social ni daan rangé seigne touba ni fay di joxé lool lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ni daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuñu ko ci mbind waye netti bu siw la nar bu yor goom ñu wax goom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga koy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tiatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi
amna ci xamne seen ijaba seen nopp la luñu degg mu faju ko misli ci abdul khadir mbake mom ni duggu noppam rek aade ji mom buy duggu noppam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu degg rek buy duggu noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj degg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul degg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mune karama bobu day jamono sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do karama jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mun japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di duggu bon nopp du ko duggu nopp lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faddu yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñu jakk luñu ci jiblu yalla def ko cheikhou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé lu bindu gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala légui ñu yow nga sëkké ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ñu ci sëkké ni lañ mel wax dëgg yalla ko salatu cheikh mudou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga sëkké ci ku mel ni am ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu fi mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lool way way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu sosoy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko ni ngeen jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof jaay di wax naan bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon non tamit alquran neen wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu ci xamul fadal bi barké loko ginaaw buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yermani gi ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nitu mako sédé waye
loolu waxin rekk la waxin la maa ngi ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel Diop kenn ca bopba di Abul Baraka xam ngeen ni moom sama lépp la sama sëriñ sama xarit sama wëllare sama sotte yàlla xam ne dama koo sopp sopp ba rus koo wax aajo daanaka waaye mu nit noonu la mel ci nit léeg-léeg bu mu jógee dem fa di fa dem dama naan su ma demee danaa ko wax nangam danaa ko wax nangam jabbuta waaye bu ma demee duma mën a wax dara duma mën a wax dara waaye daal moom it noonu la mel fi man saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi wutaluma fu ma yem même bu ko fekkoon ca néegu biiram ba musal yére yi turki sax mu yére yi gën a wayef ci yére ñuy sol ngir féexlu sax danaa na agsi rek bu ko fekkoon soonu yor jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na agsi yàlla na ma ko yàlla fayal te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi te loolu lépp kat dara dara dara tukkut mu def ko du sama daraja du sama maqaama waaye nit ñu xool waajur wa ci ñun waajur wa lam def lanti woon ak moom loola rek lay xool kóllëre googa rek wax na ma ko bër ci démb ci xew-xew yi fi amoon ni ma li ma sa waajur defal du ma ko fàtti mukk bañ na ko ba mosu koo sàll nijaay rek la koy wooye nijaay li ma waxoon léegi Cheikh Modou Fadel ni Cheikh Modou Fadel mooy al waj umma al xumami xarkanam buy far njàqare suñu aboo it noonu la mel ah ci man li ma xam boog ci man li ma xam maanaam gis ko soxla suñ ñorte ànd ko dogu ak naa mu bañ a wax ah kay waaye bu nee waaw rek sotti na li jafe kay mooy waxloo ko waaw waaye bu nee waaw moom baye boo fayee ji ko bor baye boo fayee ji ko bor bay waane ab nawet boo xam ne nii daana barkeel daana barkeel am na jëmm joo xam ni daa waxoon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amee nangam ak nangam lay demee ni gees Cheikh Abou ni ko ah Abou yaa tax ma wax wax ji de li ma wax bu ci dara manqué de mu muuñ ba muuñee laa xam ni sotti na waaw ba muuñee rek laa xam ni sotti na nam ko waxee woon la ko yàlla defee moom it yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko sàmm ko te aar ko kon suñu ñu waxtaan waa ngoog maa ngi leen di ndokkeel ci weer yi di ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel góor jigéen mag ndaw rawatina góor ñi nga xam ne ñoom laa gën a jaxasool ñu ci bari ci ñoom di samay xarit di samay wëllëre keroog bi yàlla dogalee xew-xew bu fi xewoon tombeek suñ am sëtu mbàkki Cheikh Abdul Ahad rekkam gi doon teg xeeru juma ñu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog ba ma fa fekkee ñaari njabooti Cheikh Modou Fadel ku ci nekk bi ma séené ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañu bëri ursi ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajee ndoo ci man kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqaru ma ci am te ñoom ñaar yëgowuñ yàlla na ma leen yàlla fayal yàlla na ma leen yàlla fayal waaye nag loolu it maa ngi jàpp ni rek ñu ma mel ci suñu fàllu rek xëy na moom la ma Cheikh Modou Fadel fayee loolu xëy na waaw ndax waxoon naa ci wax ju yàgg ni ginnaaw sëñ Touba wàlli yu ma jëkk a gis ci kaw jamono mooy Cheikh Modou Fadel ginnaaw sëñ Touba wax dëgg yàlla wàlli yëpp sëñ Touba laa ci jëkk a gis booba dama war a dal toll ci war a dal jàng ci góor gu ñuy wax sëriñ Magat Fall ma war faa dalee jàng guddi googa ci laa gis sëñ Touba radiallahu taala anhu ginnaaw sëñ Touba ak Cheikh Modou Fadel laa jëkk a gisaat ci wàlli yu yàlla yi waaw wàlli yu yàlla yi yàlla nañ ko yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko ndax weesu na booba gone la ay ati ati at la mum waaw mum donc naa bu wàññi dara xëy na du suma wàññi dara ndax weesu na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na léegi nag moom xam nga kon man defkatu bakkar laa tooñkat laa mu ngoog ah léegi yàlla xam waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon ma yem ci foofu ngir ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam soxna Jaynaba wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam njàngale nii dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn
seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax, comme seen benn emploi boo xam ni weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñu coxte ni defal ma ci daara ji. Kasaalika sëñ Mouhamad Diallo, sëñ Mouhamad Diallo wallahi ku baax a baax a baax te mu dogu, ku baax te mu dogu daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mun ma jël sama dund njaboot gi jox la ko, jox ko daara ji te dem lebi moo ma koy gënal. Xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati aati at ñu ngi doobe ñu ci daara ji benn yoon.

0: المرأة كي خمنا في نيوم نيوم خمنا دق دق خمنا خمنا نجين خمود من نجين منو نحن يالله دماء بغ سوف من لا تير بنا كو بندية بنا في بغوما من نكلو خمني دفعي فويت تبور سوف بنا فويت فاو jam bobu ñuy wax doom adama muy nit mom rek mom représenter fofa mo fa mëna représenter parce que lutax mom day soxla lek day soxla naan day soxla lu mu sol yeen soxla wulen lek soxla wulen naan kon bu boba du ngeen bay te dama bëgg ñuy bay suuf ci du dund bu boba du ngeen soxla wa lu ngeen sol du ngeen rabbi sir te dama bëgg ñuy rabb ay sir bu boba gantax gi du ngeen ko meuna jariño ndax yeen soxla wulen sol yere bu boba nak ñom ñi nga xamni ñoo fi wootu bu ñewé dañuy nekk ño xamni danañu bay xamnañ ñi la ke muru xamnañ ñi rabbi yele xamnañ kon nak inni ahlu ma la ta'lamun xamna ci ñom lo xamni yeen malaaka yi xamulen sama jam bo mu ma bëgg def premier ministre mu remplacer ma ci kaw suuf ngeen bëgg def contre seigneur bu len contre seigneur parce que man xamna ci mom lu ngeen xamul inni ahlu ma la ta'lamun dama adama lepp lu malaka waxon rek dama adama def nako ci kaw fi dama adama ni tour deret moromum de dama adama tour dereti moromum dama adama ngi yak alali moromum dama adama ngi kon li malaka waxon ni dama adama dama ko def ci kaw fi lepp dama adama def nako ci kaw fi waye nak yalla neenako amna ca ñom ño xamni nak na ci benn minorité bo xamni wax deug yalla ñu ma leen xam seen ak nak ba bañ leena bind d'accord ay minorité lañu ci mbolo mi bo gisee alquran ba alquran diya fu yalla tudde masurité rek lam tay tek dara bofu ci su bofu ma leen bu ngeen dé safara ngeen dim rek la tay tek danaka légui nak minorité mom fu leen yalla tudde rek da leen di tag mu ne ko nak amna benn minorité bo xamni ci biir ñoo ñu ngeen wax ni dañ fay tour deret dañ fay ray nit dañ fay yak alal jambour amna te benn minorité bo xamni ñoom bokku ñu ci da ñoo ni duma leen xam seen ak ñoña duma leen xam seen ak kon dana dund nit koku ngir minorité bobu nga xamni ñoom buñ fa nekké danañ ma jaamu ni ngeen may jaamu yeen malaaka yi danañ ma selal ni ngeen may selal yeen malaaka yi danañ ma fonk ni ngeen may fonk yeen malaaka yi te bu boba ñoo leen di ëpp mérite ndax yeen defaluma leen banex te ñoom dama leen defal banex ñu won gannaaw seen banex nak ba melni malaaka kon ñoo leen ëpp mérite wa nahnu nusabbi bi amdika wa nuqaddisu lak qala inna ahlu ma la ta'lamun kon ayal qur'an bobu ci suratu baqara wanani malaaka amna malaaka lu am la donte yow mëno ko gis malaaka lu am la mu delo ci hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam ni taktalani malaaka amna ngimbindef ali salatu wassalam neena inna baytal mahmur yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malak thumma la yahrudun ila yawm al-qiyam lalla wassalam neena sun borom amna neegam buy tudde baytul mahmur ma nga fa soop sunu borom ci asamaani juroom yaar moom baytul mahmur sallallahu alayhi wasallam neena baytul mahmur dafa melni kaaba gi baytullahil haram muni baytul mahmur boore bis bu nekk juroom ñaar fukki jinni malaayika dañu ñew tawaf ko wër ko ni ñi wëré kaaba ga delu te dootu ñi del ci bayoom xiyam bis bu nekk yalla bari malaaka malaka lu bare bare la mas na ma gis defa na fu seigne touba bindi bu ko fatte wul seigne touba bindi ni bu yalla yabal ak malaika yi mu am yeb ni len dem len nit ma souf neena malaika yi men malaika mu nek ñew jël wenn fepp souf dana jeex te dana am malaika yu amut mané ko ndaw bari souf dana jeex te dana am malaika yu amut mané ko ndaw bari mom la yonent sallallahu alayhi wasallam di misal fi muni sun borom amna neega bo xamni baytul mahmur la tuddu baytul mahmur bis bu nek juroom ñaar fukki julli malaika dana ñew tawaf ko wër ko kaaba daldi siar ko delu tuddu ñu jël siwat ba yowmal khiyam nga xamni lolu bis bu nek la bis bu nek la bis bu nek la danako misal ci baytul mahmur ulama wa tasawuf biñi wax ci mbirum al-ardul muqaddas al-ardul muqaddas kharijul mawdu'a waye nak ngeen balmako al-ardul muqaddas moy lan yalla dafa am ay birebam ci kaw su yo xamni dalena selal dalena selal ku dox ba taxaw fo yalla jigg la say bakkar kun fasul ngay aji gem yalla sun borom musul ci safara الارض المقدس ني دوم ادم امي الانسان المقدس موي نيت كو خامني يالا داكو سلال سلال بوكو كو توب تخه كوكو بوج تخه كوكو ليغيال تخه كوكو جوخ اديه تخه نونو مو امي تي دوم ادم اي نون لا امي تي باكي شوفي نون لا امي تي باكي شوفي الارض المقدس الارض المقدس علماء التصوف دانيو ني بيت المعمور djuroom ñaari soror la djuroom ñaari soror soror bu nek amna tak ndéram bëreb bu mu tim ci kaw suuf bëreb bobé tak ndér bobé tim ci kaw suuf bëreb bobé mom lañuy tuddé al ardul muqaddas al ardul muqaddas yi lim ci ay bëreb ñu ni soror ba ci gëna guddu tak ndéram bu sané tak ndéram mo tim baytul haram kaaba ga makkah al mukarram sorolum ñaarel ba bu sanne ab tak ndeeram nga tim madinatul munawwara fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudd sorolum ñettel ba bu sanne ab tak ndeeram nga tim fañi tudde al quds sayyidi salam al quds naka nonu ñu ni waxna ban makka madinatul munawwara al quds ñett ngok al quds ñentelu tak ndeer ba ñu ni bu mu sanne ab tak ndeeram ma nga tim fañi tudde turisina turisina moy bëreb bi yalla doon waxante yonte yalla musa alayhi salatu wassalam jang ngeen ci alquran wa tini wa saytu wa turi sinin wa hadha al balad al amin qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ma akhirihi din sun borom neena tabaaraku ta'ala bereb bobu fala dul waqante ak yent yalla musa muy turi sin di ñentelu soror ni giromelu soror bi nak ma nga tim bereb buñu wax touba bëreb buñ wax Touba ah ñin ñu am rafet ñor ci ni Touba ak Seigne Touba gi la Touba ak Seigne Touba gi la ñi juroomi soror yoyu ci Baytul Ma'mur soror bu nek amna benn pak ci pakki suuf yi fu mu sanni ab tak ndéram ñi bu fa doom adama dekkul won sax malaaka ye dañ fay tok diko wattu di sam bëreb ba di ar bëreb ba ndax lutax alal yalla fa ne alal yalla fa ne gisu bank yi nga xamne ci la alal nit yi nek bank bu nek amna ay garde corps yu fa taxaw ay gardien alal yalla fa ne rawati nak beureup yoy ñu defaat fa nak ko xamni al insanul muqaddas nak niki yonent bi niki seigne touba fofu moy al baytul mahmur kon yonent neena ci saxal ni malaaka amna yonent neena ali sallallahu alayhi wasallam sun borom amna bëreb bu ñu tuddé baytul ma'mur bis bu nek juroom ñaar fukki jinni malaayika dana ñu ñew wër bëreb ba delu te duñu jël ci waat ba kërok bis pench ba ba kërok bis pench ba bokk na ci ayal qur'an yi tek tale ne malaaka amna te mukallaf mu nek war nga ko gëm yon te mëno ko gis moy ni jigen ju baax ju tedd di ñi wax sayyidatuna maryam alayha salam yalla yabal na malaaka mu ñew diko informer won ko niko yow ku sel nga ku baax nga ku mag nga ku yalla labal ya gën ci sa jigen ni jamono yow ya ci gën malaaka mo ñew informer ko lolu li nga xamé ni malaaka day ñew di wax yu yonnant ali sallatu wassalam wax yu yonnant lañ koy def waye ni malaaka di ñewé di wax yu yonnant non lay ñewé di informer wali wu yalla yi mo xam wali wu yalla wu goor la mo xam wali wu yalla wu jigen la malaaka day ñew di wax ak mom diko informer mom lañ alquran di misal ni wa isqalatil malaikati ya maryam inna la astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin nga ali imran yow ndaw si yow soxna si ñi wax sayyidatuna maryam ñin bal yow soxna si ñi wax sayyidatu maryama ñoo ngi lay informer ni yalla ci bopam mo la tan selal la labal la tan la nga gën ci sa jigeeni jamon ni nga xamé ni maryama bu so mo gën ci jigeeni jamono naka nonu maryama way jur yam ci yalla isa yalla yebal malaika ñu ñew diko informer xamal ko ni ko sa borom neena sa jigeeni jamono ya ci gën sa jigeeni jamono ñi nga jamonante ya leen gën jigeeni jamono sa jigeeni jamono ya ci gën ay malaika ñu ñew informer ko ay malaika ñu ñew informer ko non la amé ba légui nak malaaka yi ba légui non lañuy ñëw di informer nit yalla yi rawatine wali yi dañuy saafonté ak malaaka yi di leen informer ben malaaka xamal leen ni yalla may na la nangam ak nangam yalla may na la daraja sangam ak nangam wa ila nga jëm ci danser malaaka ñëw informer la wala nga nek fo xamni danser gi jëm ci yow te man na jël sa bakkat wala nar na la indil alkamé yalla yebal malaaka mu ñu sooy la man nga baña xam sax nak malaaka la wala du malaaka way fekk malaaka la nak way fekk malaaka la man nga dem sax bu bëgg lapp ci ndox mu ñu labanti la mu ñu labanti ndax lan xaritu yalla nga inna waliya la wallahi nasal alkitab wa yatawalla salihin wali mom buñ la né di walu la rek moy di xaritu yalla la da bo demé ba gëm ni nit ci walu la rek xamal ni xaritu sun borom ngo tabaaraku ta'ala nono la ñuy ñëwé ñom malaaka yi waxtu wo xamé ni xaritu yalla amna combat amna combat ñu ñewal tiyel ko ci mikayam ñom malaaka yi sa bu xaritum yalla amé combat rek ñu ñew tiyel ko ci mikayam gis nga ni mbeuri di téyelé seen morom mbeuri ci mukay non la malaaka yi di téyelé ci mikayu xaritu yalla tabarak wa taala wali wu yalla gis ngeen yow mal khiyam ak yow ma badrin yow ma badrin gis ngeen ko malaaka yi ñew téyel leen seen ci mikay yonantu sallallahu alaihi wasallam jite len yonantu sallallahu alaihi wasallam jite len mom lañu alquran di misal ni balla in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi 5000 min al malaika musawwamin yalla neena sama wali sama xarit sama yanan sama soppe sa bu amé combat té man yalla ma tax combat bo xani da ko jël té man yalla ma tax muni mu jital muñ taftal ci ragal yalla dina xam nga limay defa dama koy am waye ben délégation wu malaika wa ya'tukum min fawrihim ci lu gaaw sax nak lu gaaw gaaw muni kérok badar bi sallallahu alayhi wasallam jëlé combat jakarlo noni yalla yi e moy ñi bëgg daane l'islam néna kérok man yalla am wayena juroomi jinni malaika juroomi jinni malaika fuñ jëm mune xana xett li jëm ci yalla muhammad ak ñem andal mune te malaika yoy nak musawami ay boromi garat lañ ko ci gis rek xamni ki borom garat la musawami na ay boromi garat lañ xam ngeen ni leg leg eta tollu fo xamni ci combat kon kal yey dem kon kal yey dem amna fo xamni wa bip lañu yabal bip bip rek fa man dara bip bip mom buñu agare diko lijeent motax musawmin minal malaikati minal malaikati musawmin bi khamsati alafin minal malaikati musawmin yo xani ay boromi garat lañ ay boromi garat lañ may gis sen garat yi capitaine fi commandant fi ilahi non ni terele sen yaraj bobu malaka yi tamit non la musawmina musawmina musawmina yene ngi fatali ko kero tundu jawal tundu jawal yalla yebal nay malaika de la tax gaay gis seigne touba rek xawa yak seigne touba ay malaaka lañ gis malaaka ñu ay malaaka la malaaka bu ngeen jange tarikh te cheikh mohammed lamine diouf adaga ni net liko gis ngeen ko ci gabon bu nekké gabon bañ ko bëgge dëngé bëgg ko xissé ba tax ñu duggal ko ci ben bas bo xamni ci lañ nekk ñom soldats di def lu leen neex ni nana ngi nan ni tuxa ngi tux ni def lu bon ngi def lu bon bu nepp duggal seigne touba ci seen bi bañ xeye suba ci luñu jëk yam niranu malaika ñu ñu di ahlul badar ñu tital leen ñu dal di daw wallu yalla yi non la mel wallu yalla waxtu wo xamanteni yegg na fo xamni laaj na suñu borom indil ko ndimbalam borom dana am waye ay malaika yo xamni ñoy ñew japp ci combat bi comme niko xalé yi waxe japp ci combat bi waaw ñu japp ci combat bi dalla in tasbiru wa taqu wa ya'tukum min fawrihim rak min fawri mahasa ci lu gaaw sax gaaw wayum dikum bula jara for man yalla may indi renfort lolu moy wayum dikum wayum dikum bula jara for rek man yalla may indi renfort kon awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ngel benu li jëk war ci mukallaf moy mu ngeen ngëmum liñ wara gëm yépp mu gëm ko bañ ci duté bañ ci am lenn lu muy deng deng wala lu muy sikki saka lu muy sikki saka malaika yoyu amna lu ñuy tuddé tafsil tafsil wala ñu ci téré fiqi ñu koy jang tafsil moy malaka da ci am yo xamni ginnaw bo leen gëmé ba nopi da nga wara xam seeni tu xamni malaka mi moy diw malaka mi moy diw malaka mi moy diw loolu la ñu tuddé tafsil ñu xamni lolu wajib la da am malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour da wara xam seeni tour yoy nak bari wuñ fukk nañ fukki malaka amna fukki malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour yeneen ñi def nak bari nañ bari way bo xani kenn mën leen xam gëmal ni malaka amna rek gëmal ni ay malaka lañ rek waye xam ci litul mom kenn teggulako amna fukk yo xamni nak war nga leena xam mom seeni tour ku yoyé bok na ca bëkk neegu suñu borom bi tabaaraku ta'ala ki nga xamni mom la yalla doxale digëm ak jaanam ni muy sayyidina jibril alayhi salatu wassalam julit bu nek war nga xam turu malaaka muñ wax jibril alayhi salam danaka mo gëna ci malaaka yi nak ñu bare bare mom dong lañ xam sax ñu bare jibril rek lañ xam naka non war nga xam malaaka muñ wax asrafil jibril asrafil war nga xam malaaki muñ wax malik war nga xam malaaka muñ wax ridwan war nga xam turu malaaka muñ wax asra'il war nga xam turu malaaka muñ wax raqib war nga xam turu malaaka muñ wax atid war nga xam ku ñuy wax munkar wara xam malaaka muñ wax nakil ñaari malaaka yi mom yal nañu yalla mu soof ñom xamne da doyna sa yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis ba faaw yalla buñu leen gis munkir ak nakil yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis waye war nga xam seeni tour war nga xam seeni tour ñi nga wara xamé gendarmerie police sapeur pompier ñu ngi seen tour yi wuté da ko ci ne nga xam ko lutax parce que amna ben intérêt bu nekk ci digg ak ñom bo jaxlé won ñom ngay wo donte seenu ay rek yalla na ci yalla musulé seenu ay yalla na ci yalla musulé munkir ak nakir na buma juut lolou moy fukk malaaka yi jibril asrafil malik ridwan asra'il raqib atid munkar nakir na juroom ñent la lim de te fukk la fukki malaaka la waaw fukki malaaka la jibril mikail asrafil malik ridwan israil raqib atid munkar nakir mu ngok fukki yango fukki yango fukki yango fukki malaako yi malaako mu nek amna fonction bu ko yalla denk ni nga xamni tak der yi ci adina bi tak der bu nek amna fonction buñ la denk ni ñoy wa gendarmerie amna fonction buñ wara dox ni ñoy police ni ñoy soldat yi ni ñoy sapor ni ñoy ñoy malaaka yi tamit malaaka mu nek ci fukki malaaka yi yalla daf leena denk ay fonction buñ tambalé ci bëkk neegum yalla moy jibril alayhi salam fonction moy lan moy bëkk neegum suñu borom mom loolu di liggéeyam mom la yalla doxale digëm ak jamm bu yalla di yoni ci yonentami jibril la yoni alayhi salatu wassalam lele bu yalla di informer xaritam mi ben ci waliyu yalla yi jibril moy ñew alayhi salatu wassalam moy bëkk neegu suñu borom bi tabaaraku ta'ala jibril alayhi salatu wassalam ñeñu malaaka mi wax mikail moy yore fonction wu ndox mi moy yore fonction ndox mi malaaka mom nga xani mom lay asrail nga xani mo yore fonction ndokh mi diko doxal naka nonit bo jalle ci ñettelu malaika nga xamé ni julit bu ne warna gëm ni yalla amna malaika moy malaaka muñu wax israfil moy malaaka mi nga xamni mom la yalla denk mbirum wal buftu bi moy tremblement de terre wala nga ni effacer adina bi bu ñege ci wara effacer adina bi malaaka mi ñu wax israfil moy effacer adina bi amna menen malaaka mo xamni fonction moy lan moy ko deg ñu ni ma nga baqiy rek moko fa yobbu mom yalla na yexa ñew yalla na yexa ñew ci ñun ak ci julit ñepp rek yalla na yexa ñew rek mom num tuddu asra'il asra'il ko degg radio dakar ni denc nañ ko biir ci gudi bakk ya asra'il mi moko fa yob asra'il yalla na yexa ñew yalla na yexa ñew yalla nañ ko yexa gis lool asra'il bo deg ay bokam ni ay ca guddina mba ay ca najna moma de moma moma fonction bobu lako yalla denk nako fonction bu metti te nakari fonction bu metti te nakari de di nu meunta ñak te metti lol te nakari lol te sof lol nak dama yalla baal dama yalla baal dama yalla baal dama yalla baal ko ko moy asra'il amna malaka muñ wax raqib mon fonction moy bi ngi tolok sa lotum day jor côté droite bi luy ligéyam moy lo def ci lu bax mba nga wax ko ci lu bax mu enregistrer ko ci ay document raqib lo wax ci lu bax mba nga def ko ci lu bax mom enregistrer ko ci ay document raqib amna malaka muñ wax atit mom mo la fété côté gauche mom say ñaaw ñaaw ak say bon bon rek lay bind lo def ci safan ma nga wax ko ci safan ma yalfusu min qawlin ila ladihi raqibun atibun alquran la ñom ñaar lolu moy seen mission ñom ki lo def ci lu bax lolu rek lay bind wala ma wata sawuf ni nit yalla yi dañu fara dox ni raqib nak moy kilifa atit waxtu xamé ni ab jam def na lu safan mom da koy daldi bëgg al sirri fa saasa way bu ko defé raqib moy daldi tiyé ci khalifa gi diko dit dit ëpp na def mu ñëw ko tuti ba xam dana ko tuub wala dit bu gaaw bind may ko tuti may ko batma ba xam ndax dana ko tuub wala dit mo tax ñuy bëgg jam bi sa bu rëcc lé ba def naka sul nona na daldi gaaw tuub bala ko hati di bind wa bala koy bind ndax amna malaku yox rak ma nga lay defal intervention pour mu bañ ko gaaw bind ndax nga man ko tuup fasasa ndax nga man ko tuup ndax nga man ko tuup ñaar ñooñu lolu moy seen mission ñoy ñi nga xamne ñoy katib bi ne yi ñoy secrétaire yi bind say wax ak say def ci lu bax mbalu ñaaw mbalu ñaaw malaka muy wax munkar ak nakir ñom ban mission lañ am ñoñu la yalla yeenk mission li ñuy waxtane tay moy bu nit ki faato ñolay fekk ci sa bammel laaj la say ngeum ngeum ana lan nga gëmoon ñari malaka yoy lolu moy seen mission ñom lan nga gëmon gëmon nga yalla noko gëmewon gëmon nga ay malaika noko gëmewon gëmewon nga ay yanantam noko gëmewon gëmon nga ay téréem noko gëmewon question yi mom lañ lay laaj ci ñom ñom lolu rek moy seen liggéey ñom lolu moy seen liggéey li nga xamé ni sunu adina bi bu dara xewé amna ay takkidar yu ñi yabal yo xamni ñoy def enquête bi wala ay député mën ci la nakir lolu moy seen mission bu ñëw lu lay jëk laaj man rab bu ko ko defone kilifa bi nga nek adina kuy fe kilifa man rabbu ko ko xani bu ne defal nga def bu ne bal nga ba kan la won ngani allah jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñu tegaat ci benen laaj man na biyu ko man na biyu ko ko do non so yonent bi nga xamni mom la am waye ci yow ban yonent la ngani ah xana mustafa mi tedd ci madina fi munawara ñu noté ñu noppé ci laaj bobu ñu andi benen laaj ma kitabu ko ba ban téré mo doon su téré ci téré yi ndax téré yi dañu bari ngani ah xana waxi sun borom gi alquranul karim mu teddi mi nga xamni amna fukki doom yu ko mokal alquranul karim mi nga xamni def na ci sama alal bataay man lolu moy sa téré alquranul karim mi nga xamni tourna ci sa nak bataay moy sa téré gis nga bo len tonto ñetti laaj yi yenen laaj ci dess duñ ca ag dañ ko effacer dañ nan ki jëreentu laaj dara ki mon taxena ba nopp dañ ko bayyi te dem ki taxena ba nopp yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla boole man rabbuka kula bindon andi fi ko daan jaam bu doonon sa kilifa allah jalla jalaluhu khalaqana mawlana man nabiyuka mustafa ali salatu wassalam inda madinatul munawwara ma kitabuka alquranul karim kallamullah subhanallah subhanallah allahu akbar dañuy lem seeni dossier tontu li bu dalé rek dañuy lem seeni dossier amatu luñ lay laaj amatu luñ lay laaj waye gis nga bo tontu wul ñett question yi leneen li ci def lepp dañ ko li jël li ci def lepp ay bu noppé ci yow qaliyasu billah yéne tariikh da ñu net li ni sayyidina umar radiyallahu ta'ala amna benn bis mu tok yonante bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane mbirum ñaari malaaka yi di munkir ak nakir di waxtane ki su bammel ak ñim bëndeme ak munkir ak nakir buñ la dikkele te tontu woleen la galen wara tontu fitna jiñ lay tek mu diko netti ba lenn ci sahaba yi tekkali ko ci sen sabo waye mu bëgg leena dalal tax mu dal di delu ci wat da di feug Omar ni ko ya Omar mu ne ko la bay ko ya rasulullah mu ne ko sama ñaari gaay yi bis buñ la fekke ci sa bammel moy def ak ñoom Sayyidna Omar ne ko yow ci yalla yeen dama lay laaj ndax sa ñaari gaay yi wala bok ñaari gaay yi di muñ ci rek nakki bis buñ may dikkel ci bammel ndax ñi ma mel ci adina bu kéroge non lay mel ci lalla sa ne ko waaw bu kéroge yalla dana la may nga mel ni nga mel ci adina ci aw fit ci njambar ci doole ci katan yalla dana la ko may muné ko kon na sa xol sedd ba boba Omar de ko kon yow na sa xol sedd rek ba boba lolé Sayyidna Omar tontu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Omar net len neena sunu bayi faato ba am abdir dama wo ahlu bayti rasul ni len dama bëgg nu duggu xalwa laaj yalla nu def ak Omar yalla lañuy laaj mo won Omar ni laaj Omar nu def ak yalla yi nga xamné dugg lañ xalwa yalla won len Omar Abdullah neena mané ko waw yow bay no def ak sa borom ni hi bur bu bari yermane bur bu bari yermane bu tabe waye mom de laaj nana laaj ba fi nek ni mangi ni taxaw ci buntu kambok safara ko mo ndax ndey joray fek ci am xuma ci amone fek ci ndey joray muniko waw munkir ak nakir nak mom no def ak ñom muniko he munkir ak nakir bañ ma dikele ni ma man rabbuka man rabbi ci tuba jalla ñi ne man nabiyuka man muhammad ibn abdullah ñi ne ma kitabuka man alquranul karim mi xolante ba yagg kenn ki morom dinañ dem man leen deb bu leen dem kat tay leen yeen ngeen wax ma ku seen yalla ku seen yonent lu doonon seen téré neena kenn ki re morom di ni ki omar ibn khattab la bayiko fi te dem aw nañ ko fi bayyi te dem nañ ko fi bayyi te dem ki Omar ibn Khattab la nañ ko fi bayyi te dem jamono cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu amna kenn ko xamni ci talibey serigne touba yi dafa bind lettre serigne touba diko won jaxle bu mu am ak tit mu am ci bisu bu duggé ci bammel munkir ak nakir la toy bammel dal jaxal ko bam bind serigne touba lettre ñu bako cheikh ahmadou bamba di tontu daniko na sa xol sedd ndax ñaari malaakaay laaj to bammel muy munkir ak nakir xam nañ sa serigne doylo nañ sa serigne walis mi di la laaj ci bammel ah lol day yalla nañ ko yalla tawfiixale waaw nañ ko yalla tawfiixale bis buñ duggé ci bammel yalla na yalla tawfiixale ñu malaaka yi xamni ñun Serigne Touba suñu Serigne ba duñ leen gis duñ leen dégg yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis yalla nañu Serigne Touba tontu wulis ñun ki rek nakki kon malaka yoy mom da nga wara xam seeni tour muy fukki yoy ma lim nga wara xam seeni tour amna yeneeni malaka nak yo xamni amnañ ay fonction ci nguru yalla gi waye ken obligé wu la nga xam seeni tour nak mo ñu obligé wu ne ci amna ci malaka yo xamni ñom la yalla wakil ñu ñanu aras aras nak buñ ko doon misal ci lo meuna deg ni ci sahir moy photo yi sun borom bi tabaaraku ta'ala yalla nak amul photo yi waye misal dal bi la ko re misal lolou moy aras al kursi yu limi tek ci arab moy ak photo yi bi ñi tok kon amna malaka yo xamni ñom seen mission du lenn lu ñom ñoo yanu arsulallah amna malaka yo xamni seen fonction du dara lu dul sir waye jigen bi eumbu ju gem yalla jigen bi eumbu te gem yalla ñom ñokoy chevaler ñokoy mussel ci jinne yi ban yi jinne yi fadde jinne yi ñalaje waté jinne yi amna malaka yo xamni lool rek moy seen fonction sa bu jigen eumbe rek ñoy nek garde koram motax ñi bëgg jigen bu bëgge am garde koru malaka muy fexé mur aw yaramam ndax dañ ni malaka du xol aw ray jigen malaka du ko xol te ku bëgg nek sa garde koor bu nopi sa bo defé bofu ne mu du moy la wan la gannaaw ah bo moytu la lay fadd do ko gis de bo moytu lay fadd do ko gis amna malaka yo xamni seen liggéey seen fonction du dara lu dul masalil wara aw masalihul wara ñom seen fonction moy régler problème nit ñi régler problème nit ñi rek leg legi nga gis jaam bu toll ci digënté bu tar bo xamni yaakar nay day alku dara mënu ko ci am mussel yalla mussel ko ci yabal malaaku ñu mussel ko ci amna malaaka yo xamni ño yoré wërse gi jamm ñi kenn ku nekk yalla denk ko kenn ku ne mu di la jox su wërse ñi bari la bani gañ ñi ñi ñewle waye lu ci ni ci ciow bari su borom la ak dogalam yi malaaka ñom seen liggéey du dara lul kep ku nekk ci jaaxle ñu wallu la ci kaw boko yeyo nak ci kaw boko yeyo wallu la malaka yi nga xamni mom lañ wax ni ñoo yanu aras te Serigne Touba wax na ci téréem bu mi tuddé mawaibul quddus ñena képp ku fexé ba mokal seeni tour bala nga faatu yalla won na sa kër ci aljana day amna malaka yoyu ñom la wax sank ni ñom ñoo yanu arsul ilahi ñom ñoko yanu mën nak Serigne Touba ni ñom juroom ñetti malaka lañ képp ko xam seen tour rek bala nga faatu yalla wan la sa keuru aljana ñom ñetti malaka yoyu amna ci malaka muñ wax fadat fayail yu jëk sax moy fadat wayail ak fadat fayail amna malaka muñ wax wa at fayail am wa kam ka yail am wa sam ka yail am wa sasma yail juroom ñetti malaka yoyu la Serigne Touba ni ku mokal seenu tur yow mal khiyam bala nga faatu yalla won la sa keur ci aljana fadat wa yail fadat fa yail wa kam ka yail wa sam ka yail wasasma ya'il ak wasas fa ya'il tim amna ak wa at fa ya'il na djurom ñet yoy la na limna djurom ñet may fadat fadat wa ya'ilu wa daf ya'ilu wa sat fa ya'ilu wa atma ya'ilu wa kam ka ya'ilu wa sam ka ya'ilu wa sasma ya'ilu ma djum dal djurom ñet yoy la djurom ñet yoy makkolon nako waye legi ci bari fet nako wax deug yalla bari fet nako kon djurom ñet malaka yoy ñomit lolu moy seen njariñ ñoyanu aras waye xam seen tour amal na la njariñ diko cheikh ahmed bamba waxe radiyallahu ta'ala amna malaka yi tuddé al qurbi yona malaka yi djégé seen borom lañ ñu wax sax ni ñoy sangu malaka yépp ndax ñoom dañu wétal yalla ba xamunu kudul yalla xamunu yonan xamunu malaka xamunu wali xamunu kenn yalla rek lañ xam yalla rek ñu lañ tuddé al qurbi yona al qurbi yona di doom adamay wouté yit non lañ wouté ñi dañu ñol ñi gatt ñi ñuul ñi xéss ñi ñaaw ñi rafet ñom malaaka yi ñim bindé fi yalla yi wouté rek non lañ wouté wa ñeen bal ma ci misal wa di bindé fi yalla yi wouté non lañ wouté kon serigne modou suñu mawdu tay mo do non awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu iman ci lañ nekkon ci ñël benu bopu al akhdari bu Cheikh Abdou Rahman al Akhdari buntu bobu dafa am yuñ fi wara gëm bala ñoo jall motax ñu diko détaillé ben par ben agguñ ci ni lañuy jullé ni lañuy woré ni lañuy sangoop nangam way agguñ ci ñoo ngi ci buntu bi rek yi mukallaf wara gëm te mu nekk manam awlawiya manam première priorité mo nekk awlawiya moy première priorité te moy al iman billahi haqqan والايمان بملائكته وكتبه ورسله كون وقتان نني الايمان بالله حقا وقتان نني الايمان بالملائكه كون لغي بو لغي ني نيوتي الايمان بالكتب بنتي جوغي ديمتي الايمان بالرسل ان شاء الله تعالى كون سيغ مودو تول مودون وقتان ديغ نودو تاكوسان دي دونك يا نونو دي ورا جولي مجالس باغ ماي خار سوكو ديفه كون ان شاء الله تعالى لي لا وخون ني نا غاو رك profiter dougal ko fi donte tay mom yalla xam leena jël gi dara dara dara ayna alhamdulillah la si bi nikmatihi tatim salihat di ndokal mbolam ñi nek ci diaspora bi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen ndokal encore ci seen andak daari ihya ulumuddin bokku ci yi leen ci yeen ci seen taxaway ci daara ji ak borom daara ji mané daara ji mom dong ye ko mom ak alquran borom daara ji moy man moy man leg legi nit jox ma dara wax man lepp lo ma jox te waxo ma ni li ya ko mom wala li ci yow la jëm daara ji ko la koy jox te daara ji la jëm leg leg nak nit ñi am ñu xam lool ba leg leg ñu jox ma dara di ma li ya ko mom li daara ji ko mom wala ngi ko xam dama jox dara li nak joxuma ko daara ji yow la ko jox kon ñing leen di wax jasaakum la waxeere jasaahi yalla yalla nangu jëf yi te def ko ci seen téré jëf ci war ma yonent bi alayhi salatu wassalam war ma cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi goor ñi di jigen ni dawatina suñu mbokk jigen ni waxuma la dara waye tukki rek ni mu jafé mu metta yonent neena won tukki aw dogit la ci safara tukki lu metti la lu metti la dawatina ci jigen waye and ak loolu lepp nak balal yalla di wërsegal mu neew mu bari ngani lima xaaral ma domp ko def ko ci alquran ci deug deug lolou day xamna bu seeni kenn bari won bu seeni morom bari won daara bu tumuran ci mukk kon nak yeen yalla tawfiixale lolou yalla na yalla aar len te sam len te barkele len seenu njabot bañ telle len noppal ba len dina son insha allah taala sun morom man nako wa ma sharik ala laif asis innaka ala kulli shay'in qadir non la koy ñaanale tamit goor ñi ñepp rek mbolam rek soppe dara ji jazakumullahu khair jazahi ak ñinga xamni soppe mustafa bay sam la tam ñu xamni dañu sopp dara ji sopp mustafa sam ñom tamit ñu ndokke leen gërem leen ci seen taxaway ba danaka fuñ déggé nit di wax ci suñu jëm lu rafetul lu jaadu ñu jaral leen lu nekk jaral la dogok jaral la jaral la lolé timit waxu leen ñuko waye yegg nañ ko waye di ngeen wax ni man namako gisé rek ak ni mako déggé moy dama gëm ni maangi fa gañu néwon rek ndax ku jaar fa gañu jaaram faaw nga dégg li gañu dégg bima dégg mukk lu señ touba déggul won bima dégg mukk lu maam cheikh rahim fall déggul won bima dégg mukk lu cheikh daru ousmane day déggul won bima dégg mukk lu maam cheikh mbay déggul won bima dégg mukk lu señ jaaram bay déggul won comme suma ko déggé kay damay barkélu rek la lolou du dara waaw kon ñu leen di wax jissakum la waxe jissay biru mi naqri kan sayyidina ku ñuy wax buxtu nasar ku manana togn nitu yalla ku manana togn nitu yalla ba muy togn ba togn husayru husayru ci ngeen yahudi sax biko waye husayr ibn allah nawas billahi minha husayr ku manana togn nitu yalla amna ño xamni togn nitu yalla liko waral moy yalla nam ci ñom taxedi kep ku yalla xir ci togn nitu yalla rek yalla nam ci yow taxedi yalla xamni buxtu nasar ni mo defé ay toñangé ak ci fitnam ci husayru banuti sayyida husayru dafa ñaan yalla ni ko yalla man sa xarit la waxtu nasar mi alagal mako don sun jamono ci moy dam mako ray ko lak ko xolal ni ma def yalla ni ko e waya ndaw nim la def da nga yakar ni ci yo barem lako defé man yalla mako ci xir dama ko bëgg fecc li safara ëlëk te faawuma def loxo luy tax mu dem safara yow mi ngi koy def lim lay def dama bëgg mu yok sa dara ji ëlëk ak sa maqam ëlëk yow man xiyam kon nak mu ngok waaw kon mu ngok dama ci na jamono iya iya lañ ci yox xuma monte mam cheikh rahim fall mi def lu kenn xamu dum do monte señ touba la qadarallahu wala sam motax mani malaaka yi danaka rek bu fekkon yalla ko ñu yey la dañ nan ko malaaka yi yey nañ la wa yalla du ko ñu yey ndax ku melni rasulullah bu yalla bindul won adama di ñew jamono te rasulullah ba ne ñew jamono wal iyaz billah ku melni seigne touba bu yalla bindul won adama du ñew jamono te seigne touba ba ne ñew jamono wal iyaz billah dara jëru ko ci adina dara seigne touba ba ne ñew jamono dara jëru bu ñew won jamono dara du jar wa jamono yalla xamna Seigne Touba bu ñewutun jamono dara du jar wa jamono dara du jar wa jamono nak bi ni non rek la ñu leen di wax jissakum la waxeer jissa yi di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan ngeen ñaanal ñu inshallah taala ba muy daari goor ñu muy daari jigen ñi lepp rek jëm yalla ji tax ñu day ci ngeureumal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala hu muy suñu liggey ci mom insha Allah ta'ala tan bok ko yeen ak yow ngal xiyam alhamdulillah lati bi ni'mati tatim salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: constitution du senegal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko té fi dama ko momalé yalla touba dama ko momalé yalla comme légui touba dekkub yalla keur yalla té li bëggumako fi légui nañ mako fi jëlél loolu taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci procureur amul ben loi bu mëna sukkandiku pour tejwaaji lañ dekkona def moy dañ dina wax na ah ñun amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la bo buñ la yobbo dañ wax na amuñu fuñu la denc xam nga lu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kassam ndiarém mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba te ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñëw ngeen tejeel ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggey xeyna dootu ñuko defati nangam ni la cheikh abdullah régler les problèmes bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko régler légui ñuy dem di dem ba ak ci jamono Cheikh Muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil bi yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja bay faali ay civil yar seen morom lañ dedet bay faali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangu mu yirif len tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox bay faali ndigal kon mel na ni mom ginaaw mo jox bay faali ndigal bu len bay faali digale day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci mom ko nexe dedet bay faali yag nañ fi te musuñu tassé kenn ci mbedd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow seigne muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran seigne muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légui nañ ma delo baddi alquran dañi walaw kana fihima aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bat ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tajantay bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duwe len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon na nga ni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañu manam kawmi ñokay degge non waye jenn yalla dong am motax suñu borom tontu len ni walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asman ak suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf niko do fi taw ñune renkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon jenn yalla am lol nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tass lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tass lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tass lay mujj kilifa day jitu rek ñi gëna top ci walaw kana feehima aliatun ila allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma joomut seigne muntaha ni nagn ma delo bat biñ ko bok ñu delo ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi way tak deri ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu neen ci mbedd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañ def ndigal Seigne Muntaha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yegal pele keleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yegal pele keleur legi ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbedd ni koko bu xame droit day ñew dal ni police bayil sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctionner bi Seigne Muntaha xame li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titre français te kenn ku ne ya mom ce titre français am nga sañ sañu ni ku mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal bay faali digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko bay faali mu ni yeen saytul leen mako yeen legi yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo dan saytu seigne touba keureum ate legui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñomit am fulla fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax maam ci alain fall bakkanam la ci tegon bay fall yi am fulla ju day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug maam ci alain fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja watu delu na ca ndala watu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak

solaat sa tenue football duggaat ci biir Touba di waaxu. Yow kay mënoon ngaa yem ci dëkk bi, li nga def ak yem ci dëkk bi yem, ndax xale bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fu ñuy footballe, xamul luy football, mu gis la nga yore tenue, yore sa moyen, sol say moyen. Ah waay waay, dana posé question ay waajuram, waa kii nag ñu ni kii daa footballe woon, wala nga romb ci koñ bi, ah diw yaag diw ñoom ko gagné. Koñ mën na koo wees, weelaa su ne domicile mën naa weesu loolu. Ginaaw mënoo ñàkk a bañ a football, te ñàkk nga jom ba dëkk ci dëkk bi. Waay waay, boo demee Mbacke ba football ba nuppi, ay ca sangul ba set solaat sa yére, sa bàyyilaat dugg ci dëkk bi ni xiim, kenn du la wax dara. Demal Mbacke naanal sa sàngara ba ni durr, dugg sa oto ndànk, waaxu dugg sa kër tëdd, kenn du la wax dara. Ci saayir déedéet Baye Fall duñ la fekk sa kër mukk, waaye nag Sëñ Touba dana la fekk ak Batine moom, Batine moom dana la fekk. Boo ko bàyyiwul wallahi sa alaxira du baax. Waaye nag naane Mbacke ba mandi ñëw di jayi jayi ci mbedd mi, suñ doom yi naan kii jayi jayi lu mu ñu ni ko sàngara la naan, mu ne luy sàngara. Duñ la ko may, duñ la ko may. Dem footballi Mbacke, sol sa moyen, di def sa konwa, Baye Fall duñ la ko may. Moog football ci dëkk bee yam, moog football ci dëkk bee yam dong benn la. Waaye boo footballoon Mbacke ba nuppi, sol sa yére ya nga soloon, mu yére yi nga xam ne boo ñëwee ci dëkk bi te bëgg nuroog waa dëkk bi moom ngay sol, solal loolu ñëw dugg ci dëkk bi, kenn du la génne, kenn du la wax ne la sabët bi suufa ngi ci. Waaw, Sëñ Moussa ko waxoon na ko, bu ngeen ñëwee Touba di nuroog waa Touba, bu ngeen demee Dakar di nuroog ay furo ñi naar, comme nu mu ko waxeeti. Ragal leen yàlla ngeen delloo seen xel, te xam ni ndigalal Sëñ Touba lu ngeen ko mën a jënd jëruko. Waaye da cee rawati nag ki fi nekkal Sëñ Touba, nga xam ne moom mënoo koo jam ci dara. Xam nga bu doon koo xam ne sax da ngaa xam démbam, gis ca taas. Waaye Cheikh Mountaha malaakay sama borom yi sax gisuñu ci moom taas, malaakay sama borom yi xamuñu ci Sëñ Mountaha fu mu mas a jaar, fu mu wërta jaar. Tànkam bi kenn mosu koo dog fu neexul yàlla, wallahi yàlla tax ma di ko wax. Wa ma sayidna illa bi ma alimna. Cheikh Mountaha tànkam bi malaaka mosu koo dog fu neexul yàlla. Nii mu màggataale noonu la ndawee woon, ngeen bàl ma. Di jaawam bii moo ci dolliku, waaye topp ndigal, nangu ndigal, topp say kilifa. Ci Sëñ Mountaha la fekk baax. Gëm yàlla, wóolu ko, yaakaar ko, topp ko, ci Sëñ Mountaha la fekk baax. Jàng ba wan na lef, wax naa ko ci conférence ma doon def démb ci Jàng fi Mahawa, ma ni ñun suñ yoon daa wur woon a nekk ci jéem a liggéey di naan football dagan naag daganut ak gone war na koo def ak mag war na koo def. Sëñ Mountaha nu ko gën a xam, Sëñ Mountaha jàng na ba wan nu lef, Sénégal xawma ko ko fi raw, xam na critère yi daje football doog a araam. Waaye gone boo bañee mu lab ci géej ga, tàkk ga nga koy tere tefas ga, nga daan ko ba fa sa tànk tege. Waaye boo ko bàyyee mu ñëw ci tefas gi, ci géej gi la jëm. Loolu la Sëñ Mountaha xam. Xam na ni football gone goo xam ni rek daa toll ci ati ndawam yorob bal di football, xam na ni loolu araamul. Critère yi daje football doog a araam, xam na ni gone yi defuñu ko. Moo leen ko gën a xam, waaye lu tax mu tere leen ko, lu tax mu tere leen ko? Wolof Ndiaye nee na, wolof Ndiaye nee na, xoddiku bala ngaa lakkale. Arab yi ni al wiqayatu xayrun min al ilaaj. Waaw, dangay protéger mbir yi, protéger sa bopp balaa feebar ñëw. Waaye boo xaaree ba feebar ñëw amutu njariñ, amutul njariñ, amutul njariñ. Kon nag min ku mën yuri dunia wa min ku mën yuri aaxir moom dafay yàgg. Am na ñoo xam ni seen ambition rek, seen bànneex rek, waaw seen bànneex rek, seen bànneex rek. Am na ay li ñuy tuddee maanaam ay béréb yoo xam ni ña fay nekk dañuy jàng karaté. Xam nga loolu boo seetee sax mën ngaa wax ni xawees na ko mën a toleré, parce que ñi jàng karaté ci kër la ñuy ne, ci genn kër.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكرتي radio khassid online delu suñu ñëlen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nekk ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillah ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral mi li ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal bëre bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu toll ci jamono yi ubitel école ku ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigal yonnate alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousur moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wone met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bindigi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi mu ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel لذا القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون من سوره التوبه جكنا جادنا ورنا مولو مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defee dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquence yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom ara kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw biñu jange ba xam li gëna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu négatif yi rek li gëna bari ci dom adama ginaaw biñu jange ba nopi tambalel ca kaw bombu otomik bombu nikilèr yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb niki leer nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma adafni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distinguer dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokon nangul sen borom tabaarak wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kepp ku gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa kepp kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñi tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwiya al muta'allim طلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه وهي اي دين وهي اي دين بارمي تي تيري بي نتي تعليم المتعلم لول لا وايكات بي واخ لول لا ساير بي واخ لول لا بروم خام خام بي واخ مني يالا نا جادونا رافتنا دي جوك دي ووتي خام خام مو سلال يينيم مني نا فخه با خام خام بي بيم كوي ووتي na jimmi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek da xam xam day maye ngeureumal yalla tabarak wa taala bu fekke ni pratique niko ni lako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil askopar mom kopara ko taxona jangi xamna ni ku jangul desula employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sëgeeru al akhirah jak ëlëk ndax bul fatte ni xam xam bi fa ka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sëgeeru ëlëk al akhirah ni lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa dar al-akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul ja'al an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxon day dal di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñoddi xiwal fu xiwal nekkon andil ko comme niko wa koki dexe ka nekkon koki ka nekkon koki ma saxirlo samp dara di agna gerte yak say donga samp dara di agna gerte yak say donga seigne massakhir lo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agn joté mu nekk am nekk jox gone nekk jox kenn ku ne agniti bu gerte kenn ku ne agniti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew legi lañuy agné kon mu ngo kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wersal la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara warul ko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu dara nexé won ni ak imama nexé bu dara nexé won ni ndom ak tank ñu fal la ko nexé kenn du leen jitu ci dara kenn wërantul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan kanet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan kanet rek fuñu wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem ciewé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok da defé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun day dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école former nit ni jangal len waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngoy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangalel mu leer rek day mujj ñoom ñoñu nga xamni luñ fonku sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonku la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokku tak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami boba ay sëriñ lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal seen loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lolou lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aadé réew mu moy doomi sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku lolou bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jur ci soxol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyulé da diko xexé tariika yoyu dedet bu mu lako jaral da ngay nangum dogalub yalla té na ci li nga wara né rek del jangata jangalé rek bu yagge ñi nga doon jangal té di leen jangalé bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xamaleen itil bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddoo waye du juddoo ci fami juddoo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critique gi ñay critique seen sëriñ te ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mamak yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nekk ci li nga wara ne li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bu añaane sëriñ si ndax bu fatte ni sëriñ soosé nga xam ni tay ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakaarna ay firil na len ba tay liñu tudde alim moy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé gis nga batu liñu tudde ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam serdi sam bi sam moy jur borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba walige sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba jurat bandi ba
ni la yalla tege adina bi min neew ci recc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis reglement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako dafa neew lum am da neew lum am yalla xamnako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamonom bok ci kumunul awliya allah bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali bari wut lumuy am moy njabotam gep goor ak jigen na njabotam gep goor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna reglement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may fara wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliya yi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yi ma ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn mi istisna reglement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet ci bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñoon ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom donu len nga xamne ni seen baye nekké arjulu salih non lañ nekké arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi reep ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan bi ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yu tamit non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh amadi tidiane yo xamni mo doon cheikh amadi tidiane yenn domam

0: mu ne xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal australie nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow nan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigeen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yakoti riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwum riwuma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoo buñ né ci réewuma dé waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu yu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxé adina ak bu alakhirah taxé adina ak bu alakhirah dañal gi ngay dañal sa bop ci riir ak dañal gi ngay dañal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisee kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meun na lire legui nak mom deg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam ma ko ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjë judd ya yees sa morom xam xam non lay démé fimu nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwoy niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu amul ben génération bu ñëwul ni moy yé génération bu bako jitu ba yowmal xiyam nak génération bu ñëw moy moy yé génération bu bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben génération bu ñëwul ni moy yé bako jitu won
1: tax wala xñay ni
0: mu jëj judd gëna bon
1: yeen bal ma
0: mu jëj judd gëna bon
1: ko mu djuddu gëna bon
0: lutax
1: jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement
0: évolution jamono
1: sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñu len lajone li TikTok xamnu li TikTok Facebook xamnu ko ila akhiri ila akhiri
0: te yoyu dañuy satti
1: bo gisse sallallahu alaihi wasallam ni ko mujjé ñu gëna bon moy yoy dañuy satti sa jikko yu bax
0: motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante jikko day satiante bo amon sa dom wala ko xalé bu ndaw bu tam jël luñ ko joxul
1: wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom
0: atiba tasriqu tiba jikko day satianti nit ñi ñepp TikTok satti na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok satti na ko téméri publication yo gis ñaara ci wax lu bax
1: awa kon ana ñun té kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni
0: témeri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax
1: ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on satti sun jikko waye amon nañ ko TikTok ko satti
0: waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dié xarsu dugg ci légi nak dang koy wax té du def ben jéxital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam ben djumtu kay la pour jariño xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yep non la mel wasail bolem djumtu kay ci gis yep non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su peme fajar carotte mo taxone ñi wut paaka rendi ci gatt bi defandi koko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñi wut paaka legi paaka mu ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit mi yalla waxani bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamiñ waxani xam nga lamiñ boko gisee comme paaka ñaari bor amna lamiñ wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamiñ ray na len bu yagg ñu suuli len rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow ben métier rek nga am moy plateau site aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamne amul benn jamm buy faatu lolu ni dañ la dikkel lolu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir
1: malaka yow poñetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam
0: sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yaang ko jëme ci yaq deros gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire du manam salaire am mom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sar minhu mu ngop xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal aqida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la alakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar mun waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distingue kalimat yi baat yi son yi daf la koy distingue wal absar ma jox la benen jumtu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasail la ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asam o amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beuti xol bu yalla faté beuti bop rek daldi ubil beuti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubiku ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettelu wasail bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqleel al farq bayna al haqq wal batin moy xel bu la nexe nga ni moy xel mo lay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xolal ñetti wasail yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xame pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor morom nitam waxna li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor morom nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor morom nitam man gisaguma gayne guy lor morom gayndem wax deug gisaguma xar muy lor morom xaram gisaguma fas wuy ray morom fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitum saccim xelam mba mu sacc alalam mba mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu te gu tolni kagn bokalu xeer biñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla joxna lako wal yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif as-sam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jeul amna ko xamni as-sam mom al-quran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadan tan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbil al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tudde beut jumtukaay biñuy tudde beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek la utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum alquran dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala sami yalla ni man ma len genné ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay milar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel da nga nekké ruuhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wallama adam asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikke jamono legui yalla daf jël ru gogou duggal ko ci sa pure yaram yaram wo wuna mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay meuna distinguer li ni la ko xamé won ni la ko xamé won ni la ko xamé won mën la ko distinguer legui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku leen yewon ni leen sakku katu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom seigne touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audience taal daara yi ñi jàngé ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamoon ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jàng fori ji tax tabax daara yattim ñax tabax daara ngir am fum tok jàngé waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jàngé losel ko fa ay lal diko fay wër ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bëre bu sakka yu xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yep koy song ba ñoo xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye bu mu ñewé dama naan yeen donga yi yeenako def yeen ñiko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yett ñax ngir tabax daara di yett gi tax ngir tabax daara digul lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy setan ñi taal daara ji jamm jekk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bimu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokk yi ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamne fa lañu jangé politique nañ dem jangé jiko fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienté ci muy def manifestation bo xamni politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xonk way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa musul non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan nga ko jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi fene ba legi ndayam dafay ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nak mu sutural rek bu ko fi indé boy ñëwati na nga mur boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas bimu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keuram grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keuram ni ko pourtant malako jikko na tere de da nga bañoon muni ko waye da ak lu meuna xew lima sama dom ji wax tay ji mom grafas mom ci fini ku ñoo mo won lako kérok la mujjé té grafas yalla nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnalé adina ak mouray mi ngi ginnalé adina ak ñakaté grafas mo xolal bu faatu walé won lool té pourtant li ben circonstance la bo xam yani kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu neké jaar nak fofu ak doomu kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du CNE waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq
0: wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski wa ke baax na seigne mourou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokam beug duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defeni ñu gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mënta défar bam indi won ay ciow yu bari té fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sant bañ koy sant ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtaané dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtaan ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jéxé mo waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogale ma ni ma li nga wax ni mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mun sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li ya taxone ñu di len jox Seigne Diou bañ len jox Seigne Diou dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré Seigne Diou ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moins retour legi ma ngi deglu ci benen téléphone bi xamna bo legge ma xol ba xam may def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jotté ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe al qur'an ni kurel bu nek warna am
1: ñu fa bayiko dem wuti xam xam mbolem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nekk kër gu nekk dekk bu nekk réew mu nekk warna am benn kurel bo xamni ni ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
2: assalamu alaykum assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum da mel de ak sey mustafa wa ko mbay mbay yaram mbay
1: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg wa
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay man dam gay
1: señ dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ tuba bu baax mbay alhamdullah naka bokki tuba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
1: ci naxna ko faalé ko ñu lay déllo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
1: yalla bon duwa
2: aw di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lol te wer
1: tay ci du jottu
2: ak serigne amdi fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa yi dina yépp rek aw le di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tabarak allah alhamdulillah
2: wa lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak ci xaan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel la ko motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jiri kilu ga ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ñam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba ndeysa wa te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan
1: ndeysa
2: sañ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war dal waaw waye dak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xam ni jox son ne dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tuwarkal
2: wa beug ci peug yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
3: tabarak Allah alhamdulillah ndax
2: ya waye bar na ñu xam dal ñi ngi férewlu ñi férewlu ñi ngi férewlu ñi nga xam ni am ñu kilifa lool nak man li bako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax da nga da man yaakar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xam ni xam nga ni ki ci wa kër Seigne Touba la war nga wésu nit di dox sa digënté ak jàngalem trëñ bi wala wa kër Seigne bi yaw yaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci ko ni xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
3: barakallahu fiik
2: jeñ ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ la dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tut tuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
3: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dalbe yi déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
3: Jerejef ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat insha Allah taala di nuyu ce que ñi wax Cheikh Binan Guey ñu ne ba fi ci daara ji dige def isaak la waxe ni sa yi Serigne Modou Bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni Serigne Daoudi Bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey isaakum la waxe ni sa ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ji on bokku bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy niya bi waaw nak lu bëss la ci man mo tax waaw ba bo may nit ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotta yu yag mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen émission bi lek mu am ab diir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki demb ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga lu mëna japp woon man dama fa woni benn conférence yé nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ñu ni ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara ya jot dara yalla xamna leg leg yi ngon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam du ngok dal mo day ma tollu fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no président dama koy faté laj ko doon wat baye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak man ko taxawé mu ngi ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xi ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da nga nan dit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donk yépp nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim and ak wir gi yaram ndax ñu wax na mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni demone jamono ci buru le doon ni ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wall mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba minimum de mission wala kuli hal ñu sakku ñaan rek ci di len ñaanal su dafa xamna seigne modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar loolu mo tax ñu fekk amul ku ne ci ligne bi xamna seigne modou damay tag bo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu donte nak waxtaan yi mom lu am am solo la te waxtaan yi ñeneen dañ koy topal diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéresser ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay ko xam day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamnako ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu safano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay matti tisi yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu fekk wat jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp ngir jëf ji saka mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal te sa ko ci yeen ñaan jërëngi jëf jakk mu la waxe jëssay fi

ba gis lu melni mané ko tay bo ñewon sénégal bo ñewon sénégal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar ba gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko salat me jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayele ko bolu mango dede bi la wax la ñetti mango ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xamni dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti ta dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pc yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddu légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla ne riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi len febar bo xamni seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa feyit ñi nan banki dañoo da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla sohaybu nabiyullahi alayhi salatu wassalam nabiyullahi alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful kayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci manduté pesse def len ko ci manduté nat ngayen ko def ci manduté pesse ci manduté nat ci manduté mu melni lolu moy li gëna tumu ranké légui ci marché bi li gëna tumu ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soblé manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako
akul amwalu nas bi khayri tibi nas haram borom la xdari wax nako borom la xdari wax nako abdurrahman rahimahullah rahimahullah bilqist borom ñu awful kayla wal misan way bilqist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesé bu ngeen de pesé ngeen de pesé lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesé ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon naté diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalu nas bi khayri tibi nafsi haram haram haram borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle aya bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesé wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizin amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci seen digënté bil batil ci neen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw légui so waajo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawma la kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place am inshallah taala buma agge ci di digeunte al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alaihi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contourler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatis woni yi nga xamni ñoo nekk fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ñoo fi ne ñoomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la nga tak ci alali jambour and ak mom dem ci atekat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atekat bi jox la deug
ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey defna bu mu joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxna mi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don mi dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonnante sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana taqati ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko na la woorni safara la dag jox la na la woorni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geruko ken geruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu até lola fofu mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaghasu an-nasa asya'ahum wala tahsu fil ardi mufsidina baghiyatu llahi khayrun lakum in kuntum mu'minin man suratu hud sayidina sohibu neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di fessé na mat def len ko ci mandu bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ngay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko nga nax ko bam jaayelako lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warona jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax pré apporter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ko gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né yéwi réewi naar yi nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari metar wala ñett
da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca kélé ñenti mètre génné ca kay ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga sacci ci wa sacci nga loolu mom du babu mom loolu sacci la loolu du babu koku mom bokkut ak alcorane dox nan woy leen mu tay fiin loolu mom sacci la sacci loolu sacci la ñenti mètre dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñëwé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ca tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla soñu bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax nan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alaihi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contour lena bopam julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxane julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba waxna ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intuba ina mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba salamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababu ci door mba sacc moy nga sacc alali jambur ngir lor ko yep agn nako muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi euleuk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi djegi sirat euleuk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom rabbi tu jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous musique ni fé mousi poabar fé musi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti musi kani ñetti musi pobar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lam nga jël fal yek mu ni ko ñetti musi kani ñetti musi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani
ak ñaari saf safal rek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jamburde sacc nga alali jamburde sacc nga alali jamburde lolo nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yall sa njabot gogou kenn du len mëna yall ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale mo tan njabot gi kenn du len mëna yall kenn du len mëna yall bu dé commerçant bi doy lowul day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lol da jar randal waliyasu billah djuroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar risque na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubane wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ tuba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu leen bay at mu nek ñu nan fiif ba nga yott wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ñu nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun yi ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'una sun borom neena bo gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay mbaliti doon ni gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taraat woor la ni yow li boko don jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko don jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko don jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraat rek nga bayyi don ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won
ba legi sax tay baykat la man baykat la ma bolé ci doñ ci soufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taral kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bari bima kasabat aydinas yaqut rek lay jur ci kawsu yaqut rek pesir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isine ba isine linjane lañ ko xuma isine kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé da na xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci pcr bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr bi wax na ak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara du rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjuuna la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf en raf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba a gis wa jo xamni bu nawet bi sore ba baykati amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykati fa ñu nekk yeen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni bari gobi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngen genn manam bu la joxe fukki junni bu gerte gi ñore nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu dal di nang lolal ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolou moy lima waxon legi ci ñak yermane ci ñak yermane te sun borom neena yermane bi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin mbaram yonent bi mu yoni ali salatu wasalam neena la ana allah la akila riba wa mukiluhu wa sa'idihi sallallahu wasalam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba ba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idihi ñi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka riba ak takoy may possibilité mu lek riba
ak ñay sédé bañuy lek riba bi yal ne len yalla yi yermene yalla sori ñun waaw lutax munuhum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam lalla yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin nga soor fi baq yeen ñi wax ni yeen ñi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ci bokku na ca ñu bokku membre virgo bi ëppalante wuñ ci waye neppul yadd bi yadd neppul yadd bi yadd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ndé sama ki bañu bëgg fay sama musul bi

Gelecek yıl mı değil? Ne? Bir faya yakarın hani emisyonu bir dutmanı değil mi? Peki bir bak bak. Dan gis ni kon doom adama bi waxtu wax xameni yalla dogal na muy jefandiko riba wal iyas billah bu keroge ah nako woor ni dajje borom bi tabaraku taala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni sun borom waxon nako ko lu jekk muy faatu sun borom waxon nako lu jekk muy faatu ya walisina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara sun borom ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim min yalla funu fek jalub riba dañuy kos al metekcha lolu sun borom wax funu fek jalub riba rek dañuy kos al metekcha mun nak min yalla niñu aramale riba nonu lañu daganalé lepp lo xamni commerçant bu jaar yon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw lu ñu xamni yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank Al-Qissu, yungina ko ci waxtaan wi. Lan moy Al-Qissu? Te yonant sallallahu alayhi wa sallam waxni, man qassana falaysa minna. Kip ko xamni yaangi njar, lepp lu ñuy jaay, diko jaay julit ñi ba nopi nak diko njar, bokko ci ñun, bokko ci diine ji, bokko ci man yonant yalla Muhammad alayhi salatu wa salam. Lan moy Al-Qissu? Bokk na ci moy, ikhfa'una al-uyuba. Aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawwudu suban goretuma ci ñaari téré ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman jahila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xani danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye dula ko wax xamna ni soble ci da neub waye dula ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gem lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara lu dul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la neena lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard. Nal na VTH day retard de. So bëggee jënd bu bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam. Nalay wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci. Boo bëggee jënd bu bëggul ba. Waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci nii këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ. Te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi. Nga gis mu woo ko téléphone. Waaw numéro sangam ak ni dama bëgg nga vérifié ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la ma nga cee kii aramse ko aramse ko aramse ko bëgg laa jaay rek fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñu la nuus nga ne oto bi fay na duwaañ ñu la oto bi musta jaar duwaañ nga dem fekk muy dëgg fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg dëgg njar nag mooy loolu dëgg dëgg mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayibi diine la mbaa ayibi diine la bu mu ci mën a doon. Bu dee ayibi diine boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi ñooy giddi yi giddi spirituel yi mbooloo topp leen mbooloo topp leen mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal. Te fekk li nga wax aramse ko aramse ko yow xamoo fu yàlla fa naan bi xamoo fu yàlla fa naan bi ba naan ko yow man xiyam doo fa gis loolu. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diine lu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani doo borom diine de borom daani nga ba tey da ngaa njar de da ngaa yore melaw diine comportement bi wax ji waaye jëf ji sero dara niwu fa da ngaa njar da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ay ban bi xat kaana ay ban xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul aw xat kaana ay ba diini moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk ci diineem la nekk aw dunyawi yan wala sax ci kojug addina mooy li ma doon wax léegi da ngay jaay aw fas fas yu day màttee nee ko parce que day màtte de waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii bu kenn jege fas yi fas yi day màtte da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte bu dee weqe nga ni day weqe waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar aramse ko aramse ko aramse ko aramse ko. Da amoon mbokk muñ ma nettali nee nañu talibeb Cheikh Mohamadul Fadal la woon defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boore njote siyaan njote siyaan. Xam nga li ñu wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaaye doo am dara lii moom ku koy jaaye doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ko bëgg rek. Talib Cheikh Mohamadul Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñem bi xam ngeen ni marché njota siyaan ajjuma lay doon dem naa ci bataay marché njota siyaan boobu neeñu mu gas ñambeem ci ay toolam tokkëram yóbbu fa di ko jaay ah bi mu ñëwee di jaay ñambi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw su ñambi ji dana ñora mu ne démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll. Mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waaja soo lenn ci commerçant yi ni ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa jambi ji ñor yow mën nga ko loox nga ni ñambi ji du ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñambi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay. Mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag bëgg a jaay du ma tax a fen mukk. Ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waaja soo benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñambi ji waay. Mu ne ko ah ñambi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor mu ne ko waaw kay nag ñambi ju mel nii laa bëgg ndax man saa jur doo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramaas ñambi ji lépp daal di ramaas ñambi ji lépp yóbbu. Yàlla du jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allaha laa yukhliful mihaad yàlla du jox randu kenn di fausse. Moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn.
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq ne ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day manku jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ moddu mbay cham yoram magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo señ moddu mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ moddu ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndam de mu ni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way duñu leen mutafifin way luñu mutarifin bok na ci liñu tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon légui juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fuk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek ci xaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deggal ci ndjay ma buñ fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu degg kenn ku nekk la nga wax di degg ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warona leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla di len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubbu ci luñu war wona neubbu neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ca né yalla da koy rocc yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamné lu wara na feñ la léré luñ ci dara ñena yalla rocc ci barké ba ca wara na am yalla rocc ci barké ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilul qilabatu li muslim daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat may lan modi ku ñi wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt tie dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp ko nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéni ni toll gatt bu bari soow la te fekk tie nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi day soffé xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak munaju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna lu ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram sé ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa nga ni amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexmu ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marchandise ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé deb fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lolu l'islam téré rek ya def lolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax mën ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fa ne. Dëgganut de, waaw dëgganut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw, am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na neñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daal ñëw ni yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilaabatu, daf maa nax. Taxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta faqul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ci la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadisam boobi le nee na attujaaru yuxsabuuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyaam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya waaye yëmuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa rawaahu tirmisi, rawaahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yëmu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni tirmisi indi na ko nee na attaajiru sadduqu yusuruna yowma alqiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowma alqiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonente ñooy ànd ci biir yonente lay nekk amee daraje yonente alayhi salatu wasalaam commerçant bu sincère. Loolu la

0: wasalam commerçant bu sincère ëllëg yow mel xiyam buy dekki moo yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suada nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu seeseer ëllëg ñooy doon seeni wettal ngir jëmam ñoom àlaxira wala jëmam ñoom àjjana saadiqiina yi wala siddiquuna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila abou bakar hadis boobu am na ay coow yu bari ñi ne nañ wér na ñi ni wérut am na ay coow yu bari waaye yonente sallallahu alayhi wa sallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar waaw commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar kullu taajir faajir ila abou bakar commerçant boo gis mu ne am laq nag caay caay ca suuf ba mu des abou bakar lenn ci ulamaa yi nag nee nañ laa asla la moom addis boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu lenn ci ulamaa yi wax nañ ko wax nañ ko kon sëñ Moodu fi jamono toll mooy bopp sa bopp bopp sa bopp gis ngeen état mi nga xam ne moo war a yërëme taxi mu gàll way néew doole yi nan nga mën a comprendre taxaw ci station jënd essence loo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga tekkiw ñeent fukk waaw ñeent fukk yi fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñeent fukk yoo xam ne kenn xamul fuñ ko bind kenn kenn 20 litres gasoil yi nga jënd moom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi nii ñoomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñoomit dañuy babu de waa gasoil waa essence dañuy babu de xoylu leen motafi fii na waaw fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boo ko nattoon boo ko yakkaatoon natt ko du mat sax boo muytuwul 9 mbaa 10 mbaa 8 mbaa 8 léegi nag li gën a garaaw mooy léegi nga jënd gasoil bu nëpp ñun la da nga ci teg aw ñeen fukk nit ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind waaw kenn xamul kenn xamul bopp sa bopp waaw bopp sa bopp bopp sa bopp maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaay yi yoo xam ne dañuy marché yi ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ngi mais seer léegi mu ne cim marché ngi ba muy seer boobu yéen juddoogu leen di marché leen ba naka ni ngeen di door a marché par parloo bi ci réew mi bopp sa bopp mis ma waaw alquran nee na woon nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek kenn ku ne bayeboo nga jàpp sa njàmbur ya ayyuha alladhina aamanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla istahdaytum waaw foofu lañ toll foofu lañ toll foofu lañ toll soo waxee dëgg mu xas la saaga la tuumaal la tuumaal mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek xanaa benn yoon laa ci mos a wax tuuti dong laa ci wax commerçant yi dañu war yebu tuddi ci suuf waaw ndax xam nañu ñoom ñëpp samay xarit lañ fuñ toll ñi may jox ay addee ñii di ma nàngam waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay leen ñu jub yàlla xam na ko man xam naa fi ñu bari ñoo gën a jubkaay leen ñu jub lépp lu dugg ci seen alal koy am rëcc la waaye du seen tayef yàlla xam na ko lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la waaye du tayef xam naa fi ñu bari xam naa fi ñu bari ñu ragal seen borom wayru lil mutaffifina xoolal nit ki yow amuk jaaxle ñëw tayle la këram tayle la këram kër goo xam ne wóor na la ni mën naa jar 20 million moom mu soxla 5 million
1: tay la ci kër.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم عن بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسون من اليوان كسين إميسون بنيت منهاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek ci ñent waxtu joté ci Sénégal. Dina buñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu len yoon ci mawduhaat yi nga xamné baax ñu ko and ak yeen té bi wésu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarem moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonantu bi ali sallatu wassalam. Bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonantu yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wassalam. Yonentou yoy alayhi wassalam lal nañ tuuti seeni moojisa ak seeni jaar jaar mi ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin. Moojisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun wote nañ ci yel nak am la ci ñom ñoo xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi alayhi salatu wassalam jekk mu diko yonni am na ñoo xam li ñoo jël irhasat yoyu boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xam nak dañ ni deede irhasat yi bokul ci mu'jisat yi. Irhas moy lan? Irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoyé lañuy tudde irhas. Kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi len deedet akay ci mu'jisa yi la bok ali shaykhu salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ci as ndigante rek waye buñ bëgge tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund dana jeex te mo jissay du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen yalla tabi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namme indi jamono fekk na boba nañ wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gané adina dik buñ wax makkatul mukarrama seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lo tax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy man ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam bamu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulaam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp dok mom di len bolé ñom ñi sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulaamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc mi dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay na kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal niko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gën 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mo biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen ta sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax sun borom defal ko saqqu sadri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkka defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolu amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatu ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem ñu fekk yonentou bi mu tok ci benn bett mber dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jëm sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkale defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko ben ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sagri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denc soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonentu bu wara ñu jamono bokk na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barab sangam dana tok ci wetu garab sangam yonentu biñ leen di wax bu ñewé mu dug jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé mu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day gardi girga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou muju jamono juduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonegu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu dëkk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi ali sallatu wassalam mom ngeen di gis ci ahmad bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya dëñ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xam ni ay miraclam da ca bokk neena bu ma saandi dox aw nir day ñew di ko keral bu ñu yonent bobu da bokk ci ay mukhjisam ni muy gisee kanamam non lay gisee li ci gannaaw ni muy gisee kanamam non lay gisee li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi ci wala mu def lu nonu ci sappi ci manam muni xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci wali amna ci wali yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol bu nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay muhjisatam mom yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama ma sa gis weñ dal la muni bul won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba ay tak ndeer bi sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobal tak ndeeram jëm fum jëm yobal tak ndeer tak ndeer de ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ touba ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal wéñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gàttal mucjisaat yi nga xam ni irhas la booba yàlla yónneegu ko yim def, mu am yeneen i mucjisa nag yoo xam ni moom borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ni mooy bi ko yàlla yónnee alayhi salatu wassalam. Mucjisa yooyu nañ ci tàmbalee, mucjisa yooyu nañ ci tàmbalee alquran alkarim, te mooy al isra wal mihraj. Da bokk ci mucjisaatu mustafa alayhi salatu wassalam mooy waa makka gépp reer ba tudd, mu jóge makka jaar madinatul munawara, te booba gàddaayagul, xamagul madina ci saayir, waaye jibril jaarale na ko fa, daal di dem ak moom baytul maqdis Jerusalem nga xam ni moom la yahudi di bëgg a rey seen bopp ni. Bam jógee foofa ci baytul maqdis daal di dem sidratul muntaha. Moom lañ alquran di nettali ni subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-samiul basir. Nga suratu isra la ca nga lama buur bi nga xam ni mu yëkkati ab jaamam ca guddi ya jële ko baytul alharam yóbbu ko almasjid alaqsa. Mu ni béréb yooyu nga xam ni la ko wër lépp lu barkeel la. Mu ni boo gisee man yàlla ma def ko du dara lu dul dama bëgg rek wan ko samay kawtéef ak sama kàttan ak sama sañ-sañ ak sama coobare, iradatullahi wa qudratuhu moom laa ko bëgg a wan, ba nga xam ni dana dalal xelam dalal xolam, xam ni moom kaaraangeem yàllaa ko yore alayhi salatu wassalam. Bi mu jógee masjidul aqsa la daal di dem nag sidratul muntaha. Alayhi salatu wassalam bi mu demee sidratul muntaha fa kaana xaaba xawsayin aw àddina fa awaa ilaa bi ma awaa. Ngeen ko xamee am demee ba nga xam ne àgg na sidratul muntaha, mi ni sidratul muntaha menn mbindeef mosu koo mën a jéggi ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddig laylatul al isra wal mihraj la ko jéggee. Dinaa jibril alayhi salatu wassalam mi mu àndaloon sax mu munta jéggi sidratul muntaha, nee ñu bi mu agsee sidratul muntaha dañu tekk taxaw moom jibril alayhi salatu wassalam mi mu àndaloon sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw looy def nii, mu ne ko man fii laa mën a yem. Ah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dégg kaddu mu naan ko yaa Muhammad udni yaa Muhammad udni, sallallahu alayhi wa sallam di gën di dox rek di xuus. Bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam dem na ba gisatul jibril te it gisul boromam, gisatul jibril te àggagul ci boromam, foofu mu mel ni dafa yëg benn wéetaay en tant que al insanu basit, en tant que nit kese. Suñ borom tabaraka taala yónnee ko kàddu gu mel ni kàddu Aboubacar mu wétli ko tuuti, mu ne ko xif yaa Muhammad inna rabbaka yusalli, yow Muhammad taxawal tuuti rek sa borom day julli, taxawal tuuti sa borom day julli. Sallallahu alayhi wa sallam dem ba àgg al ufuqul ahla. Boo demee ci mu fasiru ni toolaa nga ci ni gàññi ñii ni al ufuqul ahla gisu fa yàlla, jibril la fa gis, ñii ni gis na yàlla, ñii ni gisul yàlla. Nettali naa ko ci gàmmu yi, conférence gàmmu yi ba tey ci diggante Abdoulaye Ibn Abbas ak Seydatuna Aïcha. Abdoulaye Ibn Abbas moom moo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal nga ko lu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ni gisumako wala su jaay ni ñaari deug du dajé ñaari deug dal du bok dajé ma waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam limni aisha gisuma sama borom deug la waye limni abbas gisna sama borom deug la Abdullah ibn Abbas lolou ni ngi ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yabi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñuulul xereelul yalla kon mu wacc aïssa ci waccu wayam mu wacc sayyidatuna aïssa ci waccu wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab min yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonku ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyidina aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidina aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu goor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamuk lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi ni yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodel ko mo fi yees ak ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndoxo ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paaka dara bañ yi rendi ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paaka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: Waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ni waxtane ba ci fajar ke dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma seigne sam wala na la pank ni degge question ba sama tonto bu dugg ci fajar gi non ni seigne sam wala na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jigal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jigal ci mom inshallah boba jamono yi dugala dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek
1: alayhi salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew mal fu mëna ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ni don yonnante bi alayhi salatu wasalam masalna len ko misal ci seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon beureup buñ wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam jappel nako muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam yonnante yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa dëndim fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënon ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ñoo ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa dëndu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won kula ko tejil kan mo la ko tejil wadahna anka wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la wadahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci wara fana lak ci kraka yonent yoy ngay tuddi muy muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defalu malen ko ndax yow wara fana lak ci kraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow ngeen balma xawa sa tuti sukar su sey ci soow muniko mak sama sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak ci krak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak ci krak fa inna ma al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé jafé muna muni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun légui ma résoudre ko fa inna ma al-husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dina indi lu ko résoudre fa inna ma al-husri yusra inna ma al-husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al-husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa faraxta fansab bo julé ba selmal mo am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa faraxta fansab bo julé ba selmal bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fokul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqa deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba
0: wa ila rabbika farghab isa farahta fansab wa ila rabbika farghab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farghab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilm wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxel ñaari taxe fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey fan bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaya makka ñew medina suma nawara digënté makk ak medina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bim déparé makk jëm medina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy suraqata ibn nawfal suraqata suraqa ya rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam gennena makka jëm medina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di fex yendo wër ba ngone jot ken gisut ali salatu wasalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur ah suraxa mom ñen ñi neen nañ mbeerum lamb la won amul won dara waye bam dege téméri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xalé yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawalna dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man neenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen na suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muné ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sa gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax muné Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu lako waxon ci khari sour ndax boba yéferi dañu ñëw ba tim leen li Abou Bakar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bimu dawale façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yaron sallallahu alayhi wasallam mu'jisa biko yalla jiko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso sura akhabi suuf dal di wonna faso sura akhabi ba den bi di tege ci suuf sura akhani cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla je def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootu mala top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke sura akhati wax na deug gennel faso bi faso da ni beug dal di gennat sura akh dal di war fasé wagn ko wat jimaat makka waye bu démé ba yag rek xelam dem ci téméré gëlem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagn ko wat dal di wagn ko rek songat yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dawalaté bu djublen rek yonent sallallahu alayhi wasallam ni suuf wonnal faso sura akh bi suuf sal dikoy wonnat bu dënd bi di lal suuf def nako ñett yoon sura akh xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagn ko rek li mom du neen ni du neen yoonu mu juy yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la mu ne ko waye man waxuma na dootuma na top waye kuma dajel ci yoon yi dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alayhi wasallam sun borob bi suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena saxo suraqata siran kayji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonupi nak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraqa ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sim tu yol bu mag ba mag te moy temeri gelem yi temeri gelem bi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar naka non yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñuy wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat ñu ñu

xiif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax umu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni umu mahbat waaw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañu xiif mar umu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar wax ko neko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abou Bakar ni umu mahbat Mustafa alayhi salam ni ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neko nama jox rek ah umu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil nañ yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare bare bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox umu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa umu mahbat bayil ko fa umu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yem miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni umu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko wa saway soow mi fuñu joge mu ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abou mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo amum sow waaw ratuko mo amum sow sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la señ tubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للعيق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي جسب الخلوق له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujji koku moy borom ngeneel yi yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeneel yi yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ñant yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer bi da bokku ci

miracle yonent sallallahu alayhi wasallam xar weer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqh yi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mënu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne kër kër ni kep ci penchu makka mi ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la mu ne ko a bay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci penchu mi genn na ñew ci penchu mi dum jëlé loxom daldi ju ñun ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jëlé nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni in sa'ul khamar ala ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa al-jabal wa farqatun duna farqatun fawqa al-jabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xarit bi ci dess dal ca kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legi leer na len ashadu du legi leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saway li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu ñu wa baxna nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar Cheikh Bamba Diouf ñu ko ci raaye neena minha salamul ajal alayhi masyu sajal lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu montagne yi ak doji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lolou la seigne touba ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kuntu ma'a nabi ali sallallahu alaihi wasallam fa kharajna
fi ba'd nawaya muni mom sayyidina aljun karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñi dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj ba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yonnati bi luddul da nga degg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah mm-hmm.

0: bal ma def fekke montel bi moy nodd na na ko ndax ni dal ci kiyam ni ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak daj yi ak garab yi diko nuyu sayna li moko wax param la wacce muni amul wenn daj waxane deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu biñu toge ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngeen dimbe sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdali al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdali al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tim ko loxom bi simi at tasbih wa taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ñam wi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tib ñam wi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum lool alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lool mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lool garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangem ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaron sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaron sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki wal gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kewel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kewel ga mom tok fa di xaar borom kewel gi tok fa di xaar borom kewel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu ne waana sama kewel gi ma yewon fi mu ne kewel ga day yew na ko neena day nampalé ay doom tu délu ci mu ne ko la ilaha kewel gi yow ku ma sa dégg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi tiliga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mun mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewel ga ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonnati bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa won ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattami ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma dole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na fa ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade bayi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbettuma xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan kiman bu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yonni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bi mu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm am koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbëtt mi waxe nga gëm muné ko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron ta sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muné ko anta rasulullah yow ya yaron tub yalla bi motax señ touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata anino jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom señ touba neena waxi mbeutuma dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ngi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baram ba fam jikona nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yakali jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu dan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko dan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wow kong ba de yonent moy def bu masan di khutba rek djel loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam deplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekket di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yerma dem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew ndel tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppi waat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ak ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkélu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkélu do am barké da ngay tok ak sa kilifa mu naan déssal jox la ñane ko waawu tour ba nga taaj ko fa bawe ñi di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga tok ak mom né ngaay da ngay jéma ci luissé né ngaay man naan bo mu ci walla fébaroy لا حول ولا قوة البركة للمتبركين ما تخ سيغ توبا كروك با الخادي داجك موم تا كالكو كالام غريغا تا سيغ توبا تونتو كو تونتوم لو ريغا الخادي دا فا كروسي اك سيغ توبا ني داجك الخادي ما جاخاتي نيكو انما اعمال بالنيات سيغ توبا نيكو نيتي تبارك بساداتي yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon señ touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelo netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi neeko wallahi bisi ngi ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañ ko yëkkati daraaje magga magga ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal daldi kontane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom daldi simmi bu mag nim solon njit laye mu dindiko daldi ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man day waxna ko ahmad waye da kontane ba simmi njit laye mu jox ma nima barkeloko imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma ko bam wawut sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina magi stali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ekkugu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ekkugu yonent ci gud loxo mënu ñoy yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoy yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogu rek genn wëñ gi mdan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina wa adina adina li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mdan sol di julli de waye sarbet bi mdan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina li ci biram

Con. Tayli bi nga seen mu nekk ci biir këru njaar yëpp di wër roq roqaat yi Seigne Touba nekkoon di def tabaru nga naan ko li ngay def bidda la yaa dof du bidda de tabaru kol baren di déwén barke rek nga ciy jële insha allah taala tabaru baren di déwén barke rek ndax lan boo demee fii ci makkatal mukarram madinatul munawwara boo ñëwee ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fii kenn néewuñu haram ñun kon nañ barke yàlla ndax xam fee ginnaaw ñoom ñoo yore seen dictature di dictature nit ñi waaye fii comme dictature amu fi ñun nañuy barke yàlla ñun te bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne ay dictature lañu ba ñuy tere ñuy barke ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban dajeeg suñ borom ëllëg yowmal xiyaamati akbar barke yàlla barkeelu nim amee njariñ al barakatu lil mutabarikina barkeelu kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñu ko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ay ni bi ñuy wax lum doon tabaruk

0: ab sahabi yo ngi ni kéro bi mi génn adina da wor dama mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukuraat xamna damay faatu na man ko xolé yëkëti poste ndaw sé mu yëkëti ko mu ne gis nga poste si lewiti wew yonante bi mo ci nek kéro bam lewi ko paré la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wew yonante bi roof ko sama digënté yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def di sun jawartu bi jawartu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digël ma yaram ak cangayam diko sul ñi ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbatu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ben arab yi dafa ñew ci yenen sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban mo gisse nga may won buy wone ni ban dalil buy wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa buy wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg mu ni ko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm mu ne ko waaw yonante bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam minute kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonante bi ak arabiyu bi ba loolu amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tuub dugg ci l'islam ndax moko waxon mu la tuub dugg ci l'islam sallallahu alayhi wasallam garab ga ni sempet ak reenam ba ñew fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi ngi xex ak yéfer yi bi nga xamanteni ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasatu ñew ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alaihi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko ni ko jëlal lolu nga dem xexe ukasa ñene bima tiye yar bi da soppiliku jasi bima tiye yar bi rek la yar bi soppiliku jasi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne ni ma jeelal nga dem xexe jiko neena ni ma ni ciass ya bant bi rek mu soppiliku jasi mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miracle yenni jëk yalla diko yoni la yi jëss biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jiza yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonenti xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modest ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem lañu xaré ndox mi ñu amone jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lool xana ben way bu yoron lu mu doon jappé touti as ndox dess ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox alayhi salatu wasalam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasalam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci nabli sallallahu alayhi wasalam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetu ñu xel miracle bayeetu ñu xel karama xam nga miracle yeen ta koy def waye wal wi di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu si Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham leede si Abdul Wahab Sahrani no masallaj si Aliou Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañiku jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci wali wi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muni ko deet lolou du mana am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muni ko ay jamono dana yaqtu yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fiyé gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara ni fiyé gëmoko dama xni ñaar waliw mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut waliw loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw lum ay lum mana sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ñaar yi mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek feleek lu ci ni waliw man nako lim manul dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gemut yi dal wali mënu ko mu xet li ko gëmul mën la jariñ dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa njortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel ba ngi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis ben way jaar fa fek ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblisa de wa demé man na ba demé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammi lu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma dis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi rek yalla fajj ko bammi lu nitu yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga nan bammel nit yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman charte la dé iman gëm dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gëm sa bop bal dama wax ni gëm sa bop bon solo gala bo xani man dakkuruma nit du gëm bopam dedet nit du gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rewum am nañu xamni seen bop do nga lañu gëm don na ko misal ci am na nit ñoo xamni ci rewmi waaw seigne moudou mbaye tam du xam ngeen goutul de goutul melni picc la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kene du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maandu ñepp goutul motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picc la dem len ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek go ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobin gemul nat gemul ba picc yi jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont motax yalla yamal picc mi gëna ragal ci picc yi fum ko fekk toroxal ko ñu ngi wax bakkar picc mi wax bakkar fum fekk gootu toroxal ko mo gëna ragal ci picc yépp nak mom bakkar picc yépp ko man bañ tudde ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gem nan goutut bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci rew mi nak amna nit ñoo xamni seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ñoo bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéglu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul walli wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te bako gëme ba tay lool lay gis na yalla amul kudul walli wami rawati ne walli yu senegal yi waxuma ni ño gën walli yépp de waye wallahi walli gënul len walli yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggee sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyidi taif tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli su boba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wonni ko di ñibisi bi jant fenke mu wonni ko di ñibisi ngelaw rantere ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dug na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ko bonopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolou ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rab ko ci bammel mun ki nak ki ñewal ko man rabu ko mu ne abou yusuf bustami ñu ne ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami daldi kuy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu daldi def li ñu tuddé kasfu bisun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf daldi tew ki munkir ak nakir dani abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ne yow abou yusuf daldi kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax wëñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ne ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf daldi sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ne wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni malaaka jël leen waji ngeen yobul mako aljina abou yusuf leggel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi mu liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax boma xeyel ko joxani intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñama la fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak ngayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaaw bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu walay taxe ñel na ku len gem mani nga ñu ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxe ñel na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo walli gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngën di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñima koy faral di waxé xamna bayiko dana ma jafé torop comme nima bayé yenen émission yi ma daan def ci yenen radio wax dëgg yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ñu mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax bëgg lu baax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jëlaton diko top di téggé ka tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño waye and ak lolou yenen conférence yi nga xamni sax nekut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolou lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolou rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf jima koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako mang leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yolba yowmal xiyamas akbar lol day mang leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seexal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jeenti seen sa numéro téléphone ba am ko woole di wërse buñ may jox rek du dara dul won manima li ngay def yeg nañ ko ñing koy and ak yow mo dakk adina ngi ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo don def communiquer bo don def li bo don def la ñu man xamna lan moy walu mejaadi xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ndax jarnako wa ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew ta jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fam leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga yor sax wala ngay fayeku boole ci ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bërepp bi bu mata def la mu def ci yalla xam nako ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax Serigne Seck non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day Serigne Seck ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumo ki ñako mané te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu mëna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo mën na ñak wax deug yalla lolu mën na ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

min bal ma. Daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaghfira laki. Da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam, mu ne ko waaw, mu ne ko xam nga fan ngay, lan mooy sa premier père, père bi ngay jëkk a teg, sa premier père mooy asabru. Mën a muñ, boo muñul doo mën a nekk mukk la femme diin, boo muñul doo nekk mukk jigéen bi am personnalité ci l'islam. Muñ mooy première chose, asabru. Deuxième père mu ne ko taqwa rabbiki, nga ragal sa borom nag, da ngay muñ ba nupp ragal sa borom. Fi sirri wal jahri muy ci lu nëbb ak ci lu feeñ. Muñ gi, muñ gi du caagenu bu nit ñi teewee rek nga muñ, buñ demee sañ muñ jeex déedéet. Fi sirri wal jahri du caagenu nga ragal yàlla ci bu nit ñi teewee, bu nit ñi teewul dootu ragal yàlla, mu ni déedéet. Fi sirri wal jahri ragalal yàlla ci société bi, fan ngay jëkk a tàmbalee mooy ragalal yàlla ci sa biir kër, ci sa biir kër, sa digganteeg sa borom kër, sa digganteeg say doom, sa digganteeg say dëkkandoo, foofa ngay tàmbalee ragal yàlla gi. Fi sirri wal jahri nga daal di génn ci société bi, nga ragal fa yàlla, nga ragal fa yàlla. Bu fekkee ni sa borom kër da laa jox bopp, te ragaloo yàlla, boo muñtul da nga ko dugal ci géeya, boo muñtul da nga tax mu beddi ay doomam, boo muñtul da nga tax mu nekk ay alma ci doomam. Boo ragalul yàlla, boo ragalul yàlla ci société bi, booy génn comportement bu la neex ngay amee, waaye boo ragalee sa borom du caagenu n'importe déedéet, n'importe quel ngay génn ci kër gi déedéet. Ndax lu tax da ngaa ragal sa borom? Fi sirri wal jahri ñee lii boo ko defee fa yaghfira laki, yàlla dalay baal, yàlla dalay gom faase duutu am bàkkaar. Suñ borom dalay gom faase duutu am bàkkaar. La femme din fi l'islam, saxsiyatul mar'atu fi l'islam. Mu ne ko duumi ala tawbati bittihaadi wala tamili li siwa rasaadi. Mu ne ko boo bëggee nekk jigéen bi am personnalité ci kanamu yàlla, jigéen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi, jigéen bi am personnalité ci kanamu wali yi, ba wali yi nangu nga ëmb leen nekk seen ndey, loolu boo ko bëggee doon, su boobaa kat maa ngi lay dénk duumi ala tawbati bittihaadi, da ngay sax ci teewlu màgguk sa borom di ko tuubal foo toll, ànd nga farlu wala tamili li siwaara saadi. Te bu ko addina yàggaale mukk ba nga am benn vision budul njub, na nga focus ci njub, moom la ko sëñ Touba wax. Boo bëggee am personnalité ci kanamu yàlla, am personnalité ci kanamu wali yi, ba wali yi nangu nga doon seen ndey, nangu nga doon ëmb leen, naa mu ne ko wala tamili li siwa rasaadi, na nga focus ci ak njub, na nga focus ci ak njub. Waxtu wa focusee ci ak njub rek sa nga xam ni sa vision yépp mooy ak njub, su boobaa wali yi dalañu nangu nga doon seen ndey, dalañu ko nangu. Mu ne ko bokk na ci li tax nga nekk femme bu am personnalité ci kanamu yàlla ak malaakaam, mooy duumi alal xumuli wa tasaturi. Maa ngi lay dénk nga saxoo muur sa awra, na nga saxoo muur sa awra. Lépp lu wër te feeñ ci yow, te mooy xar kanam ak ñaari tënk rikk bum feeñ. Hadis ba neena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafayha. Jigéen léppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tënk loxo yi. Sëñ Touba ni ko boo bëggee nekk femme bu am personnalité ci kanamu yàlla ci malaayikaam, duumi alal xumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari. Nga boole ci nag nga moom.

صولامي والتقفي دي صوتك مو من صولامي جيجين بو بغي ام بيرسوناليتي دي موم اولا مينيام دي موم اولا مينيام واي بو فكي ني غروب واتساب بو نيك داغا فا دوجو ساني فا سا غرين دي سيل ëllëg na nga ko fekk ci mbedd mi ëllëg nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon muumal saw lammiñ wal taq fi di sawtek saw lammiñ nu ngi ko tiyee soo mënta ñàkk bañ wax nga doon wax ji suufee te yam te gàtt wal taq fi di sawtek mu lool nag dëxna laa xam ne sa jiiru dund gi yëpp sa jiiru dund gi yëpp soo ko defee tuskar yi yàlla du dañ mukk di la sant ak gërëm soo ko defee yàlla dalay sant fu mu toll ak gërëm mu ne ko laa tan suri maa dumta ayaataka mu ne ko laa tan suri maa dumta ayaatan ilaa xayri lësi taxliiluhu xaddin jalaa bokk na ci li ma lay dénk yow soxna Pend Diop boo bëggee nekk jigéen bu am personnalité laa tan suri maa dumta ayaatan ilaa xayri lësi taxliiluhu xaddin jalaa rikkuwaay te giirug dund maa ngi lay ñaan bul gendiku bul jéem a xalaat jëm ci lenn loo xam ni yàlla dëgganalu ko ci yow lépp lu yàlla dëgganalu ci yow rek na nga ko fa bàyyi ak lu loola neex neex neex ak lu loola rëy rëy rëy ak lum gànjaru gànjaru gànjaru sëñ Touba nee na boo bëggee doon jigéen bi am personnalité loolee gannaaw yàlla dëgganalu ko fi yow na nga ko fa ba ginnaaw yàlla dëgganalu ko ci yow rek na lépp lu ñu lii dëgganul ci jigéenu jullit rek ba ko fa waaye boo nee waaye mais walakin yahni c' est à dire baaxatul baaxatul lépp lu yàlla dëgganul ci yow na nga ko fa ba waaw dangay jaay naan man femme intellectuelle la jàng naa science ba tëer yi jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pinc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njëriñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina andi ñëw violation boobu moog addina ñu andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manes na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wu laa qadarillahu walaa saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ni ko bul laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boo ko doon tëj 100 du teemu laal ko ndax yaa ko won ndawal gi kon ni nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal gi ndawal gi moom boo bëggee xaj bi mucc ci fexeel ba bu xaj bi gis ndawal gi waaye teg ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nopp nga ne xaj bi bul laal ndawal gi boo ko doon dóor ballu fetalit dana laal ndawal gi kenn mënu ko koo teelaal moo tax mu ni ko ak lu mën a xew ak lu mën a xew bu mu yàgg mukk ba nga jéem a gendiku loo xam ni yàlla dëgganalu ko ci yow yàlla dëgganalu ko ci yow mooy wane say awra yàlla dëgganalu ko ci yow wane sa awra jox loxo góor gudul sa maxaram du sa borom kër yàlla dëgganalu ko ci yow mu ne kon nag rikkiwaay na nga fexe ba lépp lu yàlla dëgganul ci yow nga bàyyi ko fa bul ko jéem a gendiku bul ci jéem a focus mu ne ko wala taruumi taahatallahi bila taahati sawjiki taqi sil ula maa ngi lay dénk yow soxna Pend Diop bu fekkee ni bëgg ngaa nekk jigéen bu am personnalité ci kanamu yàlla ci malaykaam ci kanamu yàlla ak wali wi bu mu ko yàggaale mukk bu ko addina yàggaale mukk mukk ba nga jéem a am ngërëmal yàlla te jaaroo ko ci sa buntu borom kër wax ju rëy la sëñ Touba wax fii maa ngi lay ñaan yow soxna Pend Diop bu fekkee da nga bëgg am personnalité ci kanamu yàlla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaayika yi
rikway bul jema am ngeureman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku beug dug ci neek te bañ sa mbub xoti ko jaral ci buntu ba buntu bi nga beug jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom li ni dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sun ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp luko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mi bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëmu wut dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dëkk ma ñene yalla koku waxuñu ko de koku waxuñu ko dedet koku waxuñu ko koku waxuñu ko kon ragal yalla gu bu fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqul fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul fi nisa'i ragal len yalla ci jigen ni ñune ko mune ba ngeen len di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu kan ko fiyansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñu jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax mune ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nopp bindal la tuyaba boole ja lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaramu ndaw si ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuya ba tecc wastahlaltum ajsaduhunna ci turu yalla bi kalimati llahi ci turu yalla la leen seenu yaram dagané ba fu la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tuya ba nak dolli ci dañ la ciy bindal tuya ba dolli ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotté gi borom kër di jotté ak soxnaam sallallahu alaihi wasallam ndaw tuya ba juri borom kër bu jotté ak soxnaam ay way ndaw tuya ba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neex bakkan ni ci bindal tuya ba sallallahu alaihi wasallam ko boko defoon fu deugul na ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tuya ba
ginaaw boko defon fula haram ñu bindal la bakar kon boko defé fula dagan ñu bindal la tiyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni waaw d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeen leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañ ñu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ñu lek fitaamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fitaamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéeyen ba wer dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu leen di jaay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari ad do nga lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bokk ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fihi kenn du la ci bindal bakar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah bok mom du sharia bok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waji mom ak kaskara la manam kaskara la manam boko ko xébal nan ko sama morom yaangi dëkk ci ay airplus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sama morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangu len dogalu yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaqku ba nga xamni légui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yaw la war de waye min qadrikum ning ko mané
bu fekke ni man mu ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dund bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng la ngay xaar de ba meeng la ngay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamnako yalla xamnako de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula gis bo duggé bammel lo lekkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu wera yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu seigne touba ne soxna penda job ma ngi lay ñaan buñu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamni la yalla xam doyna munako wal tahlamu an ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok ashakhsiyatul mar'atu fil islam da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci bir islam mëna mëne ko nga xamni jihad ci jigen jihati jigen mëna mëne ko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen ji taxaw borom kërëm ba borom kërëm réussir muna mu ni jihad ci jigen ngok wal ta'lamu anna jihad an-niswati fi ta'ati al-aswaji dun miryati neena man seigne touba li mo wax werante amu ci kiwuma ci saka dono miriyat jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mané ah gor ñi lay ko len taxaw yit buñu jaké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni ni ngeen ci set ñi nga xamne ñoo mana tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mana sajj seeni xef set leen ci ñoo xamne dana tax ngeen mana sajj seeni xef ci ñoom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa set leen ci jigen ni ñoo xamne bu ngeen leen takke dana tax nga mana sajj say xef ci ay moromam yi nga xamne leewuñu la ñoñu nak man na doon kenn man na doon ñaar la nga gis goor go xamni genn jigen ji mu am day nako seuk mu meuna sajj ay xefam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meuna sajj ay xefam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigen dong man na tax mu sajj ay xefam ci wa mbedd mi mataaba la yalla wax de mataaba ban ko mataaba la wax de mataaba amna ko xamni jigen bi mataaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masala jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver ko solution waye xolal bu fekkante na ci
metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew buré ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaxlé amna moko indi solution mom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu bëggé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mëna manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo mëna dox digëm ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yonu ritane xam nga lo sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'atil aswaji duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mom yalla la koku mok boromum la tabaaraku wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna fend djub muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sa buntu borom keur muna muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa buñu jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ñu jere jëf yalla ni jere jëf ñu way borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xam ni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu way waxna ban borom keur de moy sawjiki taqi lolu bu len ko fatte de yeen goor ñi dama len koy fatte ni sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de sawjiki taqi lolo taxone nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu te wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeen ma mëna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayi ba ngeen wet munula xam nga noy defa ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda mate nga dem takki koke gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci keur gi do genn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu la upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am ci jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda buñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ño xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ lolu amna mom amna ño xamni tak nañ la upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa munima ñaara koy def ñaar boromuk sañ ak boromuk chay wa kërok lool la ma ton mané ko waw goor gu tak lopp ñenti soxna té l'islam mom téré ko munima mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromuk sañ ak boromuk chay muné té l'islam nak xamul borom sañ xamul borom say l'islam mom sharia
sari akumul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sari ako ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi ne ko may na la ko lol kay gene amu ci waye nak lutax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom ak sañ sañ ak borom ak chay chay ñu ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sari alum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñent waaw lenga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa sulasa wa ruba wa yan khifu ala tabi la fawaida ñun ci tilé ko ñu leen neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci ñom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna ala wax 2 plus 2 égale 4 ruba ala wax 4 plus 4 égale 8 ewaye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñu def ñepp nga wacc leen ñu dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo démé ko ko massa nampa la nga ca té aram nako bo démé kum nampa ndola nga ca té aram nako bo démé tantama nga ca té aram nako bo démé badja na nga ca té aram nako mo tax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñu dess lepp nga bayi leen ñu dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñu ci dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égale 4 ki 4 plus 4 égale 8 ku leen deglu sanku ku leen deglu sanku yalla yoni yonent bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonent bi mo ñu firi alquran yonent bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen amna droit bañen day nga gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lool day tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey ci nekk waye nak ah ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu baax bi ñepp koy nangu di ni ko nangu bari wul de rawatina ab sénégalais sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn musu ko xam ci ñom kenn musu ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenté ko soxna su baax mu takko yalla dogal ni soxna so su ñëwé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu baax li nga defoon nan mako présenté bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu baax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala ndjay neena setan daq ci ndaje setan daq ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri giri bu fekke ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke da ko giri giri
munel touti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yak bu fekke ni nak defa ba ci yaw la nekkon moy yaw ci sa bop nak ya fessul won sa place yaw ci sa bop ya munul won sa bor ah koku nak yaw la Ko nak yaw la na ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de ko neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asan te takate def nga diko def waye nak ha ni l'islam bagn moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw wuhuma la soxna yi de yonent bi wuhuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaje ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñu ko ay yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mune Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ne ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mune Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant rek boba ay wudde ma nga fa waye wudde ni ken miru ko ñom ñep xam nañu yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk nak lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisé jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben boko gisé ni ndama yegul ndjol la ngeen bal mu ndama yegul ndjol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndjol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na Sayyidatuna Aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye balen ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom Sayyidatuna Aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbuha bi ni'ma waxtu wo xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ndax muni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gori yalla ning ko tek ci waw gori borom keur waye chami yalla ning ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi mu len ko fatte de yeen goor ñi sawji ki taqi goor gu ragal yalla fexel len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenenta sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وهل ما غورني نيلين بو فكيني گم نين يالا ني گاتال سينو گيس بو ني بويل سين بوت نيك سي مبد مي جيجين دي لن رامبو ني ياكار ني مو تخون يالا ساكو جيجين جولا رامب رك نا ياكار ني يا تخ يالا بينديكو ني وخال ما غورني لين نين بگي موچ نين بگي موچ نا من يقضوا من أبصارهم يقضوا من أبصارهم من يعمل سين بغ بغ يقضوا من أبصارهم من قتل سين بغ بغ يقضوا من أبصارهم من يار سين بانيخ يقضوا من أبصارهم من قتل سين غيس دا اسكا لهم لولو گن سي نيوم موني لنين لو نين في ديف نا يالا خمنكو ان لا خبير بما يصنعون بو نين في تكي تك سوف يالا خمنكو ان لا خبير بما يصنعون تكسوخ نين في تك يالا خمنكو تكسوخ بو نين في تك يالا خمنكو لول مغا سورة النور موني جيس جيجن ني قل للمؤمنات يقضن من ابصارهن ويحصن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى ما سار منها يين جيجن ني نيت ماغي لين دي جوتلي mission wu sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jot li waxi sun borom ma ngi len di jot li yebante sun borom tabarak wa taala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamalalen seeni beug beug yaqdutna min absarihinna yamalalen seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug ngay sol saw dal teti sa xaritu manam sa xaritu ben bakkan mo borom keureum dolem tollowut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam won la armoire ye gëna rafet yere ye gëna rafet takay ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku yamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi la sa ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen ci mëna am seenu gis sajji len seeni xif bo duggé ci sa neegu morom muna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa borom ko amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wordu bu deugër bëgg te loolé sa borom kër mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumba fi koko wurta tassal ngir war ko am wala ngir bokko am way yahfasna furujuhunna tass kumba nang ko tak bam deugar beug li sa moromum jek ni am te sa borom keur amul doley wutal lako muna amone bam la taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal muna taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal way yahfasna furujuhunna wala yabdina zinatahunna sa tarbi muna muni bu ko won kenn ku dul sa borom keur ndax lay lay gis borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru muni way nak sa borom keur li loxom bi ñaka jot ginnaawam bu tax mukk nga jël sa tarbi diko won ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha kana li nga xani kenn mënu ko neub tarbu kenn mënu neub atar bu ken mën ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xana ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mën ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol beutu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek beut yi goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf beut yi goor ñi la xolam yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul la man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub tarab xar kanam ken mënu ko neub
taru xarkanam kenn mënu ko neub waye leneen lu dul taru xarkanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala bina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok li ma don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek te kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lumu rafet na am ni bu ko jombalé sa borom kër satar bi lumu rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah boone benn bala nga ni ñaar ngeen ñi dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombalé sa borom kër satar bi bu ko jombalé sa borom kër am nga leen nga gis ci am jobbe njaay mo xani da am borom kër bu ñaawa ba melni ngo mun waye bu ko jombalé bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snay deg ci Seigne Moussa Fassi ou Cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaram lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lu tax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muni ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muni ko way and ak lolu lepp ma ng koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waye leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa sogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu boole ko ñun kuk ri mbay njaay ah limay wax ñu nekk bitim réew état yi xam na jëmbul xam nañ koy mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu ri la te ñaaw de bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn boko xagn muné fala yu khayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa muné yeen jigen ni bu ngeen bëgg am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen bëgg am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen am bëgg am personnalité ci kanamu wali muna muné couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yu khayran khalqalah ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it lay leen nga gis jigen jo xamni momit am jobbe njaay la dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgga soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër yalla xamnako
li ngay soogi ñaaga soogi ñaaga amna goor ko xamni jigen yi melni yow doom lay wër kon nak fala yu khayra na khalqala fala yu khayra na khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga dindi couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayra na khalqala ñu gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma ko niko waw man numa lay yokke muniko dalle ko kat yu guddu nga may wutal kuma sen defalim jolla nek ak ndama nga fala yu khayra na khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi rede gen nako man kat sama karay xefi beug yep da rouss wa moni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nako lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadra allah wala saman fala yu khayra na qalqala mu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayra na qalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defini am nga togu kay subhanallah fala yu khayra na khalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yow man xiyam rek nga koy xam perte nga lo xam ni yow man xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngénté té bëgg xéss bala ngénté la dans un simin dégg na luñ koy def moy ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamoon ñaral awsub la ci xamoon dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamoon ay yaramu ñi ñaral fala yu khayra na khalqala borom ni wa baxna ñena ku ko def da nga perte pertanga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awwal muni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna saqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeeram diyenul muhajirin yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeeram al muhajirat fil islam yalni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal muni gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muni ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñepp ñu dal di muru jigenul muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmon l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñuy rot wala ca all ba ñuy taxal ñu leen yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ni ndigal yalla mo amul xaar waye fi senegal mom
dañuy gëm yàlla ak yaali. Jigéen ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaali. Alquran nee na afa tu'minuna bi baaxdi alkitab wa takfuruna bi baaxdi, mu ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaali. Boromay laaj bi nee na ndax da ngeen di gëm yàlla bu nekk gëm yaali. Bu yàlla ni lii dagan yaali ni lii dagan garaawut araamut, yàlla ni lii araam yaali ni, mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaali, yàlla ak yaali. Mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci des. Alquran mi ni yow góor yaa amel góor koddaay ki jigéen koddaay yaa ko amel dëkkuwaay, nga ni est ce que daal di wagganti ko. Alquran moom moo ne la yow jigéen da ngaa war a muur saw yaram, même texte bi la, même yàlla ji la, même téere bi la, lu tax nga gëm li wedd li ci des. Doo am lay ëllëg, doo am lay ëllëg. Moo tax suñ borom tekke ni fa ma jasaau man yafala salika minkum ila xisyun fi ayati dunia. Képp koo xam ne yaa ngi def lu mel nii mooy gëm yàlla gëm yaali, mu naa mu ni sag pay ëllëg yow mal xiyaam, mu naa mu ni dara lul gàcce rek, mu ni te addina lay tàmbalee. Gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina, gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina. Asaxiyatul maratu fi lislaam, personnalité wu jigéen bu jullit ci lislaam, la femme diin, la femme diin. Suñ borom nee na tabaraka wa taala ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaar min amrihim. Nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen. Yàlla ni daa weex nga ne fa naan c'est à dire, yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c'est à dire, yonent mi daa weex nga nekk fa naan c' est à dire, yonent mi daa ñuul nga nekk fa naan c' est à dire. Mu ne loolu day dëgënut, loolu la suñu borom wax tabaraka wa taala. Nee na loolu dëgënut de, loolu dëgënut. Nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix, bu yonent ne nii la bul amati choix. Jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix, ñoom toujours dañuy am choix. Te seen choix kat nekku ñu ko fenn lul di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam, mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi. Ndax da nga ci wax jigéen ni ko léeg lii la lislaam wax, mu ne waaye jabari Sëñ Diw nangam wala soxna Sëñ Diw nangam wala kër Sëñ Diw boo fa demee, bul fa dem, demal kër yàlla, demal kër yonent bi, foo fa jar a dem. Ginnaaw yow li yàlla ko yonent wax gisoo ko kër Sëñ Diw, bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci Sëñ Diw. Déedéet kër yonent bi mooy royukaay. Xoolal Sëñ Touba système ijaaba bi mu defoon, système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees, kees góor ñi kees jigéen ñi. Daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen, bayee boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira. Xam nga ñooñu moom gis ñu duñ gis jigéen ñi, nga xam ne léegi jigéenu kese fee, jigéenu góoru kese fii. Léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaay yi loolu mënatu la am. Waay waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi, muur yaram yi. Waaye nekk ci kër Sëñ Bi ba noppi raw ma tél ma rajax, loolu dara jëru ko, dara jëru ko, dara jëru ko. Waaw Sëñ Modou, waxoon naa ni waxtaan wi tey xam naa du gudd na mu war a guddee, ndax bu fenkeeree dafa am jataay buñ may xaar war caa dem insha allahu taala. Moo taxoon ma ni tey rek kon naa daal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxiyatul maratu fi lislaam, personnalité wu jigéenu jullit ci lislaam. Ndax moom mooy genn wàllu société bi, personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit, topp ndigal yi bàyyi tere yi. Ndax yéen a ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex violation bi ñuy def jigéen ñi, nan lañ koy xeexe? Mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def, laa qadarallah wala sama yaramu neen. Xam nañ ni sax kenn du leen ko may fii ci Sénégal de, waaye annonce bi rek, annonce bi moo njëkk a ñaaw. Dégg gi rek moo ñaaw, dégg gi rek moo ñaaw. Xam nañ ni sax du am, kenn du leen ko fi may, waaye nag dégg gi rek moo ñaaw, waxin bi rek moo ñaaw. Yàlla ni la defal lii, yow nga woote bis boo xam ne da nga naan bisub def yaramu neen la, te yàlla ni la yow bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi, bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi. Kenn mosu koo dégg. Maa xamul ndax addina day waaj a tukki, xuma lu xew, xuma lu xew, xuma lu xew. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, violation moo xam góor moo xam jigéen,
da bok yi nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction ñuko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wekk ndawal ci mbeddi ma nopi nako bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex

okay kon xana kasso yi nara fess rek kasso yi fess rek waye ku lako wax dalay na benen bi ci dess ci bir lolou jigen ñi aussi buñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbeddi mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal koko néna bok na ci ñak sens bi ñak jigen ñi ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk auto bo xamni ben borom auto bo xamni ku djublu ku ragal la ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigen ci mbeddi yu balé ko légui jigen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb na ma rous na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam nga numay def lamb sa pos jox la pass rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natore xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natore dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci dimay ndiarim bi yilli takusan mangi garé ci buntu keur Seigne Sali bobu jakarlok dimay ndiarim bi manam keur gi jakarlok dimay ndiarim na xawma ndax Seigne Sali wako mom waye ka fa nekkon Seigne Sali wako fa tegon dal xuma kan ci soxnay Seigne Touba yi defena mo fa neew mais Seigne Sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew mang fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki day téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi Touba la jëm ñoo ñëwé mu ma dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poche niko am bu la fa auto rombé nga dugg ci té ñew wa salaam jamono la té loolu mënon na ñak jigen kenn waru ko wona romb muy dox nga romb ko fa té yobali woko ba ci koñ bima dëkk dé damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may leen pass rek waye yéggal mu yobale la ah xamna dé circonstance bu garaway tax mo am dé motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox pass té bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj wolof ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko dun yobale bu ko nexé mu kalambitu la ñi la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu adina dara jëru yonent mom fimu digal lol yonent mom fimu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sawara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana mine ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé na aljana nga jëm Sénégalais gi ni gaay nga ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé par seigne modou ni jamane fa waxtani jassaka la waxe re jissayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.